0: bakit RitePen ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang...
0: Minsan na akong sumuko, pero di ako hiyang.
1: Magaling sa RitePen.
2: Kailangan RitePen.
3: Sis, before

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatangkas sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wish list ko for the year?
8: Sobrang dami!
7: Start a new hobby. Open a new biz.
8: Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
9: Mag-Enervon Z Plus ka na!
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
13: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
14: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat, at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Bol, kayang-kaya niyo yan. Kung meron man kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin, ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makaka-focus sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Or sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite niyan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng Sure Ball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng Papa Bol nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, PMDI at IAM prescription data, MAT December 2025. Kaya dapat, sa unang kirot pa lang ng ngipin, para Sure Ball ang relief, Dolphinal, bilis relief na subok na. Works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
17: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
18: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
19: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
18: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
19: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
20: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Barangay LS 97.1.

0: Wait lang, wait lang. Wait lang, may isa pa.
1: Pinaka-challenge sa papayohan nyo lately, yung pabalik-balik na itchy sore throat dahil sa panahon at pagod.

0: Sure ako, guess nyo yung hassle na feeling itchy and sore throat na pabalik-balik. Sabay-sabay tayong mag-walling with matching emote line. Kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mahiwaga nga magdipapakalo! Irisay masay! Ayong kiyaksan!
2: Japanese sang.
1: Inanonood sa TikTok eh, from Saitama eh. Ayo! Makalichonay!
3: Ayo! Sugoy!
1: Sugoy! Ang galing yun eh, parang galing. Galing mo, ang galing mo. Sugoy!
3: Sugoy!
1: Let's go! Alamat natin ng Pot Pot and Friends. Ikaw ba'y mahirap tumanggap sa pagkakamali? Ikaw ba yung klase ng tao na ayaw tumanggap ng pagkakamali? Mataas ba pride mo? May kilala ka bang taong ganito?
3: Hindi marunong.
1: Ikaw ka barangay.
3: Naranasan mo na ba?
1: Padudot na yung style natin eh. Papa Jepoy, kahit anong gawin nyo, hindi kayo mati-TV.
4: Aray ko!
1: Papadudot, nasa TV na. Oo, love stories, nasa TV na. Papadudot, pasalamat ka sa amin.
4: Aray ko!
1: Pero kung tatanungin nyo, eh, mahirap magturo.
3: Makanguso ka eh.
1: Kung bakit hindi kami na TV.
3: Talagang
1: nabalitaan ko na
3: talagang ngumuso ka pa sa akin ha.
1: Na, hindi ako nagtuturo.
3: Ah. Hindi nagtuturo pero ngumuso ka sa akin eh.
1: Mahirap.
3: Parang paano tayo matitibi niyan? Lagi ka late eh.
4: Anak ka ng po. Aray ko. Anak ka ng po.
3: Tapos ngumuso ka sa akin. Para as if naman na hindi nila alam na lagi ka late.
4: Aray ko.
1: Napag-usapan lang sa management pala yung Pot-Pot and Friends na isama sa option. Kaso lang, may mga bagay na hindi ko na-control.
3: Hindi mo control tapos ngumuso sa akin. Ano yun? Para kasalanan ko pa.
4: Anak ka ng... Aray ko. Kalang po. Anak ka ng pulis ng May. Kawan.
1: Sa September na, love stories. Yung Pot-Pot, hindi ko masabi kung kailan.
3: Wow. Ngumuso pa, oh.
4: Aray ko.
1: Mayroon magturo. Hindi ako yung taong naninisi.
3: Naninisi pero nakanguso sa akin.
4: Aray ko.
3: Mamaga sana yung nguso mo.
1: Papa Jepoy, tanggapin muna. Si Papa Carlo, matitiis ka yung director ng GMA. Hindi.
4: Anak ka ng po. Aray ko.
1: May kilala ka bang taong hirap na hirap tumanggap ng pagkakamali?
4: Aray ko.
3: Meron. Dito sa kwento ko, Papa Jepoy. Ito'y tungkol sa may couple. Binatang nagngangalang Amaro.
1: Dami nanonood pala. Facebook, shoutout sa inyo. Salamat. Pakishare sa GC.
3: Etong si Amaro ay mahal na mahal niya si Lira. Dahil nga itong si Lira ay mabait, maganda, masayahin. Bata pa lamang sila ay magkasama na sila. Kaya para kay Amaro, siguradong silira na ang kanyang makakasama habang buhay.
1: Ah, parang childhood sweethearts.
3: Oo. Oh. Ngunit isang araw, sinabi ni Lira ang bagay na pinakakatakutan niya.
1: Ano yun?
3: Na baka dumating yung panahon na sasabihin ni Lira na may iba na akong mahal.
1: Aray mo.
4: Aray ko.
3: At nagkatotoo nga. Dahil sinabi nga yun ni Lira.
1: Nananawa.
3: May iba na akong mahal.
1: Aray niya.
3: Pero ang reaksyon ni Amaro ay hindi siya sumigaw. Hindi rin siya umiyak. Ngumiti lamang siya.
1: Sino?
3: Si Amaro. Oo. Pero pala, umiyak siya sa tago.
1: Deep inside?
3: Oo. Ang sabi niya, kung doon ka masaya, tatanggapin ko.
4: Tatanggapin.
1: Ikaw ka, barangay. Binaliwala ka na ba?
4: Ikaw na bala. Oh. Aray ko. May ari ng damdamin ng...
3: Kung doon ka masaya, tatanggapin ko. Ngunit ka, barangay, kasinungalingan niyon. Sa loob niya, unti-unting nabuo ang isang galit na hindi kayang ipakita.
4: Ako.
3: Nang gabing iyon, pumunta siya sa gubat.
4: Sabi...
3: upang mag...
1: Naganap ng saging!
3: Binutasan yung saging!
1: Upang magluto!
4: Aray ko!
3: Imbis na galuto, nagal...
4: Aray ko!
3: So, pumunta siya sa gubat ng gabing iyon upang hanapin ang isang matandang babae na sinasabing marunong gumawa ng mga gayuma.
1: Okay. Naghanap na naman siya ng witch.
3: Oo. Kumbaga, hindi kita makukuha sa ano, ha?
1: Santong dasalan.
3: Kukuhanin ka sa santong paspasan.
1: Okay.
3: May mga, ano, no? May mga gumagawa talaga ng ganyan, no? Gayuma? Yung talagang gayuma, no? Mm. So, sabi ni Amaro, gusto kong bumalik siya sa akin.
1: Nakita niya yung witch.
3: Ito na nga. Pumunta siya doon eh. Meron siyang nakita matanda.
1: Ano boses?
3: Ha? Di na, nakatayo, nakatalikod. Gumagalaw yung kamay.
1: Nagluluto din. Nakataas. Nakaipit yung ala. Ah, ganito yung t-shirt. Nakaipit.
3: Nakaipit. Nakababa yung pantalon.
1: Ay, yeah. Ba't ang dami nagluluto rito sa gubat na to? May, lahat kayo nagluluto, pero walang usok.
3: So, ang sabi niya, gusto kong bumalik siya sa akin.
1: Ayun.
3: Sabi ni Amaro. At sumagot ang matanda.

0: mahal natin ay mananatili sa atin.
1: Hindi niya. Ah, tinanggihan siya.
0: Oo.
1: Okay.
0: Tumawa si Amaro.
2: O hindi, isang pagkakamali yun.
1: Kaboses ni Master Pogi.
2: Akin siya. San Goku, akin siya.
0: So tumawa itong si Amaro.
1: Ah, tumawa lang.
0: Oo. Oh, hindi ako pumunta rito para matutong tumanggap.
3: Akala mo siguro nakakatawa ka.
0: At ang sabi niya, pumunta ako rito para manalo.
1: Yun.
0: Oh. Binigyan siya na matanda ng isang maliit na bote.
1: May nag-comment dito, ito na ba si Papa Jepoy ngayon? Bakit? Saka galing. Binigyan siya ng bote.
0: Oo. Oh. At ang sabi ng bote,
1: wala. BB oil. BB oil. Pagtanggal ang takip, amoy nyog.
0: Amoy nyog eh. So, binigyan siya ng matanda ng isang maliit na bote. Isang patak lamang. Tanggal ang lahat ng sebo.
1: Joy.
0: Sabi niya, isang patak lamang babalaan niya. Pero tandaan mo, anumang bagay na pilitin mong bumalik ay may kapalit. So hindi nagdadalawang isip si Amaro. Kinabukasan, palihim niyang inilagay ang gayuma sa inumin ni Lira.
1: Pinatakan niya.
0: Pinatakan niya. Ngunit Papa Jepoy, alam niyo ba ang nangyari? Walang nangyari. Sa halip, kinabukasan ay tuluyan nang umalis si Lira sa baryo kasama ang lalaking mahal niya.
1: Ah, pinagpalit siya.
0: Oo.
1: Nagkatuluyan. Aray mo.
4: Oo. Aray ko.
0: At doon,
1: Nung lumayas, ano sabi ng matanda?
0: Nung lumayas, ang sabi ng matanda.
5: Ginawa, magandang balita. May nangyayari na.
0: Palakpakan pa.
1: May nangyayari na. Tapos?
0: At doon tuluyang nagbago si Amaro. Simula noon, bawat masayang alaala niya ay unti-unting nawawala. Hindi na niya maalala ang unang pagkakataong ngumiti. Itong si Lira. Hindi na niya maalala ang kanilang mga pag-uusap. Hindi na niya maalala kung bakit niya ito minahal. At alam mo ba ang anong natira, Papa Jepoy? Ang natira lamang ay ang galit.
1: Ay, puro pait.
0: Oo, puro pait. Lumipas sa mga taon, isang gabi. Bumalik si Lira sa baryo, ngunit hindi na niya nakilala si Amaro. Sa halip, nakita niya ang isang kakaibang
1: tissue. Nakulubot. Ba't ang daming tissue rito?
4: Aray ko.
0: Ba't amoy Sun Rocks? Amoy Sun Rocks.
1: Saan ba babunta to? Tapusin mo na.
0: Nung kasing ano, nung pagbalik ni Lira, Papa Jepoy, hinanap niya itong si Amaro.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit hindi niya na nakilala itong si Amaro. Sa halip, nakita niya ang isang kakaibang halaman na gumagapang sa tabi ng lumang bahay nito.
1: Nawala na si Ayano?
0: Wala na. May bunga itong mahaba, berde at puno ng maliliit na bukol. Pinulot ni Lira ang isa. At nang hawakan niya ito, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Ang sabi, Lira, kalame.
4: Aray ko.
0: Nagulat itong si Lira na bitawan niya ang bunga.
1: Hindi ako makababa ng kotse, pinipigilan ako ng alamat, sabi ni Sol Almario.
0: Hawak ni Lira, di ba?
1: Hawak niya?
0: Oo. Oh, ngayon yung nagsalita, Lira, kalame. Nabitawan ni Lira, ang sabi ni Lira, ayaw ko. Manamamukol.
4: Aray ko.
0: Kinabukasan, tinanong niya ang matanda sa gubat kung ano ang halaman na yon. At sumagot ito, iyan ang natira kay Amaro.
1: Ah, tumubo siya.
0: Oo. Kumbaga,

0: Naubo.
1: Ipiniliwanag na matanda na ang sumpa hindi ginawang halaman si Amaro. Sabi, inalis dito.
0: Sabi ni Hernan, para akong baliw. Kakatawa.
1: Kumbaga, hindi pala ipaniliwanag ng matanda na ang sumpa ay hindi ginawang halaman si Amaro.
0: Ah, hindi siya sinumpa.
1: Hindi siya ginawang halaman. Inalis nito sa kanya ang lahat ng alaala ng pagmamahal, saya at kabutihan. Hanggang ang natira na lamang ay ang kanyang kapote ni Junjun.
0: So lahat nung pait, lahat nung galit, yung bitterness napunta doon.
1: Pagmamahal, saya, kabutihan, hanggang ang natira na lamang ay ang kanyang kapaitan. At ang kapaitan na yon ang naging bunga. Kaya mula noon tinawag ng mga tao ang halamang iyon na Ampalaya.
0: At simula noon
1: tinawag na siyang Ampalaya.
0: Okay.
1: Kapag ang isang tao ay kumakain ng Ampalaya, mapait ito sa unang kagat. Ngunit kapag hinaluan ng tamang sangkap, nawawala ang pait at kumain nagiging ngayon masarap. Kumakain ako.
0: Ano kulay nung Ampalaya?
1: Ha?
0: Ano kulay nung Ampalaya?
1: Kulay brown. Makunot. Makunot.
0: Wala pa ako nakita ang brown na Ampalaya.
1: Manamis na miss. Maalat pa. Masarap siya pag piniprito.
0: Ano hugis?
1: Ha?
0: Ano hugis?
1: Medyo pabilog.
0: Saan mo nakain yan? Nasa pansit?
1: Nasa pansit. Pwede din na itutusok. Pwede din yung tinutusok yun.
0: Kikiam. Kulubot na kikiam yun.
1: Ang huling aral ng sumpa ni Amaro, hindi natin kailangang burahin ang sakit para makalimot. Minsan kailangan lamang nating matutong tanggapin ito. Dahil ang taong ayaw tumanggap ng paggabigo ay maaring mawalan ng minamahal. Ngunit ang taong ayaw tanggapin ang sarili niyang pagkakamali, maaring tuluyang mawala ang sarili niya. Yan ang alamat ng Ampalaya.
2: This song is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
3: Sarsaya, may tamis alat linamnam na kumakapit sa one pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sarsaya, Biogesic tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Nature Spring distilled drinking water. Trust your instinct. Choose a

0: song was brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
1: Sarsaya. May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap. Kapit ang saya. Sarsaya. Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
2: Barangay LS 97.1.
3: Stronger forever.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang pangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Kaya pa, ganyan!
11: Sige lang, direct! Kayang-kaya!
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
16: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapa-aray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: clear ng arthritis pain
1: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskelan!
2: Unilab quality yan.
3: Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Eskelan.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ayop na naka-live pa rin ako sa TikTok. Nadadagdagan, imbis na bawasan, nadadagdagan. Pindot na pindot na ako, gusto ko na i-end.
8: Dami pa rin nanonood.
7: Alam mo kung bakit? Kasi ang daming listener na hindi na nakikinig. Tapos nasa TikTok, nagugulat sila, nandito tayo. Oo, DJ ka pa rin pala, ganyan. Yung isa, ano sabi? 16 years old pa lang siya.
8: Ngayon, 41 na siya.
7: Bastos din eh. Bawalan talaga sa pakin eh, no? Nakakatuwa lang mga nasa TikTok na hindi nakikinig sa radyo. Nai-invite uli, nauhumaling na makinig uli ng radyo. So, nadadagdagan yung listener natin sa radyo. So, magkaibang mundo talaga tong TikTok. Yung social media
8: sa radyo. Radyo, no?
7: Uh-huh. So,
8: yung iba, nagsawa na sa...
7: May ginagawa ng iba.
8: Oo.
7: So na ano
8: na-divert na sila sa social media. Uh-oh. Na dati silang nagra-radyo.
7: Aliw kasi kayo, sabi ni Arlene. Yun. Salamat. Anyway, TikTok, Papa Jeff.
8: Pop Carlo 1.
7: Sabi, pwede ka bang
8: mamaya, mag-live ako.
7: Hindi nga pwede, magtuturo pa ako sa San Sebastian. Ay, kailangan ko pala ng ano, suggestion. Kasi
8: bakit?
7: Na-invite kami ng ano, short film festival sa Metro Manila Film Festival.
8: Okay, so gagawa kayo.
7: Yung San Sebastian, inimbitahan ng Metro Manila Film Festival mag-entry. Ano kayong paano ko? Horror, yung, drama, sa estudyante ko.
8: Itong mga ano natin.
7: Ano bang maganda ngayon yung pinapanood?
8: Itong mga alamat natin, gawin natin.
7: I-short film natin.
8: I-short film natin.
7: Ayop na yan. Ibig sabihin, yung Kikiam.
9: Aray ko.
8: Ano yung pinakamagandang alamat?
7: Pinakamagandang alamat, isa buhay natin.
8: Isa buhay natin.
7: Ha!
8: Napakaganda.
7: Yan ang abangan mo, GMA. Hindi mo kami kinuha sa TV, GMA. Sa sinihan kami.
8: Pag-sisisihan mo.
7: Ngayon, sa sinihan kami.
8: Ang gaganap pa niyan, kami ni Papa Jeppo. Okay? Mag-message kayo, yung mga gustong mag-produce sa amin, lalago nyo. Lalago yung pera ninyo.
7: Maganda yung alamat ng Kikiam. Tapos ang partner natin, Biba Max.
8: Biba Max.
7: Ano?
8: With Angelica and Rob Ginto.
7: Angelica?

0: patuloy mong pagsama sa amin. Dahil sa'yo, nananatili tayong stronger forever!
1: Number 1.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may

0: Evicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alam mo yung papasok ka palang kabarangay? Ready ka na sa araw mo. Tapos biglang, tulo sipon. Sabay bahing. Hachim! Bad trip yan. Dati, hinahayaan ko lang. Tubig, natural remedies, laban lang. Pero na-realize ko, habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalala. Kasi yung sipon virus, dumadami na pala sa katawan. Humihina ang resistensya ko at pwede pa akong makahawa sa iba. Kaya ngayon, bago pa masira ang araw ko, sa unang sign pa lang ng sipon ng Papa Jepoy nyo, Neozep Z Plus with Zinc agad. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na paggaling o galing uminom every 6 hours. Kaya tuloy ang trabaho, tuloy ang good vibes! Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Barangay LS 97.1 Number 1
5: Stronger
6: Inatibay
5: Forever
6: Habang buhay
4: Number 1
7: Sabi rito, high school pa lang ako DJ ka na sa Potpot and Friends Ngayon dito na ako sa Saitama DJ ka pa din
8: 2006
7: Parang sinabi mo, wala akong asenso ah
9: Aray ko
8: Ah 2006, no? 16 years old siya. So, ibig sabihin...
7: 2006, high school. Tapos nasa Saitama, Japan na daw siya. DJ ka pa rin.
8: Ilang taon na siya ngayon?
7: Nande! Sabi naman ni Father Ritz, baby pa lang ako, idol na kita. Ito naman, pari na to, nakikisali pa.
9: Aray ko!
8: Pwede sabihin, ano na siya, Papa Jepoy, no?
7: Father Ritz!
8: 36 years old na siya.
7: 6 years old pa lang.
8: Father Rich.
7: Father Rich. May kinig ka pa, ha? Ano, may naiwan ako?
10: Please challenge.
7: Ano yun? Ano? Wala eh. Ano?
10: Please challenge siya ka pa.
11: Everybody.
7: Just fall in love again. Anong song gusto nyo? TikTok, nakalive pa rin tayo, Papa Jeps. Go.
8: Oh, may mga request kayo? Bigyan mo na maganda dyan, Papa Jepoy.
7: On the way to Recoletos, may klase ako. Po-promote. Saan Recoletos ka? Sa Bukawi? Ano daw?
10: Panahon challenge.
7: Shhh. Oh, may naiwan pa ako. Wait lang.
10: Then, beep Tagalog.
7: Ha? Ah, pinagsama niya yung dalawang commercial. Ha? Ang galing.
12: Kabarangay, grabe na talaga ang epekto ng pabago-bagong panahon ngayon, no? Mainit, maalinsangan, tapos biglang uulan. Dahil dyan, hindi rin maiwasan ang magkasakit. Ang pinaka-challenge sa papayuhan nyo, yung pabalik-balik na itchy sore throat. Grabe ang hassle dyan, lalo na sa tulad kong pagsasalita ang puhunan. Imagine, sa bawat adlib ko, may itchy or sore feels. Baka mapawalling na lang ako with Dramaline, kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Barangay LS 97.1
6: Number 1
5: Stronger
6: Inatibay
5: Forever
6: Habang buhay
4: Number 1
7: Okay, request from TikTok. Pagbigyan natin. May naiwan na naman? Akala ko may naiwan na naman eh. Okay.
8: Ano yan? From TikTok.
7: Si Father Ritz. Punta daw siya tandang Sora sa Recoleta. Oh, diyan kami nagre-retreat.
8: Father Ritz, ingat.
7: Sa Miranila. Thank you very much, Father Rich. Oh, guys, ha, baka naghahanap kayo saan mag-enroll. San Sebastian. Diyan ako tuturo. Communication, multimedia, journalism, broadcasting. Ako yan. Just pass. Wanna Grow With You by Westlife. Request sa TikTok.

0: susunod na taon. Kaya lang, wala na siya. At hindi niyata ako makaka-move on.
1: I-talk to Papa na.

0: Show with Mega Manila! Good morning! Alam mo yung boses ko parang good morning pa rin. Yung pinang parang pag inat mo ng umaga, ganyan na ganyan yung boses mo.
1: Ayoko ng ganyan, may halak.
0: Halak? Hindi yan halak. Alam mo parang pagod na pagod na yung boses mo, ganyan.
1: Ay talaga, pagod ka na ba?
0: Oo, pagod na.
1: Gusto mo na magpahinga?
0: Hindi. Gusto
1: pwede
0: ko
1: naman. Gusto mo na ba?
0: Yung pahinga lang na ano ha, yung pahinga lang na yung tutulog ka lang, pero gigising ka pa rin.
1: May mga pahinga kasi akong pamamaraan na alam.
0: Ano yun?
1: Madali lang, pipikit ka lang. Kumusta po mga kapuso, mga kabaringay natin? Happy Wednesday, happy midweek sa inyong lahat. Sa mga nasa Facebook Live natin, how are you guys? I hope wala pang ubo ang lahat. Charot!
0: Malapit na.
1: Yung ating panahon, ito yung panahon na nakakaubo, nakakasipo, nakakalagnat. Lalong-lalo na kung yung trabaho mo, madalas lumalabas-labas ka, tapos naaambon-ambonan ka. Mag-ingat kayo, ha?
0: Exactly.
1: Mag-ingat para hindi mamatay. Yun lang yung technique doon. Charot!
0: Nan minsan kaya iba lang gusto kong ulan eh, yung ulan ng grasa.
1: Ayoko ng grasa.
0: Grasa na ano na swerte ganyan. Huwag yung isa diyan. Charot.
1: Uy, mag-birthday 'yon.
0: Ayaw mo na mag-birthday na grasa eh. Ilang araw din natin siyang hindi makikita.
1: Siyempre gusto natin lahat ng grasa.
0: Oo naman. Oo. Grasha, advance happy birthday.
1: Oo, malapit na yung birthday niyo. I-message nyo, sabi nyo happy birthday. Sabi nyo, pinapabati ni Papa Ace at ni Papa Johan.
0: Pero happy for birthday you, daw. Welcome back. At tagal mo rin
1: Namahinga?
0: Namahinga.
1: Kala ko hindi na ako babalik
0: Oo, nga. Bakit ano kasi? Mumulat ka pa?
1: Oo. Hindi ka na ako mawalan ng trabaho.
0: Uy!
1: Aray ko! Hindi kasi, di ba nga, may mga kailangang gunitain.
0: Gunitain niya.
1: Sakit-sakit. Sakit-sakit yung paggunita. Okay, kumusta kayo? Wednesday, may pasok pa din. Wala kayong choice. Kailangan nyo magtrabaho. Nawala ko ng 6 days. Na-miss nyo ba ako? Kung hindi, para lang kayo yung ex ko. Hindi
0: ano
1: na
0: sabi?
1: Ako nami-miss. Ganun naman dapat, di ba? Hindi maganda kapag nami-miss pa kayo ng mga ex nyo. Kasi, ibig sabihin, hindi pa siya nakaka-move on. Nakakaawa naman.
0: So, kung hindi ka na na-miss ng ex mo, ibig sabihin nakaka-move on na sila sa'yo.
1: Dapat, di ba? Yun naman yun. Kahit pa gaano kakaganda, kasarap. Kasarap kasama, ganyan.
0: Uh-huh.
1: Dapat nakaka-move on. Yun kasing importante doon. Though may proseso, pero kailangan at dapat.
0: Yes. Mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po.
1: Oo, para sa mga hindi pa nakaka-move on, naghahanap po kami ng gustong maging bida dito sa ating programa. Welcome na po.
0: Welcome na po sa programang Talk to Papa. Kasama niyo na po ngayong umaga si Papa Johan.
1: At ako po si Papa Ace. Sa mga kapuso natin na gustong maging bida dito sa ating programa, guys. Mm-hmm. Ano pang hinihintay niyo? Pwede po kayong tumawag 8374-8747 or sa kabilang line 8982-7785. O kaya naman po sa aming mga social media, sa akin po Papa Ace.
0: Yes, sa akin naman po Papa Johan. Malaki yung message button doon na. I-click nyo na agad tapos mag-message na kayo ngayon.
1: Buti
0: na.
1: Pa yon, malaki.
0: Oy.
1: Sana all. Charot! Nako, sino kaya ang ating magiging bida? PM na mga kapuso ha, or tumawag ha. Para mapag-usapan natin yan. O si Papa Ace.
0: At Papa Johan.
1: Sa Barangay LS 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.

0: TMS
1: 97.1
2: Stronger Forever.
3: Kala ko tayo hanggang dulo. Kala ko di kagaya ng iba. Akala ko mahal mo ko. Akala ko lang pala.
4: I-talk to Papa na.
5: He said one day you'll live a happy life. So live a life.
6: Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
7: At Papa Johan.
6: At kasama rin natin si Yvette, ang ating bida dito sa ating programa. Hello, Yvette.
8: Hello po, good morning.
6: Hello,
8: Papa Johan. Good morning. Po, Papa
6: A. Mabuhay. Morning.
8: Mabuhay.
6: Mabuhay.
9: Ang ganda ng boses mo, ang ganda ng speaking voice mo.
6: Okay lang.
8: Okay lang.
6: Bilang ano.
9: Parang it seems like you're...
6: Hindi natutuwa pag may maganda sa iba. Hindi, charat lang. Good morning, welcome sa programang Talk to Papa. Kasama si Papa Ace at si Papa Johan. At lahat ng pag-uusapan natin dito, maaaring maipost sa iba't ibang social media, digital platforms ng Barangay Alas. Okay lang sa'yo?
8: Okay lang po.
6: Okay lang. So, ano nangyari, Yvette? Mag-start
8: po tayo din sa 26 years na may asawa ako.
6: Bakit naman pinaabot mo ng 26 years?
9: Kaya nga, ba't hindi naman yung iba naman, ano lang, 2 years lang, ganyan.
6: Oh.
9: Pag nagkaanak, okay na.
6: Okay na, babay na, ganyan. Uh-oh. Sakita na, ganyan.
9: Paano umabot?
8: Eh, kasi nag-hold on ako dun unang-una sa may tatlo kaming anak. Tapos, kasal kami.
6: So, pinoprotektahan yung marriage. Importante kasi yun eh. Kasi kapag nakipag-commit ka, nanumpa ka, di ba? Mm-hmm. Nagpakasal kayo.
8: Yes po.
6: Oo, tapos
8: sa kasamaang palad.
6: Aray ko.
9: Aray.
6: Tapos nagkaroon ng anak. Okay, sige, kwentuhan mo kami tungkol dyan.
8: Okay nga. 2 years pa lang kami nagsasama. Wala siyang work nun. So ako yung nagtatrabaho. Lahat yun ginagawa ko para mabuhay yung pamilya namin. So after 2 years, nagtatrabaho siya. Then doon nag-start yung problema namin sa bilang mag-asawa.
6: Pero yung setup na ganito, na ikaw yung magtatrabaho para makasurvive yung pamilya, napag-usapan nyo to or bigla na lang?
8: Oo, kasi nung naging kami, wala talaga siyang trabaho. Ayaw nga siya ng pamilya ko eh, kasi wala siyang trabaho. Sabi, at tapos yung mother, di ba, yung mother instinct na lolokohin ka lang yan, yung mga ganyan na ano ng mother ko. So hindi ako nakinig kasi feeling ko that time, mahal na mahal ko siya. Nang wala akong nakita na negative sa kanya. Ang tinitingnan ko lang, yung mahal ko siya.
9: Anong meron sa lalaking ito nung time na yon, nung una na minahal mo?
8: Parang nasa kanya lahat ang hinahanap ko eh.
6: Ay! Yung pogi, feeling sa paningin mo, pogi siya.
8: Yes,
6: mabango,
8: siya.
6: Masipag, ganyan. Diba?
8: Perfect. Perfect siya.
6: Perfect.
8: Sa paningin ko lang yon. Pero sa paningin ng mga nasa paligid ko, hindi. Marami nang nagsasabi sa akin na hindi siya pwede sa'yo, hindi siya bagay sa'yo, bakit siya, daming ganon.
9: Paano nung time na ano, ng mga unang panahon na nagde-date kayo, sino gumagastos?
8: Ako.
6: May trabaho ka.
8: Yes, oo, nagtatrabaho ako noon. Basta lahat ng diskarte ginagawa ko para maging okay kami, gano'n.
6: Hindi aware ka naman pala na gano'n siya.
8: Kaya nga, hindi ko masisi yung pamilya ko na kung sakasakaling dumating yung araw na mag-iwalay kami, sisisiin ako na ginusto mo yan. So, hindi ako dumating sa part na nagreklamo ko sa pamilya ko. Kasi ako sa sarili ko, alam kong ginusto ko yun.
6: At aware siya. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, yung tinatawag na ano eh, parang yung may love potion.
9: Love potion.
6: Oo, na kapag nakita mo yung isang tao, kahit na wala siyang ginagawa, kahit na, wala pa siyang ginagawa para sa iyo, pero mahal mo na siya. May mga ganun.
9: Agad.
6: Oo.

0: pero hindi mo nakikita sa kanya, dun ka kasi mapapagod din. Eh. Tapos may gagawin po siyang hindi maganda.
1: Ay!
0: Ako po, mga kapuso, oo, mga kabarangay, ano kaya mangyayari dito sa kwento ng ating bida na si Yvette? Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Las Nari, 7.1.
0: Number 1.
1: Forever.
2: Barangay LS
3: 97.1.
2: Stronger forever.

0: loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Simeticone Rest Time to the rescue.
5: Taga san ka?
6: Taga Sapote.
5: Taga san ka?
6: Taga Barangay LS.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Bakit RitePad ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
17: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
18: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 30 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Oy, 31 na. Pumalo, bigla. Ako. Again, mga kapuso, programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: At kasama natin ang ating bida na si Yvette na nag-asawa. Meron siyang nakilala. Aware naman siya simula nung una na siya yung kumaga, gumagastos para sa relasyon na ito. Wala namang masama. Pero syempre, di ba, bilang mga babae na kasanayan na mga lalaki talagang gumagastos para sa inyo. And then medyo parang unusual or ayaw ng pamilya mo syempre na kababae mong tao, ikaw yung gagastos dun sa lalaki. Kaya simula pa lang, medyo ayaw na nung mga magulang niya.
1: At hindi lang mga magulang, even yung ibang mga nagtaong nagsasabi, no? Yes. Kilala itong lalaki, na ganun kung may nangyayari.
0: Lahat mga chismosa sa barangay nila, ayaw dito sa relasyon na meron sila.
1: Eh, ayaw mo na, gwapo naman.
0: Tsaka, perfect para
1: perfect.
0: To sa...
1: Ma-appeal naman.
0: Sa mata ng ating bida. Balik na natin itong si Yvette. Hello, Yvette.
2: Hello po.
0: Okay, so, anong sumunod na nangyari?
2: Ayun, nung nag-start niya siyang magkatrabaho, bali ako rin yung naghanap ng magiging trabaho niya sa mga kakilala ko, tapos sa kapatid ko, na doon din nagtatrabaho sa pinasukan niya. So, to make the story short, nakapasok siya ng trabaho. So, akala ko magiging okay lahat kasi maganda yung napasukan niya eh. Pero doon nag-start yung naging problema namin dahil syempre may nakakasama siyang ibang babae, may nakikita na siya, may nakakausap na siya, maporma na siya pumasok. Syempre inaasikaso ko bilang asawa dahil hindi naman ano lang yung pinagpasukan niya, kumbaga parang nasa gobyerno kasi. So dapat paporma. So yun, inaasikaso ko siya lahat, nagpakananay, nagpakaasawa ko sa kanya, na akala ko doon na mag-start yung magbabago na yung buhay namin. Kasi so nung time na nag-start kami, sobrang nagsimula kami sa wala. Nung yung gano'n na parang hindi ko naman kaya yung trabaho, kinakaya ko kasi kailangan. Mga gano'n. Kasi parang yung naging sandigan ko nun is yung relasyon namin na mahal ko siya, kaya ko to ginagawa. Mahal ko yung mga anak ko, kaya ko to ginagawa. So lahat, tinitiis ko, gano'n. So nung nagtatrabaho siya, yun nga, akala ko magiging okay na. Tapos hindi naman pala. Kasi yun nga, una may nakilala siya na patrabaho niya mismo, tapos nagka-relasyon sila. Nung nalaman ko yun, hindi naman ako nagalit. Hindi ako nagalit kasi... Wala, kinausap ko siya. Kasi may nagsabi sa akin na yung asawa mo merong gilalambi nga doon sa trabaho, ganun. So sabi ko, alam naman yata nung babae na may asawa. Sabi, hindi, ang sinasabi, hiwalay ka daw. Hiwalay daw kayo. So kinausap ko siya. Yung kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, may nababalitaan ako, may nagsabi sa akin. Sabi niya, naku, mga naiingit lang niya, sinisiraan lang ako. So, kumapit na naman ako doon sa sinabi niya, nagtiwala pa rin ako. Hanggang sa dumating yung oras na yung babae na kumontak sa akin.
1: At anong sabi?
2: Na nakita yung number ko sa cellphone niya, tapos sabi niya ganun, ikaw ba yung asawa ni ano? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, oo. Tapos sabi niya, kasama niya kasi ako sa work. Sabi niya, tatanong ko lang kung totoo bang hiwalay na kayo. Sabi ko, hindi. Hindi naman kami naghiwalay kahit kailan. Tapos sabi niya, kasi sabi niya, nililigawan niya ako. Sabi niya, hiwalay na daw kayo. Sabi ko, hindi niya ako na-inform na naghiwalay na pala kami. Kasi sa last check ko, umuwi pa siya sa bahay. Sabi kong ganun. Dito pa rin siya natutulog, dito siya kumakain, etc. etc. Tapos sabi niya, pwede ba tayong magkita? Sabi niya sa akin. Sabi ko, sure. So, pinuntahan ko doon sa trabaho nila. Sakto, naka-duty din yung asawa ko.
1: Okay, tapos?
2: Tapos, nung tinanong ko sa kanya, hala, ano mo to? Tapos sabi niya sa akin, ay, oo, sabi niya. Doon niya sa admin, sabi niya gan. E di, sabi ko, samahan mo ako. Sabi niya, paano mo nakilala? Sabi ko, chinat niya ako eh. Tapos, nung hinatid niya ako, wala siyang choice eh. Hinatid niya ako. Na parang wala lang, parang pagka tinignan sila, magkatrabaho lang, parang ganyan. Tapos, hinarap ko yung babae, tapos sabi sa akin, pwedeng tayong dalawa lang mag-usap. Sabi ko, sige. Tapos nung kinausap ko siya, in-expect niya pala, ratatrating ko siya, awayin ko siya. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka ba nagagalit na may ganito yung asawa mo? Tapos sabi ko sa kanya, hindi. Sabi niya, bakit? Bakit ako magagalit sa'yo? Niloloko ka rin naman niya. It's a tie, di ba? Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, iba ka din, no? Tapos sabi niya kasi daw yung iba, sigurado awayin siya. Sabi ko, wala eh, wala akong makitang dahilan para awayin kita dahil niligawan ka ng asawa ko. Eh kung alam mo naman na okay pa kami, hindi mo sasagutin. Eh kaso nga, alam mo, hiwalay kami, so sinagot mo. Diba? So niloko ka. So dalawa na tayo. Sabi ko sa kanya, ngayon, choice mo pa rin yun kung mag-stay ka. Pero kung sa akin manggagaling yung salitang hiwalayan mo ang asawa ko, hindi ko gagawin. Kasi paano kung hiwalayan mo ang asawa ko tapos hindi ka naman hiwalayan? Diba? Ang problema is yung asawa ko, hindi ikaw. Sabi ko, bali, biktima ka rin. Katulad ko. So sabi niya sa akin, pero sabi niya, lalayo na ako sa asawa mo. Pero gusto ko makausap yung asawa mo ng harapan tatlo tayo. Sabi ko, sige. So humarap ako sa asawa ko. Tapos yung asawa ko, habang kinukumpronta niya na nagagalit sa kanya, tumatawa-tawa lang. Parang ganun lang. Na parang wala lang, na wala siyang pinaglaruan, wala siyang sinaktan, walang ganun. Parang nonchalant lang siya sa mga nangyari. So umuwi ako. Pagdating niya, siguro in-expect niya, awayin ko siya. Hindi ko siya inaway. Sabi niya sa akin, sorry. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi ka pa humihingi na sorry. Pinapatawad na kita. Sabi kong ganun sa kanya.
0: Wow, ha? Pero mahal syempre, na mahal mo yung lalaki, ha?
2: Ha? Oo, pero syempre, may crack na yung tiwala ko sa kanya. Oo, hindi lang natatabihin niya.
0: Diba?
2: Maniniwala ako, oo.
0: Tsaka ang ano kasi dito, ang unang reaksyon, syempre magagalit ka talaga doon, kukomprehendin mo itong...
1: Oo, ako yung hysterical na ako.
0: Oo, anong niloko mo? Kasi ikaw ang unang biktima dito. Kasi niloloko ka, diba?
2: Yes, oo.
0: So, walang ganon, hindi mo siya kinumpranta. Parang okay wala. Na lang sa'yo ang lahat, ganon.
2: And then, pero syempre, deep inside, meron akong iniipon.
0: Oo. Kumbaga, pinalampas mo lang to. First time to eh. Ganon.
2: First okay. time ako.
1: So, iniipon. So, marami pang iipunin ito.
0: So, tapos, after neto, nagtuloy-tuloy meron, pa rin ba?
2: Meron pa palang kasabay yun.
0: Ha? Oh.
2: Nasa ilang kanto lang namin.
0: Okay, tapos? Anong nangyari?
2: Tapos, nangyari yon bago pala niya naging ano yung nandun sa City Hall, sila na rin pala nun.
0: Wow, tatlo ah.
2: Two years na pala sila noon.
0: So,
2: so yung babaeng yon, kinausap din ako. Gusto ko na nga gumawa dati ng GC ng mga babaeng kumakausap sa akin para magsabi na I'm having an affair with your husband.
0: Okay.
2: Yung mga ganon.
0: So anong nalaman mo? Okay, itong pangalawang beses na nalaman mo. Anong ginawa mo?
2: Nalaman ko. Sinabi niya na, alam mo ba, 2 years na kami, tapos gustong-gusto nang makipag-iwalay sa asawa mo, etc., etc. So, nirap-rap niya ako. Makikinig lang ako sa kanya. Tapos nung ayoko makipag-away nga, inabot ko doon sa anak ko. Sabi ko, ikaw nga kumausap. Sabi ko, na-stress ako dito. Kinausap na anak ko, tapos nakikita ko yung anak ko, galit na galit, tapos nakikipag-away. Inagaw ko yung cellphone, sabi ko, ano makipag-away, masyado ka pang bata para dyan, sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, so anong gusto mong ipahiwatig sa akin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, matagal ka nang gustong hiwalay ng asawa mo. Kasi ganito ka, kasi ganyan ka, ang dami niya sinabi. Tapos alam niya yung mga kwento ng buhay ko, lahat alam niya.
0: Katulad na, kasi dalawang taon na sila, siguro nagiging sumbungan niya yon.
2: Oo, kesyo lo siyang daw ako, hindi na daw ako marunong mag-ayos, yung ganon.
1: Ay parang hindi ha. Kasi nung nakita kita dito sa iyong Facebook account, ang ganda mo, ang sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo. Hindi ka losyang.
2: After niya, nakamove on
0: na yan. Oo, kapag gumanda na ulit. Pero dumaan talaga sa pace na yun, losyang talaga siya.
2: Yes, oo. Talaga
0: oo, dumadaan siya ganun.
1: Oo, para napapabayaan mo sarili mo pa ganun eh.
2: Saka may sakit pa ako this time. Meron akong, may thyroid problem kasi ko. So yung mga gamot na iniinom ko, yung alam mo yung nakaka-dry ng skin, nakaka-itim yung ganon. Yung mga ganon. Tapos may anxiety ka, may depression ka dahil sa mga nangyayari, diba? So parang na-trigger talaga yung sakit ko. Grabe, almost 3 years akong bedridden. Tapos habang nakaganon ako, niloloko niya ako.
0: So ibig sabihin, itong pambababae niya, hindi natigil.
2: Kinarir niya.
0: Oo.
2: Kinarir niya. Hanggang dumating kami sa 26 years.
0: Kumbaga, kapag nahuhuli mo siya na meron siyang babae, nalaman mo, parang hinahayaan mo na lang. Ganun ba? Or dumating sa punto na inaaway mo yung babae, wala nang ganun? Or inaaway mo siya?
2: Wala. ako lagi yung inaaway. Never ako nagpag-away kasi palagi ko nga sinasabi. Mm-hmm. Una, biktima yun. Niloko din yun. Tsaka paano ako makakasiguradong hindi nalulukoy ng ex ko yun? Eh, niloko nga ako. At niloko rin yung iba. Kaya nga kami dumami. Diba? Kaya kami dumami. Dumami yung mga niloko niya. Kasi hindi talaga siya nagseryoso. Kasi yung pattern niya ng pakikipag-usap sa mga naging babae niya, iisa lang eh. Sobrang sweet. Sobrang sweet na akala mo talagang ikaw na ibibigay na lahat sa'yo. Yung buwan, simula January hanggang December, ibibigay sa'yo. Lahat ng klaseng bituin, makikita mo, di ba? Lagi ka nakatingin sa kisame. Yung mga tipong gano'n na isinumpa niya talaga na ikaw na. Forever. Parang gano'n. So parang yun yung nalaman ko sa mga babaeng nakausap ko. Kasi meron siyang 5 years. Yung 5 years niya na after 2 years, nalaman ko, namatay yon. Pero bago siya namatay, nagsorry siya sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hindi naman daw niya alam na yun ang talagang sitwasyon. Kasi niloko siya. So pinatawad ko siya. Gusto niya nga pumunta pa ako sa hospital. Sabi ko hindi na. Sabi ko, okay na yun, pinapatawad na kita. So bali tatlong babae niya ang na-RIP na. But before that, lahat sila nag-sorry sa akin. Lahat sila nag-sorry sa akin. Tapos sabi ko, siguro talagang, nung una kasi dinadasal ko, Lord, sana magbago siya eh. Lumulod pa ako sa baklaran, sa Quiapo, kasama ko pa siya, nakikita niya, gumuguhit yung dugo sa tuhod ko, gumuguhit sa pinagluluhuran ko eh. Sabi niya, ba't kailangan ko daw gawin niya? Sabi ko, for you. Tapos, after 10 years na gumagawa ko ng ganun, lagi akong nasa simbahan, nadasal ko siya, hindi siya nagbago. So sabi ko, Lord, baguhin ko yung dasal ko. Sana huwag ako magbago. Kasi pag nagbago ako, mga kawawa yung mga anak ko, may iwan ko. Sabi kong ganun. Tsaka sana kayanin ko to lahat-lahat. Alam ko may message ka rito kung anong dahilan, bakit pinadadaan mo ko sa ganitong sitwasyon. Alam ko magagamit ko to sa future, sabi kong gano'n, kung may future ako. So, after siguro mga 5 years na, hindi siya nagbabago. Sabi ko, Lord, it's your turn. Sabi ko sa kanya, bahala ka na, ikaw na gumawa ng paraan para mahiwalay ako. Sabi ko, hindi ko na kukontrahin yan, sabi kong gano'n. Kasi, kung aasahan kong magbabago ako, hindi, kasi mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin talaga siya. So, parang, yung tinanggap ko yung araw-araw na umuwi ka, tapos may kausap ka sa harap ko, may ina-I love you ka sa harap ko, sobrang sakit. Tumating ka sa point na nagmakaawa ka, hinalikan mo yung paa niya para tama na, pagod na ako, magbago ka na, o sige, pumapayag na ako na kung ilan kami, basta nandito ka. Dumating na ako sa part na gano'n. Na parang sobrang durog na durog yung pagkatao ko, na parang hindi ko na alam kung saan ko kinukuha yung tatag. Alam mo yun, yung pag tinitingnan ko yung mga anak ko na pag naghiwalay kami, kawawa to. So okay nang maging kawawa ako, okay na nasasaktan ako, basta alam ko masaya yung mga anak ko. Alam mo yung umiiyak ka, gusto mo umiyak, pero ayaw mo pakita sa mga anak mo kasi mga anak ko puro babae. Maghihilamos ka ng pinaglabahan mo na may sabon para pag namula yung mata mo, kasi may sabon. Pero ang gusto mo lang nun is itago yung pag-iyak mo. You want to be strong in front of your daughters. Kasi alam mo, sa iyo mang gagaling yung lakas nila. Yung tatag nila. So yun yung naging, yun yung pinanghawakan ko. Plus, yung faith ko, grabe. Hindi ako nag... Before, nagdadasal ako ng rosary, yung gano'n. Yung dire-diretso yan, pati mga anak ko tinuturoan ko. Pero nung nangyari sa akin yun, iba na yung dasal ko. It's like, kinakausap ko na si Lord ng harapan na parang nagsusumbong ako bilang anak, bilang ama, na parang wala na. Sabi ko, wala naman akong dapat itago kasi alam mo lahat ang nangyayari. Sabi ko gano'n. So sabi ko, ikaw na yung bahala. It's your turn, sabi ko sa kanya. Basta tiwala ko sa'yo. Kung masakit man itong paghihiwalay na mangyayari sa amin, sabi ko, I trust you. Kasi hindi mo ako pinabayaan for almost 20 years. Diba? I'm still alive. I'm still fighting. Sabi ko, mahal ko pa rin siya. Kasi sabi mo, magpatawad. Lang paulit-ulit, huwag magsawa. Pero, nakalimutan ko, wala naman pala akong nabasa sa Bible na pag nagpatawad ka, mag-state ka. Wala naman palang sinabi na mag-state ka. Kaya nga, pinakita lahat sa'yo ng sign para for you, para bumitaw ka. Kasi it's like holding a double blade, di ba? Nang habang ninahawakan mo yung double blade, nasasaktan ka. Di ba? Tapos hanggang sa napansin mo na lang, putol na yung pinangahawak mo. Kasi hindi mo na ano yung pain eh. Tumaas na yung pain tolerance mo. kasi nasanay ka na. Yun. So,

0: salita ang nagsisimula sa A at nagtatapos sa O. At nakakatulong sa'yo sa pagtatanong.
1: Ano?
0: Galing ah!

0: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Bol, kayang-kaya niyo yan. Kung meron man kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makaka-focus sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Or sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite niyan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng Sure Ball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng Papa Bull nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, PMDI at IAM prescription data, MAT December 2025. Kaya dapat, sa unang kirot pa lang ng ngipin, para Sure Ball ang relief, Dolphinal, bilis relief na subok na. Works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Is sleeping soundly with EQ Dry, now made premium with the new messy poo pocket na sumasalo ng poo. From day one, EQ Dry. Don't switch yet. I-continue with EQ Premium Pants ngayong active na si Anya. Comfy ang takbuhan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers. From day one to toddler. I-cutinyo mo.
3: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
5: Taga saan ka?
6: Taga Barangay 12.
5: Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
7: Miss na maganda na nakapayong. Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
8: Pahit-pahit para sa kabag, Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni Baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Simeticone Rest Time to the rescue.
12: Aminin mo na! Sinong kasama mo? Bakit ang saya-saya mo? Saan ka galing?
7: Sa Barangay LS!
13: Ang healthy naman ng anak mo.
14: Nako, sakitin din yan.
13: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Bakit right med ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
22: Si Sex Bomb

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Thanks, Papa Johan. Kasi kahit marami ang problema sa mundo, napapagaan mo. Tagasan ka, bro.
6: Taga-barangay LS.
7: Wish list ko for the year? Sobrang dami. Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabarangay, grabe na talaga ang epekto ng pabago-bagong panahon ngayon, no? Mainit, maalinsangan, tapos biglang uulan. Dahil dyan, hindi rin maiwasan ang magkasakit. Ang pinaka-challenge sa Papa Johan nyo, yung pabalik-balik na itchy sore throat. Grabe ang hassle dyan, lalo na sa tulad kong pagsasalita ang puhunan. Imagine, sa bawat adlib ko, may itchy or sore feels. Baka mapawalling na lang ako COVID drama line, kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Kapag masakit ang katawan, parang buong araw mo affected. Trabaho, hirap kumilos. Mga ganap sa buhay, naiistorbo. At para sa mga breadwinner na katulad ko, hindi pwedeng basta-basta magpahinga. Para sa lahat ng para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating alaksan, ngayon extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, 'di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Work sa up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: binigay ko lahat ng gusto. Pera, motor, at kahit ano. Hindi ko pa tapos bayaran. Bigla akong hiniwala yan. Ano ba yan?
1: I-talk to Papa na.
2: It's after 10 on the clock, yan ang ating oras, mga kapuso. Ako si Papa Ace.
3: At ako po si Papa Johan.
2: At kasama pa rin natin ang ating bida na si Yvette na sobra-sobra na ang pagtitiis dito sa kanyang asawa. Kasi nga, paiba-iba ng nagiging babae, like super dami, at naging normal na lang sa kanya. Yun kasi yung mahirap dun eh.
3: Na, ano, kalmadong-kalmado lang yung
2: ating baby. Relax, diba? Relax ka. Namiyasa, naging normal. Ay, nako, mga kapuso. Hanggang sa pinagpipray niya, umaasa siya na isang araw magbabago. Diba? Iikot na naman ng mundo at siya ulit yung nasa ibabaw.
3: Yeah.
2: Pero hindi ganun eh.
3: Mm-hmm.
2: Parang lagi siyang nasa ilalim.
3: Okay. Ano pa nga kaya ang mga mangyayari dito sa kwento ng ating bida na si Yvette?
2: Yvette?
4: Yes po.
2: Okay. So, paano umabot sa biglang ayaw mo na? Kasi, ano to, namanhid ka isang araw o na-realize mo lang na hindi na to tama, ayaw mo na? Paano? Kasi, kung 26 years, for sure namiwitas sa mga anak mo, lumalaki yung mga anak nyo na nararamdaman nila kahit hindi nyo man pinapakita na nag-aaway kayo, for sure nararamdaman nyo ng mga bata. May mga ganong scenario ba? Or pag pero sabi mo nga kanina, hindi mo naman siya ninanag or nagsasalita ng anything sa kanya kasi nga tanggap mo.
3: Mm-hmm.
2: Tinatanggap mo. Diba? So paano lang? Ano yun? May mga silent treatment ba sa loob ng pamamahay? So kwentuhan mo kami.
4: Oo, yun. Parang naging gano'n. Nagkaroon kami ng silent treatment. Di kami nag-uusap. Minsan, pag gusto kong magtanong sa kanya, tapos kaharap yung mga bata, sinachat ko siya. Pero may mga time na tinatanong ko na rin siya. Kasi kahit yung mga anak ko, nahuhuli na rin siya. Naririnig, may nakakausap siya, naka-video call, nakikita na rin. Tapos nagsusumbong na rin yung mga anak ko.
2: Okay, nawi-witness nila, nararamdaman nila, naririnig nila, pero nakakapit ka pa.

0: alam, nagpakasyo nga ako para wag siyang magmukhang syunga sa ginagawa niya.
1: Pero teha, 26 years ha, hindi ko kinaya yun. No, umabot ng ganun. Okay, may mga nakuha ka ba sa kanya? Like, bakit ka nakakapit? So, di ba may trabaho siya sa City Hall?
0: Ah, yes.
1: Sumisweldo siya, nagbibigay ba siya sa'yo?
0: Yung binibigay niya sa akin, pang gastos namin for 15 days.
1: Oh.
0: 2-5.
1: Mm.
0: Doon ko kukunin yung bayad sa tubig, sa unang kinsenasyon.
1: Mm-mm.
0: Tapos baon ng mga anak ko.
1: Kulang school, yun, 2-5-15 days?
0: Pinagkasya ko yun.
1: Wala kang trabaho that time?
0: Wala, kasi may tatlo kong inaalagaan. Kinaya ko yun. Kinaya kong pagkasya rin yun. Dumating pa kami sa... Noong una, sabi niya, hindi daw ako marunong mawak ng pera. So, ang ginawa niya, siya na umawak uli ng pera, tapos binibigyan niya ako ng 120 a day.
1: Ha? Ate ko, so, anong gagawin sa 120 a day? Pero may food na. May food na nun.
0: Wala. Doon ka, yun yung ulam mo.
1: Anong year to?
0: 20... Nakalimutan ko na nalag.
1: Basta matagal na din. Pero
0: matagal na.
1: Hindi kaya. 120.
0: Kaya
1: kumbaga,
0: na.
1: Kumbaga, isang kilong bigas, tapos maghapon na yon. May bigas na.
0: Bumibili siya ng bigas, oo. Tapos yung 120, ulam namin yon at tanghali hapunan.
1: Pwede. Itlog, sardinas, kakasya nga naman.
0: Yun, naglaro yung sabinas, noodles, itlog sa ulam namin. So, marami akong alam na luto doon sa tatlong yun.
1: Yun ang dami mong discover, no?
0: Tapos ang nangyari, pakakainin ko muna yung mga anak ko. Pag may natira, yun ang kakainin ko.
1: Grabe, no? Umabot siya ganun. Okay.
0: Oo, ganun. So, nagulam kami ng fish cracker. Alam mo yun? Yung tagpipiso.
1: Grabe.
0: Yung bangos.
1: Oo. Hoy?
0: Yan, ulam namin yan. Crackling.
1: Ay, masarap yun. Talaga ba?
0: Yan, inuulam namin.
2: Naulam din namin yun minsan.
0: Pagka inuulam namin yun, sinasabi ko sa mga anak, panahon ng pagsubok.
1: Kami din naman dumaan sa panahon ng pagsubok. Mm-hmm. Kapag panahon ng pagsubok sa amin, kakainin namin is pritong kamote, ganyan. Ganon. Pero pero at least may bigas na, at least merong tigpipiso na fish cracker, 'di ba? Pero syempre, ang kinakain yun, noodles, tapos itlog, tapos sardinas. Ako po, mapapaagang mamatay kapag ganyan laging kinakain.
0: Kaya yung mga anak ko lagi may UTI eh.
1: Oh, 'di ba?
2: Yun ang magiging mangyayari.
1: Pwede naman, 'di ba? Masarap naman talaga nakakamis, pero hindi naman yung pang-everyday. Okay. So, eto ha, kung hindi siya good provider, kapag gabi na, magkatabi kayong matulog, niyayakap ka ba niya? May mga ganun ba? Sweet ba kayo?
0: May mga
1: dalawa?
0: Time, pagka may away kami na, so, yung talagang nag-away kami, pero hindi sigawan na. Talagang alam niyang nagalit ako sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Iyayakapin niya ako. Tapos tatanggalin ko yung kamay niya. Ganun, tinararamdam ko lang na hindi ako natutuwa sa ginagawa niya. Para alam niya na hindi lahat ng oras okay sa akin ang ginagawa niya. Kasi, bawa, mahuhuli ko siya ngayon. Hihingi na sorry. After a week, may iba na naman. Diba? Parang, kami yun. Gwapong-gwapo.
1: Pogi naman kasi talaga yung asawa mo.
0: Ha?
1: Pogi naman talaga.
0: Okay, sa huli ko sasagutin niya. Doon sa part na naka-move on na ako.
2: Okay, sige.
1: Aray ko. Pero syempre, itong mga napag-uusapan natin, kasi kung ganito yung sitwasyon, for sure, galit na galit sa mga friend mo, nag-o-open ka. May mga kaibigan ka na pagsasabihan ng mga ganitong story mo.
2: Mm-hmm.
0: Oo, yung mga super close ko na parang kapatid ko.
1: Oo, syempre, sasabihin nila, apaka-ano mo. Diba?
0: Pagka sinabi ko na, tinawag ko palang lalo ni isa kong friend na parang kapatid ko na for almost 36 years. Pag sinabi ko, kaka, sabihin, mumurahin na agad ako noon.
1: Diba?
0: Diyan na agad. Saka pa lang yung sinasabi ko, binumura na ako.
1: Kasi alam niya na kung ano yung story, kung anong naman na nangyari.
0: Oo, ikaw naman, ikaw may gusto ginaganyan noon.
1: Mm-hmm.
0: So, kasalanan.

0: nakakainis, nakakairita, pero hindi mo nga mayo kasi bahal, 'di ba? Makikinig ka, oo, pero after, hindi lang kapag ka naging
1: na sarili mo.
0: Oo. At nakakalungkot na umabot ka sa ganitong klase ng sitwasyon.
1: So,
0: paano ka bumitaw?
1: Parang yung hiwalay kasi namin, hiwalay kami ng 3 months, ligawan ulit ako, babalik ako. After a week, maghiwalay na lang kami. Ganun kami. Parang sinusubukan pa rin niyang maayos na dumating na sa point na isang araw, parang bago ako matulog nung gabi, sabi ko, Lord, ayoko na ng ganitong sitwasyon. Sabi ko, pagod na ako. Pagod na akong umunawa, pagod na akong magpatawad. Sabi ko, sorry. Sabi ko, ikaw na, bahala ka. Kung anong sitwasyon na gagawin mo, kung anong solusyon, sige, go. Kinabukasan, pagising ko, nahuli ko na naman siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na ako nakatagtalo. Niligpit ko lahat ng gamit ko. Tapos, sabi niya sa akin, Mami, sabi niya, pag-usapan natin to. Sabi ko, matagal na ako nakikipag-usap sa'yo, ayaw mo makinig. Sabi ko sa kanya. Tapos, nagmamakaawa na siya. Tinalo nga niya si Piolo sa pag-a-act niya. May paluhod-load siya, may paiyak-iyak siya, tapos niiyakap niya ako, magbabago na daw siya. Sabi ko na, panood ko na yan. Maraming beses, memorize ko na yung mga linyahang ganyan. Sabi ko gano'n sa kanya. So, umiinit na rin yung ulo ko na wala naman sana akong planong makapag-away talaga sa kanya.
0: But,
1: nung kinuha ko na yung bag ko, bababa ako, hinila niya ako sa paa. So, parang napaupo ako. Hinila niya ako. So, yung nagmamakaawa siya, umiyak siya. So, binitaon ko yung bag ko, sabi ko, matagal ko nang gustong gawin to talaga eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo. Sabi ko sa kanya. Una, babatuin ko ng cellphone ko.
0: Sayang yung cellphone.
1: Naalala ko, mahal yung cellphone ko.
0: Sayang, hindi diba? Gagano.
1: Mahal ang cellphone ko. So, ang ginawa ko, inagsampal ko siya, ang sakit. Kasi malaking tao eh.
0: Mm-hmm.
1: Nang inagsampal ko siya, sabi ko, ito ang tagal kong gustong gawin to sa'yo. Sabi ko sa kanya, gigil na gigil ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tapos nakita ko yung TV niya, yung flat. Maliit lang naman.
0: Flat screen.
1: Binuhat ko siya ng bonggang-bongga. Na hinampas ko sa kanya.
0: Sayang yung TV. Flat screen pa naman. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na ganun, dun maimubuhos lahat eh.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang pinaka nakakaloka. And then, buti umabot sa ganun. Pero, maghihiwalay na nga ba?
2: Baka naman. Ayun
0: baka
2: na naman.
0: Baka naman by this time. Diba? Masabi niya sa sarili niya na ayoko na talaga at totoong bumitaw na siya. Pero baka mamaya, isang I love you lang, ito na naman. Naku mga kapuso, ano pa kaya ang susunod na mangyayari? Ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Number 1.
0: Forever. Forever.

0: drink, mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras sa barangay, 10:28.
2: This time check was brought to you by
3: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Walter Mart, sarap maging mom.
5: Talagang the best of the best yung mga pinapatugtog mo, Mama Bell. Taga saan ka?
4: Taga Barangay LS.
6: Hello there, Mama Halins! Malamang, like your Mama Emma! Ready kayo sa isang productive na araw. Alam nyo ba, bago ako makarating sa radio booth, marami muna akong ginagampan ng role. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance. Napansin ko na parang lagi akong pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala, poor blood health o iron deficiency anemia na. Buti na lang, may Hemerate FA. May 60 mg of iron recommended for Filipinos per DOHAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Masanda na akong harapin ang bawat role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-Hemerate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilove quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
11: Tagasan bang masarap ka bonding pag tag-ulan?
12: Taga-barangay ilis!
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Bakit right pad ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
21: Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
26: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
29: I have sipon, I have body pain, pag-2,
30: pwedeng flu!
31: Mag-BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
32: Unilab quality yan.
33: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Barangay LS 97.1.
36: Number one.
37: Stronger.
38: Inatibay.
37: Forever.
38: Habang
15: number one.
39: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, pala rin na sana tayo.
40: I-talk to Papa na.
1: Barangay LS 97.1.
0: Mga kapuso, mga kabarangay, programang Talk to Papa, kasama niyo pa rin si Papa Johan at si Papa Ace. At eto, mga kabarangay, ano pa nga ba mangyayari sa kwento ng ating bida na si... Ano nga bang
1: si
0: pangalan?
1: Yvette.
0: Si
1: Yvette. Nagka-anuhan eh, nagka-pisikalan na kasi nagalit na siya and umabot na doon sa napagsampal niya yung asawa niya.
0: At eto, nabuhat ang TV.
1: Maliit lang naman daw.
0: Maliit lang naman. Pero TV pa rin yun. Sayang yung ano mga, magkano ba ang TV ngayon?
1: Dapat yung cellphone.
0: Para, yung cellphone.
1: Hindi. Oy, sana naman, wag na nga abot sa ganito na magkakasakitan kayo kung ano man ang mga napag-aawayan. Pero ito kasi mga bugso ng damdamin, di ba? Na hindi yung maiwasan na for the longest time na nagtitiis ka, nagtsatsaga ka na matagal mo nang gustong gawin sa kanya pero naipon ang naipon. Balik natin ang ating bida. Hello, Yvette.
2: Hello po.
1: Okay. So, nagka-pisikalan kayo, nasira mo ang TV.
0: Dito ka na sumabog. Ito yung mga iniipon mo kanina eh.
2: Oh. Apo.
0: So, pagsabog mong
2: tapos
0: yun, ano yan, nangyari?
2: Nag-walk out ako, bumaba ako. Dire-diretso na, wala, no, turning back, hindi ko na siya nilingon, wala na akong narinig sa mga sinabi niya. Pagdating ko sa kalsada, yung sa gitna na, yung wala ng tao, saka ako sumigaw, thank you Lord.
1: Mm-mm.
2: At last, nakalaya na. Tapos sumakay na ako ng tricycle. Yun, nag-start na akong makita yung mga hindi ko nakita dati. Na wala nang dahilan para magsama pa kami. Tapos nakita ko na yung mga hindi ko nakita dati sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung itsura niya, yung mga kapintasan niya, doon ko lang nakita. Diba? Yung mga reason na nag-isip ako, ano pa yung reason na dapat ko siyang balikan kung sakasakali. Wala na akong makita eh. Kasi yung pagmamahal na nag-hold on sa amin dalawa, nawala na eh.
1: Mm-hmm.
2: Nawala na siyang bigla. Parang bigla na lang siyang naalis ng ganun. So, yung nag-start ako na panggapin, syempre kailangan may acceptance ka para maging madali yung pag-move on. May acceptance ka na hindi lahat ng taong nakilala mo sa umpisa ay makakasama mo sa DM.
1: Mm-hmm.
2: Diba? At lahat ng nangyayari is may aral. Dati kasi yung Pasko, tingin ko dun sumpa eh, parusa. Pero hindi naman pala lesson. Darating yung araw na yung test na yon, magiging testimony mo na yun. Yun yung magagamit mo sa yung paglaban ng buhay.
1: Yung pag-test na yon, magiging testimony mo siya, no?
2: Yes, oo.
1: Okay.
2: Tapos yung iniisip mo na pahirap sa'yo, hindi pala. Wisdom yun. Kasi the more na nasasaktan ka, the more na nagiging matatag ka. Saka doon mo nakikita kung sino talaga yung makakatulong sa'yo. Hindi yung friend mo, hindi yung family mo eh. Mm-hmm. Di ba sabi nga, seek first the kingdom of God. Mm-hmm. Sa kanya ka muna lumapit. Tapos lahat ng kakailanganin mo sa journey mo, ibibigay niya sa'yo. Kasi alam niya kung ano yung kailangan mo. Hindi siya nakafocus doon sa kung ano gusto mo eh. Kasi kadalasan sa atin, yung gusto natin yung doon pag nagsisimula yung pagkakamali natin. Kasi gusto lang natin yun eh. Di ba?
1: Mm-mm.
2: Pag nagkamali tayo, sisisihin natin si Lord. Diba? Pero gusto natin yun. Pero may mga times na binibigyan niya tayo ng sign. So, bitawa mo yun. Hindi yan para sa'yo. Masasaktan ka, pero pinipilit mo. So, it's your fault. Hindi kasalanan ni Lord. So, pag tinanggal ka ni Lord, sundin mo yung gusto niya. Makinig ka sa kanya. So, ngayon, parang dun ko na laman na lahat. Ayun nga, yung Pasko, inalay ko na kay Lord, yung present ko, naging grateful ako, naging thankful ako. Sa mga taong dumating sa buhay ko, na mga kaibigan ko na nag-stay through thick and thin.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ko man sila nakakausap araw-araw, andyan pa rin sila for me. Tinutulungan pa rin ako. So, yung journey na nilabanan ko yung pag-move on, ang daming dumating, ang daming opportunity, nakakala ko hindi na ako makapagtrabaho, nakapagtrabaho ako. Dumating yung mga kaibigan ko na tumutulong sa akin. Tapos, doon ko nakita yung sarili ko. Saka ako nagsimulang mahalin yung sarili ko. Sabi ko, kawawa ka naman, 26 years kitang nakalimutan. Diba?
1: Grabe, ang tagal, no? Oh. Pero, Yvette, like, how long yung process ng pag-move on?
2: 3 years.
1: Tatlong taon. Totoo bang...
2: Yes, talagang in-injure ko siya. Gusto ko miyak-iyak ako.
1: Totoong move on ba yan?
2: Yes, so.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
2: Pero talagang kailangan na yun.
0: Pero sa loob ng tatlong taon na yun, hindi ba siya man lang nag-chat nang ulit?
2: No.
0: Oh, talagang
2: kasi meron na siya eh.
1: Ah.
2: May kinakasama na siya.
1: So after mong umalis doon sa iwanan siya, nagkaroon na din agad-agad, instantly na.
2: Actually, 2018 pa sila.
1: Huh? Oh, di ba?
0: Wow. So matagal
2: na talaga. Nagsasama na sila.
1: Mm-hmm. Parang
2: nagsasama na sila.
1: Ano, kumusta yung mga... Sige, ikaw muna.
2: Happy naman ako sa nalaman ko na happy na siya sa kinakasama niya ngayon. Masaya na ako para sa kanya.
1: How about...
2: At sana maging okay na sila, ganun.
1: How about yung mga bata? Yung tatlong bata, yung tatlong anak niyo?
2: Siyempre, nung una, nahirapan, pero wala silang choice. Kundi tanggapin. Diba? Kasi sabi ko, wala na tayong magagawa.
1: Nung naghiwalay kayo, ilang taon yung panganay mo?
2: 26.
1: Okay. So, talagang ano. And then, yung bunso?
2: 22.
1: Ah, okay. Like, okay. Sunod-sunod
2: sila. Nagkasawa sila nung nangyari yon. Nagkasawa sila pare-parehas. Kaya may tatlong apo ko.
1: Mm.
0: Wow.
1: May apo ka na
2: yan? Yes. Yan yung pinaghuhugutan ko ng lakas, ng reason. Aside sa mga anak ko, syempre. Sila yung una kong ano. Pero nung binigyan ako ng tatlong angel, sobra.
0: Mm-hmm.
2: Sobrang sayang. Kumbaga parang napakaswerte ko kasi magsi-60 na ako, di ba?
1: At saka,
2: tatlong apo ko.
1: At saka, yeah. Alam mo yon, kapag nakawala ka sa ganitong klase ng sitwasyon, dun mo mas yung nagkaroon ka ng peace of mind.
0: Mm-hmm.
1: Na parang yes. Mas magaan mabuhay.
2: Oo, hindi nabibili ang peace of mind. Yes. Yung totoong kaligayan, hindi yan nabibili.
1: Kasi hindi nung talaga. Nandun ka, ang dami mong iniisip hanggang sa...
2: Oo,
1: nadadry ka na, kaiisip kasi baka mamaya may ginagawa na naman siya. Pero nung nilet go mo lahat ng mga ganitong iniisip mo,
0: mm-hmm.
1: nung pinakawalan mo tong mga ganito at inuna mo yung sarili mo, diba? Yeah. Doon mo naramdaman na, alang gaan pala,
0: yeah.
1: Mas masaya pala na wala siya, mas masaya pala na kasama ko lang is yung mga anak ko, sila pala talaga yung true love ko,
0: yeah.
1: And then itong mga apo ko. Diba?
0: Alam mo, nagre-radiate sa ano, sa itsura mo yung ganda mo talaga ngayon,
1: exactly.
0: Yung positivity. Kasi nung makita ko rin dito, yung kasama mo yung pictures, doon sa picture nung kasama mo yung mga apo mo, hoy, ang ganda mo rin dito, tapos yung mga apo mo, ang cute, yung isa ka mukha ni Arcus.
2: Yeah,
0: oh.
2: Diba? Parang sobrang daming reason para maging masaya ka.
1: Oo, tapos...
2: Diba? Kasi yung saya, pinipili mo yan eh.
1: Totoo
2: pag
1: yun.
2: Pag pinili mong maging masaya ka, kahit mag-isa ka, magiging masaya ka.
1: Uh-huh.
2: Huwag mong iaasa yung saya mo sa material things, sa tao. Kasi pag nawala lahat dyan, malungkot ka na.
1: Naku, Ibet.
2: Pero yung masaya
1: noon,
2: ka kung anong meron ka.
1: Sana noon mo pa yeah. na-realize yan.
0: Ang
2: yes.
0: haba ng panahon. Parang 26
1: ang haba
0: years.
1: Ng panahon. Diba?
2: Pero
1: at least umabot.
2: Pero palagay dumating. Ko may reason kung bakit,
0: yes.
2: kung bakit umabot ng ganun. Kasi yes. darating yung araw na magagamit ko yun.
1: Mm-hmm. At mas matatag ka ngayon. Diba?
2: Yes. Saka maano, pag may lumalapit sa akin, ang galing kong mag-advise.
1: Wow.
2: Kayang-kaya kong sabihin na hindi ako nagbabakil. Hindi ako nag-ano. Kung baga parang, dire-diretso. Parang sanay na ako makapag-usap ng gano'n.
1: Yeah.
2: Actually, dalawang beses na akong naka-guest ng ganito eh.
0: Sa dami mo ng experiences
1: na pinapagdaanan.
2: Yes,
1: at saka napagtagumpayan. At least napagtagumpayan
2: yes.
1: mo, no? Importante yes. talaga. Uh-huh. Nasa dulo talaga, no? At saka napagtagumpayan mo.
2: Wala namang victory sa umpisa.
1: Oo, napagtagumpayan mo, nabuhay ka pa. Diba?
0: Totoo.
2: Yes.
1: Bukit
2: yun,
1: ka
2: yun.
1: Ang hirap kaya noon.
0: At doon sa 26
2: Totoo,
0: years na experience mong yon with that person, ang dami mong natutunan.
2: Mm-hmm.
1: Anyways,
2: dami talaga. Mm-hmm.
1: Maraming mga nakikinig ngayon, same lang din nung pinagdaraanan mo or baka nasa ganyang sitwasyon pa. Tanungin natin or I believe meron silang napulot dito sa story mo. Pero syempre, tanungin natin ang ating mga kabarangay kung ano masasabi nila dito sa nangyari sa'yo, dito sa kwento mo.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And then okay lang, mapasilip namin yung napakaganda mo namang itsura.
0: Oo.
1: Ikaw
2: okay
1: naman ay masaya
2: po.
1: Na. Okay pasilip
2: lang.
1: Namin ha.
0: Dami
1: sa mga
0: rin nagtatanong dito, mm-hmm. sino daw kamukha mong artista?
1: May kamukha Aramina.
0: Aramina?
1: Oo.
0: Pwede, no?
1: Sino, pag event may ano, may tinitinan mong itsura mo sa salamin or may nagsasabi sa'yo, sinong kamukha mong artista?
2: Yung iba po ano, yung iba po parang ano, parang yung sa part na simula sa ilong pababa, parang si Angelina daw po, may mga ganun.
0: Angelina.
2: Tapos si
1: Angelina Jolie.
2: Yes po.
0: Bye! Ganda! Tapos hindi mo kung ano.
2: Hindi, ako naman siya sarili
0: ko. Sinasabi mo kanina magsisisi ka na. Sinasabi mo kanina, parang hindi totoo. Parang mga nasa 30 plus ka lang dito. Tal mo yung larawan niya.
1: Oo nga eh.
0: Parang 30 plus ka lang dito.
1: Para magkakaedad lang kay nila, Papa Johan.
0: Oo. Umuo na lang ako.
2: Pero hindi matrano pa nga ako kung pumorma sa mga anak ko eh.
1: Kaya nga.
2: Yes. Kasi yung mga anak ko manang magbihis eh.
1: Yung mga ano, naka-rip jeans ka. Taray ha.
0: Taray.
1: Oo. Sige, pasilip natin yan ha.
2: Apo.
1: Ayan. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, excited na ba kayo? And then, don't forget the comment ha. Kung ano masasabi nyo, or just in case, same kayo ng situation, or napagtagumpayan nyo, kung gaano kagaan yung pakiramdam. Yeah. Yun kasi yung ano ko eh, yung wini-wait ko, kung gaano naging magaan yung pakiramdam nila after ng mga burden na binuhat-buhat nila sa mahabang panahon. Comment mga kapuso, Barangay Alas 971 Facebook page. Naka-live kami doon. Doon kami magbabasa. Ito ang Talk to Papa.
0: Sa Barangay Alas 97.1.
1: Number 1.
0: Forever.

0: Sakit ng ngipin ko, pakitignan nga.
1: Ay nako, sira na lahat. Isang ngipin mo lang ang maayos. Hindi ka ba nagtutoothbrush?
0: Si Doc naman parang hindi nag-iisip. Siyempre, isa lang ang sinisipilyo ko.
1: Bakit?
0: Eh, toothbrush nga eh. Sinabi bang teethbrush? Basic grammar naman, Doc.

0: Bahid para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Simeticone Rest Time to the rescue.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, nakita nyo na ba ang kagandahan ng ating bida na si Yvette? Pumunta po kayo, Barangay LS971 Facebook page. Nakalay po kami doon. Ipakita po namin. And don't forget na mag-react, mag-comment, and then i-share. At syempre, kung pumunta ka sa aming official Facebook page, Barangay LS971, i-assure mo naman na naka-follow ka. Follow ka, ha? Arte. Arte yarn. Oras sa Barangay 10:55.
12: This time check was brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abut kamay at abut kaya para sa lahat. Trust Condoms.
13: Ladies Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies Choice.
12: BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Walter Mart. Sarap maging mom. Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Lakas ng ulan. Taga saan bang masarap yumakap?
15: Taga Barangay LS.

0: Pinesalud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pinaka-challenge sa papayohan nyo lately, yung pabalik-balik na itchy sore throat dahil sa panahon at pagod. Sure ako, guess nyo yung hassle na feeling itchy and sore throat na pabalik-balik. Sabay-sabay tayong mag-walling with matching emote line. Kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bakterya na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2-4 times lang every 1.5-3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBDil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang BBTU. Mag-Farex B araw-araw.
5: Tagasan ka?
6: Taga Balong Bato!
5: Tagasan ka?
6: Taga Barangay LS!
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Naku, sakitin din yan.
7: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang pangis ng layon.
17: Gerald Anderson, easy.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer.
2: 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Bakit RitePed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Barangay LS 97.1. Forever number

0: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
1: I-talk to Papa na.
2: One minute after 11 on the clock ng ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
3: At ako po si Papa Johan.
2: At eto na!
3: Ay, ang ganda
2: ang
3: niya!
2: Ang kagandahan ng ating bida na si Yvette. Tambling na po sa Barangay Alas 971 Facebook Live. Ipapasilip na namin.
3: Oh, mabilis lang
2: ayan
3: ito ha.
2: Ayan na! Eto na si Yvette! Oh. Na.
3: Oh, mabilis lang ito. Kaya punta na kayo sa Barangay Alas 97.1 Facebook page. Kita nyo na.
2: Kita nyo na. Ang pretty. Oh, diba? Ang Angelina Jolie ng Pilipinas.
3: Yes.
2: Ay, hindi mo kaya.
3: Oh.
2: Hindi mo kaya.
3: Ang ganda. Ang pula ng labi. Alam mo, hindi siya halatang ano, magsi-16 na.
2: Sabi nga niya, magsi-16 na daw siya. Feeling ko yung etos lang tayo niyan.
3: Ang ganda.
2: Pero hindi, oh. Like,
3: tapos yung formahan niya, di ba?
2: Ikaw para ba mga naman? Naka-crop top, naka-ripped jeans, di ba?
3: Ang dami nagsasabi, aliit daw. Oh, sige.
2: Alin ang maliit?
3: Maliit yung ano, yung picture.
2: Ah, sige, para sa premium photos, mga kapuso, punta kayo sa Facebook page ni Papa Johan. I-follow nyo siya, mga kapuso. Kailangan niya mag-30K today.
3: Yes! I-follow nyo muna ako. Nakapost na sa Facebook page ni Papa Johan, yung larawan. Mas malaki doon. Makikita nyo ng ang kagandahan
2: na ba?
3: Ng ating bida. Yes. Nakapost na sa Facebook page ni Papa Johan. Mag-follow muna mga kabarangay para mas makita nyo. Ayan, ang dami nagsasabi.
2: May mechanics. Ay, oo nga. Grabe sabi yung Michelle, pagkawasak nung ano niya, nung jeans niya.
3: Jeans niya, no?
2: Oo, grabe
3: sabi
2: yung pagkawasak.
3: No? Parang hindi naman mukhang 60.
2: Parang Uncurtis.
3: Uncurtis na.
2: Yes, yung ripped jeans, ha?
3: Yung ripped jeans. Ayan mga kapuso, mga kabarangay. I-follow nyo muna, mga kabarangay.
2: Ganda. Wala kang ibang mababasa dun sa comments. Kundi parang hindi naman mukha mag... Okay, ganda, di halata. Ganda.
3: Gondo
2: yorn.
3: Pero totoo ha, ang ganda talaga ng ating
2: pretty
3: bida.
2: Pretty talaga. Hindi basta-basta, oh.
3: Oh. Sabi nung iba, mukha ni Angelina... Angelina daw talaga.
2: Oh, oh.
3: 60 na yan, akin na lang yan. Sabi nung iba, grabe naman.
2: Ito po ay for sale.
3: Na naman.
2: hindi for my.
3: Pakilagay for na sa si yellow charat. Basket.
2: Parang mga ano lang, grabe ganda ni Yvette. Oh, hindi nyo kaya.
3: Oy, sabi nga ni Angel, nga, she's kinda look like Angelina Jolie.
2: Huwag na mag-English. Sa'yo mo na lang, oo nga, may hawig. Ganun.
3: She kinda look like.
2: Oh,
3: sabi, yun yung mas mong comment naman niya. Sabi nung iba, siya ba talaga yun? Ang ganda niya, sobra.
2: Yeah,
3: wow.
2: Siya yan. Wala
3: siya
2: pong iba.
3: Yan.
2: Puntahan nyo Facebook page ni Papa Johan. Tapos, i-follow nyo mga kapuso. Ha?
3: Oh, eto. Ay, dami na nagka-follow. Ilan na lang? 300 na lang.
2: 300 na lang? Ilan na?
3: Para 25.8.
2: Jesus. I-follow nyo naman.
3: Yung 200 bukas na lang ulit.
2: I-follow nyo guys.
3: I-follow muna. Ayan, marami. Oy, kaunti na lang.
2: Ilan na lang?
3: 288.
2: Wala ko mga 10 na lang. Isip ka. Oy, puntahan nyo, Papa Johan. P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
3: Yes. Grabe naman yung comment. Wow, ulam.
2: Kung
3: ang
2: ulam
3: ganda
2: siya,
3: naman kasi, no?
2: Anong ulam siya?
3: Bida. Anong ulam si, ano, si Yvette?
2: Uh-oh.
3: Siguro, ano, alam mo yung gulay na kare-kare. Ay, hindi, yung gulay. And pakbet. Kasi ando na lahat yung mga gulay na masusustansya.
2: Tignan ko siya para siyang ginataang tilapia.
3: Ginataang tilapia?
2: Yes, na may mustasa.
3: Wow, mustasa. Na may?
2: Wala lang, gusto ko lang.
3: Gusto ko lang.
2: Inak-recrave ko ngayon eh. Bakit
3: wow.
2: ba? Okay, sige na, basahin na natin ang komento ng
3: ating mga bida-bida.
2: Yes, ano pong masasabi niyo sa story nitong ating bida na si Yvette? Sabi dito ni Rachel, sabi niya, nakarelate siya eh.
3: Aha. Uh-huh.
2: Basta relate na relate.
3: Relate lang.
2: Okay na yun. And ito sabi niya, ako 12 years ako nag-TS, may dalawang anak, ako siya kanya. Bugbog sarado din ako doon. Speaker, TV, gitara, cellphone, nagsisira yun. Pero alam niyo yung sarap ng pakiramdam na nakalaya ako sa kanya. Siguro, si God na ang gumawa ng paraan. Kasi sabi ko, kaya kong tiisin ang pambubugbog sa akin, wag lang maging broken family ang mga anak ko. Pero, wait na siguro, yung paninilip niya sa anak namin habang oh my gosh!
3: My goodness.
2: Para makawala kami sa kanya, madami nagsasabi, balikan ko pero hindi na. Baka magawa, makagawa pa siya ng mas higit sa paninilip sa anak namin na ikakabaliw ko. Kaya tama lang ang ginawa mo, ate. Wow!
3: Yung mismong tatay, no? Ang gagawa ng kawalangyaan sa anak, no?
2: As a mother.
3: Buti na lang nakawala rin siya.
2: Yes. Okay, ano pang sabi dyan?
3: Ito, sabi ni Zeline, good morning, Papa Ace and Papa Johan. Ilang taon na po si Caller, parang ang bata niya. She looks like 30, parang ganon. Kasi, anyway, sabi niya, grabe, nakaka-proud ka, ate, dahil napakatatag mo. To be honest po, nakaka-inspire yung story mo and katapangan mo. Marami pang ibibigay na blessing sa'yo si God and pakatatag ka lang po. Wow.
2: Sabi ni Jennifer, nice to hear her story. Ito, ano to? Good lesson to everyone, paano niya kinaya yung mga trial na binigay sa kanya. At saka na-handle niya at mas naging malakas siya.
3: Diba? Sabi ni Rose, very inspiring talaga yung mga ganyang babae. Patunay na hindi ka lang babae, kundi babae ka. Sabi ni Rose. Sabi naman ni Gina, sana meron din akong ganyang may lakas ng loob.
2: Ayun, oh, sabi dito. Very inspiring sa mga kagaya naming babae. Patunay na hindi ka. Oo. Yeah. Sabi ni Rose. Ganyan din ako dati. Pero nag-asawa. Ano to? Ako, nag-asawa. Sa ngayon, masaya na ako bago sa aking bagong kinakasama. The best yung ngayon.
3: Ay!
2: Yeah. Kamukha daw ni Aramina, sabi ng mga nagko-comment
3: dito.
2: At ano daw itsura nung ano?
3: Nino.
2: Nung asawa.
3: Pwede ba natin?
2: Hindi, syempre. Hindi. Syempre, hindi.
3: Syempre, gusto ko lang makita. Paningin lang natin.
2: Ano yung pakita mo nga sa akin?
3: Wala, hindi ko makita. Sinesearch
2: ko nga. Ang tapang ni Yvette, sana ako din ganyan katapang. Saludo ako sa kanya, sabi ni Mariel Austria.
3: Parang ito rin daw yung mga
2: relate din ako, sabi ni Miyuki. Sabi niya, relate ako dyan. Ako, pinalayas ko kasi...
3: Kasi...
2: to be continued. Lumaki ang dalawa kong anak na hate kasi laging nakikita yung away namin at hindi magandang ugali ng tatay nila. Pero bilib pa ako sa kanya kasi tumagal pa siya nang naging kalmado lang at hindi nang aaway. Sabi ni Miyuki, nakakasad. Hindi ko naabutan yung story. Ayan, sabi ko sa'yo
3: Sonia,
2: inuuna ang bunganga. Ang chismis. Diba? Kung kanina, nagbukas ka, alas 6 pa lang, di sana. Ang ganda pa naman ng story. Sorry, mo na mababalikan. Huwag nang ipopose siya na parang hindi mapakinggan ni Sonia.
3: Buti ito, nakapakinig daw itong sina Kuya Melvin Miss Lang ng Kit Kat's Barbershop.
2: Oy, sana. Hello, all. Ito, tama lang ang ginawa ni Ate Gerd. Hirap maging syunga-syunga habang buhay. Mahalin ng sarili, stay strong para sa mga anak, sabi ni MJ.
3: Yes.
2: Hindi ko nakita yung picture. Nasa Facebook page ni Papa Johan. Yeah. Puntahan niyo po doon. Nakaka-relate din po ako. Almost a decade, gusto ko na din lumaya sa kinakasama ko. Sobrang bigat na din po ng problema ko, sabi ni Jen. Oh, napakinggan mo yung kwento ng ating bida. 'Di ba? Sana may natutunan kayo.
3: Yeah, sana nga. Ito rin, no. Ang daming napaproud sa ating bida ngayon.
2: Nakaproud naman talaga. No. Congrats.
3: Congrats. Ikaw na.
2: Okay, bye. Okay.
3: Hello, balikan natin ang ating bida na si Yvette. Hello, Yvette.
4: Hello po.
2: Ganda-ganda sila sa'yo, ate.
3: Grabe, ang ganda mo.
2: Hindi mo kaya.
3: Hindi ka halatang magsi-16 na.
2: Pretty. Okay, para sa'yo, Papa Johan.
3: Okay, so Yvette, thank you so much sa pagbahagi ng iyong story. Okay na yun.
2: Okay na yun. Yun na yun.
3: Pero kidding aside, ang daming tao na nakarelate sa'yo, ang daming napulot na kwento, na learnings, no, na pwede nilang gawin sa buhay nila. Maraming nagsasabi na sana meron din silang lakas ng loob na kagaya mo. Pero minsan kasi talaga tayo sa ating buhay, darating talaga tayo sa punto na susuko tayo. No? Bagamat sa una, pinapakita talaga din natin na malakas tayo, we're strong. Pero susuko tayo dun sa relasyon na ipinaglaban natin ng matagal. Bakit tayo sumuko? Kasi alam natin na hindi yun para sa atin. No? Sabi nga nung ni God, inilalayo ko kayo sa isang tao kasi may narinig ako na hindi para sa'yo. No? May nalaman ako na ikakasakit mo. Kaya huwag ka na dyan. And yun siguro yung sinabi ng Lord.
2: Pero ang tagal ha, bago yun narinig, 26 years.
3: Hindi, kumbaga siguro, ito yung time na, kailangan mong matuto muna. Kailangan mong magpakatatag. Kasi minsan,
2: alam mo yun, like, umpisa pa lang, pinapakita na sa'yo lahat eh. Mm-hmm. Pero tinanggap mo ng tinanggap ng tinanggap. Like, kung gaano katatag yung ating bida. Mm-hmm. Diba?
3: Minsan, kasi tayo, may mga maraming nagsasabi, maraming nagbibigay ng advice, maraming mga kumokontra. Kasi inuuna muna natin yung kung ano yung iniisip natin, kung ano yung nararamdaman natin.
2: Yeah.
3: Pero minsan, kailangan lang din natin talaga makinig sa iba. No? Pero, paano kung nakinig tayo agad-agad dun sa iba? No? Nasaan? Siyempre, wala itong mga anak mo, wala itong mga apo mo. Siguro it's a blessing na rin na pinaramdam sa'yo yun. Pero this time, yung mga blessing na binigay mo, binigay sa'yo, ito yung mga nandyan sa tabi mo. No, kasama mo, and I'm sure masayang-masaya ka. Kasi kitang-kita naman sa mga larawan mo, ang ganda mo, yung mga anak mo, yung mga apo mo. Kita ko sa larawan yung manamasasaya kayo. No? And, kasi dun sa mga paghihirap, mga pagsubok na naranasan natin, natuto tayo. And this time, pakinggan natin kung ano talaga yung nilaramdaman ng puso natin. No? And thank you kasi binigyan mo ko ng inspirasyon. Hindi lang ako, pati yung maraming kabarangay natin na nakikinig sa atin. Thank you.
2: Ako, na-inspire din naman ako. Pero sobrang haba kasi nung panahon na nasaktan siya.
3: Mm-hmm.
2: Diba? Like 26 years. Kahit pasabihin natin na may natutunan ka. Yeah, meron. Madami. Sobrang dami. Pero 26 years. Dalawang dekada at kalahati ng buhay mo na nasasaktan ka. Diba? Napakatatag mo. Siguro kaya nakaka-proud. Yeah. Pero, diba? Like hinihintay mo na magbago itong lalaki na to. Na kahit kailan, hindi mo naman nakita. Kaya naniniwala ako, para dun sa mga may karelasyon ngayon, na mag-ingat kayo.
3: Mm-hmm.
2: Kasi kung yung mga karelasyon nyo, niloloko kayo ng paulit-ulit, hindi na magbabago yan. Bumitaw ka na, okay?
3: Huwag nang paabuti ng 26 years.
2: Nandun tayo sa nagbibigay tayo ng chance, second chance, pero hindi po unlimited yung pagbibigay natin ng chance sa isang tao. Kahit pasabihin natin na asawa natin yan, kahit pasabihin natin na may mga anak tayo. Ang kailangan mo lang is maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Tumayo on your own. Kasi katulad ng ginawa ng ating bida, nabigyan niya ng lisensya yung asawa niya na lokohin siya ng paulit-ulit hanggang sa naging normal na lang. And that's bad. Hindi mo kasi alam yung sakit na nararamdaman niya, yung trauma, yung may mga time na tahimik siya tapos biglang maalala na naman niya, sasakit na naman yung ulo niya. Like, alam mo yung tutuloy yung luha niya, hindi mapakali yung utak mo, nakakabaliw. Sa totoo lang mga kapuso, kapag umabot ka sa ganito, nakakabaliw to. Okay? Kaya sana, kung maahangat maaga pa, hindi naman ako dun sa, for the hiwalayan talaga eh. Mm-hmm. Siyempre ayoko, ang daming naghihiwalay. Ang sakit nun, lalong-lalo na kung may mga foundation na kayo, inaayos nyo, di ba yung pagsasama nyo. Pero kung meron ng isang tao or kung ikaw mismo nasasaktan na ng paulit-ulit, naapektuhan na yung mental health mo, unahin mong isave yung sarili mo. Kasi hindi ka isisave ng taong niloko ka. Tandaan nyo yan. At saka huwag nyong hintayin maubos kayo bago umalis kayo. Bago kayo umalis.
3: Yeah.
2: Sabi diba? Lagi kayong magtitira para sa sarili nyo.
3: Yeah.
2: Yun kasi yung nangyayari. Minsan kasi binigay natin ang lahat-lahat para sa tao na ito. Kasi nga, nag-expect tayo na isang araw,
4: magbabago siya. Mm-hmm. Kasi may ako yung pinakasalan mo, may mga anak tayo, pero maglagay kayo ng ano, ng timeline. Halimbawa, hanggang dito, okay, bibigyan kita ng chance, ha? Or papatawarin kita, pero hanggang dito, pag hindi talaga, wala na to. Alam mo yung ano na, parang ultimatum na yung binigay mo? Kasi, nasasayangan lang ako dun sa 26 years na sana dun sa mga ilang taon pa dun sana is masaya siya, mm-hmm. hindi mabigat yung dinadala niya sa loob niya. Ang hirap kayang mabuhay na meron kang binibit-bit sa dibdib mo na ang sakit-sakit. Tapos, yung mga kaibigan mo, nandyan sila, pero alam nila yung pinagdaraanan mo. Isipin nila, ay, syunga-syunga, ganyan-ganyan. Alam naman niya yung nangyayari. Aware naman sa sitwasyon, pero hindi niya mabitawan. Tapos, ngayon lang niya na-experience yung gaan ng life nung nakawala siya. Eh, kung noon pa siya nakawala.
3: Papa, thank you, Lord, talaga.
4: Diba?
3: Saka ano eh, kumbaga parang bigla ko lang na-realize na hindi pala talaga kasiguraduhan ang kasal ka sa isang tao.
4: No.
3: Para masabi mong okay ka.
4: Actually, hindi talaga. Hindi no. yan, tawag dito, hindi yan lisensya para hindi ka lukohin.
3: Yes.
4: Kasi kung kapag nagpakasal ka, hindi ka nalulukohin. Mm-hmm. Faithful na sa'yo yung asawa mo.
3: No.
4: Hindi.
3: Kasi kung ang tao ay manluloko at lulukohin, magluloko talaga yan. Diba?
4: Actually, that's sad. Yan yung realidad, mga kapuso. Kaya mag-ingat po kayo sa mga makakarelasyon nyo. Mm-hmm. Minsan nga, kahit na, ito yung nakakatakot eh, kahit na okay naman kayo, wala naman kayong problema.
3: Mm-hmm.
4: Pero dahil dun sa mga tukso, sa mga hamon ng buhay, sa mga nangyayari,
3: mm-hmm.
4: dun bigla-biglang may, ano yung humihina yung pananalig dun sa relasyon. That's sad. Kaya biglang nagkakaroon ng mga nagloloko, ganyan.
3: Mm-hmm.
4: Nakakagawa ng hindi maganda. Isang pagkakamali, sabihin nila isang pagkakamali, napalampas. Tapos naulit. Kasi nakaka-addict yun eh. Yung mga pagkakamali na yan. Ay, nako. Anyways, balik natin itong si Yvette. Yvette!
5: Po.
4: Napa-thank you, Lord, ka, no?
5: Yes.
4: Kasi gumaan na yung buhay mo. Ang sarap-sarap ng mabuhay.
5: Yes.
4: Mm-hmm. So, kumusta ka na?
5: Okay naman po. Pinili ko yung sarili ko. Pinili ko maging masaya. Hindi na ako dumepende sa mga taong dating nasa buhay ko. Kasi dati naman wala sila sa buhay ko eh. So tinanggal lang din sila. Diba? Parang ang importante na lang sa atin, pag gusto natin mag-move on talaga is una, acceptance sa mga nangyari, hindi mo na mababago
4: yun. Exactly.
5: Pangalawa, maging masaya ka kung anong meron sa'yo at pasalamatan mo yung nawala sa'yo kasi baka hindi mo yan kailangan. Kung may dadating man bago sa'yo, siguro, yun yung nakatadhana sa'yo. Pero pag walang dumating, ibig sabihin, kaya mong mag-isa.
4: At saka
5: kaya
4: minsan,
5: mong maging masaya. Kaya mong mabuhay.
4: At saka minsan, ang pinakamalaking act of love na kaya mong ibigay is piliin yung sarili mo.
5: Yes.
4: And nangyari sa'yo yon, kaya naman nakaka-proud ka. Kaso ang tagal talaga, B. Katagalan ako sa lindikad at kalahate. Nakakaloka ka. Pero at least dumating.
5: Pero alam mo yung ang sarap na yung 26 years, bigla mong binitawan yun na slap.
4: Yes.
5: Walang, di ba? Kumbaga parang walang makakagawa ng ganun, kung hindi ka ganun katatag. Inasnap, binitawan mo yung 26 years. Wala namang kaibahan yung 26 years sa isang araw lang kayo pag niloko ka eh. Kaya mo rin bitawan pag gugustuhin mo. Pero kahit na isang araw ka na niloko ka, isang araw pa lang kayo, hindi mo binitawan, it's like 26 years. Diba?
4: Anyways, congratulations sa'yo. At least nakahinga ka na ng maluwag ngayon.
5: Yeah. Yes!
4: Kumbaga, natanggal na yung, kumbaga yung sipon yan. Tanggal na yung sipon mo. Diba? Kaya ka nangungo ng matagal. Kasi yung sipon na nakabara.
5: Yes,
4: diba? Mm-hmm. Nasal yung tunog
5: basta,
4: mo.
5: Basta yung mga merong pinagdadaanan ngayon.
4: Oo.
5: Mm-hmm. Don't stop praying.
4: Yes, importante yun.
5: Trust the process. Yun ang bala natin sa gerang pinapasok natin.
4: Totoo yan.
5: Siya. Kaya yung kasama natin, to hindi natin siya nakikita. Kita spiritually, sa kanya nagagaling yung strength natin.
4: Naniniwala ako dyan na basta naniniwala ka lang.
5: Yes. Uh-huh. Yun yung nabuo talaga sa akin, naging solid. Yung faith. Yung pag hindi ko na kinakaya, may dumadating pa rin mga problema. Pag sinabi kong, Lord, di ko na kaya, ikaw na. Yun, ganun lang, casual na pakikipag-usap sa Panginoon. Yeah. And then, hindi ko na iniisip. Kasi ang hirap maging kalma sa mga sa panahon ng bagyo.
4: Mm-hmm. At saka,
5: pero if you trust God,
4: nagugulat ka na lang, no? Nagugulat ka na lang. Biglang nagiging, yung mga unos, biglang, parang nagiging maayos. Kahit na ang bigat-bigat ngayon, kinabukasan, hindi man ganun ka instant yung bigay niya, mm-hmm. paunti-unti, kumbaga parang hindi ka niya pinapabayaan eh. Meron at meron.
5: Yes, oo. Mararamdaman mo. Kasi pag okay ka, marami sa atin nakakalimot, diba?
4: Yeah,
5: pag okay ka, pag everything, nandun lahat sa'yo, makakalimutan mo siya eh. Pero pag nawala lahat sa'yo, dun mo lang maaalala, ay may Lord pala.
4: Mm-mm.
5: Saka babalik. Diba?
4: At yun dapat
5: so,
4: yung
5: dapat
4: hindi.
5: Tayo, sa hakbang na ginagawa natin araw-araw sa buhay natin, lagi natin siyang kasama. Yun, lahat ng pagising mo, Lord, guide mo ako sa mga magiging decision ko, sa mga mm-mm. gagawin ko. Mm-mm. Yung mga ganon, lagi mo siya dapat kasama para di ka magkamali.
4: Yes. Okay. Meron kang gustong bigyan, halimbawa, merong nakikinig ngayon na mm-hmm. katulad mo rin yung pinagdaraanan. Mm-hmm. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
5: Girl, hindi ka nag-iisa. Kung babae ka man o lalaki ka, hindi kayo nag-iisa sa mga ganyan sitwasyon. Pero huwag niyong piliin na mag-stay dyan na katulad ko. Kasi maraming panahon na nasasayang na dapat may nagagawa pa kayong mas productive. Pero yung proseso kasi kailangan natin ine-endure, hindi natin pwedeng takbuhan, hindi mo rin maiiwasan. Ngayon, meron kang matututunan sa lahat ng hakbang nagagawin mo sa buhay mo. Lagi mong piliin ang sarili mo, gumawa ng tama sa kapwa mo kahit hindi ka ginagawa ng mabuti, lagi kang maging grateful, magpasalamat sa lahat ng meron ka, pasalamatan mo rin yung mga nawala sa'yo dahil hindi mo yun kailangan, at lagi kang maniwala na pagkatapos ng bagyo, kahit habagat yan, titigil din yan, mananawa din yan, at the end of the day magiging masaya ka pag pinili mo.
4: Wow.
5: Hindi.
4: Si ano, yung dati mong, yung asawa mo, yung ex-husband mo, anong gusto mong sabihin sa kanya?
5: Yeah. Good luck
4: siya
5: sa bagong mong buhay. Sana maging masaya ka. Sana itama mo na lahat ng pagkakamali mo kasi hindi ka na bata. Mahirap magsisi pag yung hindi mo na kayang tumayo. Mahirap maghina, sorry, pag hindi mo na kayang magsalita. So, yung buhay mo ngayon, kung masaya ka na, nakikita ko naman na masaya ka na, sana ituloy-tuloy mo na. And magpasalamat ka din sa Panginoon dahil after all na mga nagawa mo, binigyan ka pa rin ng maayos na buhay.
4: Yvette, maraming salamat sa pag-share ng story mo. I hope
5: thank
4: naging eye-opener to sa mga kapuso natin na katulad mo na nasasaktan at nawala na yung tinatawag nating

0: disclosed are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
1: Taga saan ka?
2: Taga Green Hills.
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Nakakabigani ka talaga, Lady Gracia. Lalo na pag nagkukwento ka na. Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
4: Nagagandahang vocal powerhouses ang magpapakita live sa sikat sa barangay. Ang mga divas na sina Ana Katrina Lara, Camille Velasco, at Champagne Morales. Kita-kits ngayong Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
7: Oras, mga kapuso, 11:34.
8: This time check was brought to you by
4: Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@backcore.ph.
8: Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Eskelan. Sarap ng gumalaw pag walang aw. With Eskelan.
9: Hemerate FA. Mag-Hemerate FA. The blood vitamin. Hemerite.
10: Barangay LS 97.1.
11: Number one.
12: Stronger.
13: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
14: I-talk to Papa na.
15: May problema ka ba di masabi sa iba? Dito sa Talk to Papa, papatukayin mo na.
16: Ikasamo ipa,
15: Rambo! Naghihintay na kami na yung mga parambo.
17: Chira. At mga kapuso, mga kabarangay.
18: Ikaw ba ay may magalit na nakitsama ng loob?
16: Ito si Jay. Kami ang Team Rocket.
15: Ay, para sa mga parambo, ha? Yes. Sa akin, hindi ako nakaka-receive ng ano. Ng message doon sa aking...
19: Siguro, all you have to do is to update your application and then, yeah, alam mo yun.
15: Ano?
18: I-update mo lang iyong application para naman makareceive ka ng mga panibagong mensahe.
16: Ako si Jesse. Jay. Kami ang Team Rocket.
18: At handa na kami manghuli ng mga...
19: Ayoko na sabihin.
15: Hi mga kapuso! Sige po, mag-message kayo sa akin Facebook page, Papa Ace. Ito, nakaka-receive na ako.
19: Oh, yeah.
15: Papa Ace, hanapin niyo po. Mag-follow kayo, ha?
19: Yes.
16: Comment Team Rocket.
18: At mga kapuso, kayo pa ang Facebook page at doon kayo magkomento sa larawan ng ating bida na si Yvette.
15: Ay, dun ako mapasa sa page ko, Papa Ace, para sa inyo mga parambo. As in, now na...
19: Yes,
15: simulan na natin ito. Unahin natin si Rodel Herrera. Parambo po. Ako si Rodel Herrera. Birthday ko po ngayon. Paputukan niyo po.
19: Wow.
15: Sana all birthday.
19: Sana all birthday.
15: Oy, happy birthday sa'yo, Rodel Herrera.
19: Yes.
15: Nawa ay marami ka pang birthday na dumating.
19: Yan.
15: Nawa hindi yan last.
19: Yes. Last na yan.
15: Hoy.
19: This year. Tapos dahil next yan, year ulit.
15: Sa bansa.
19: Isang barangay.
15: Puntang ka.
19: Rambo ka.
15: And thank you so much kay Kuya Melvin dyan po sa KitKat's Barbershop na nakikinig daw sila ngayon, ang aking tagapagupit. Thank you so much.
7: Hello po sa inyong lahat dyan.
15: Punta ko mga ilang araw mula ngayon dyan.
7: Ako magpapagupit na ako eh.
15: Talaga ngayon na mamaya.
7: Mamaya after kasi sobrang lagu na nung hair ko. Like, hindi ko na siya ma-braid ng...
15: ma-braid. O bakit ganyan?
7: Ito si Lorenzo.
15: Oh.
7: Parambo daw mama niya na si Lady Ruth Monarba. Na pakasipag. Ano to, na magpahinga ka naman. Wow! Paano magpapahinga yung nanay nyo?
15: Hindi uso yung pahinga.
7: Ay, yung mga anak ay tamad. Diba? Kung nakikita nyo sa rin, kumikilis yung mga anak, at least yung mga nanay, nakapagpahinga yan. Eh kapag tinitingnan pa lang kayo, pagod na yan.
15: Pagod.
7: Diba?
15: Oh, hindi!
7: Si Jeffrey Jeff. Parambo daw. Si June Natividad at si Charlie Ortilio, naka-follow na daw. Salamat ah.

0: Si Yvette Rivera, para lang po katrabaho ko sa work, si Chang Bebe, Chang Bioli, Talu, Tenieva, at yung manina si Chang Janet. Mga cool tang kayo, Rambo kayo.
1: Yon. Sabi si Bernadette, isang maulan na tanghali, pinaparambo daw yung mga katrabaho niya sa HP Bernardo sa mga sa may bilog na sila. Anto Marikit, Manong, Lolit, Vashon, Benny, Gang, and Pinky, Janice, Diane, Diane, Nina, Verna, Paldo lang ng Paldo. Wow, sana all Paldo. Si Dorothy, naka-follow na ro. Yan, ganyan ang ano eh.
0: Naka-message
1: naka, ano ang sabi?
0: Si Jed.
1: Ano so, sabi niya, ni Jed?
0: Yeah. Parang tinawag ko kong kuya.
1: Oo nga, uso-uso rin ngayon.
0: Yeah. Sabi yeah. ko, nireply ako man, ano ha? Makaya to.
1: Sabi niya sa nag-comment, so voluptuous.
0: Si Elo, musta man? Parambo daw. Yung po ang aking Kuya Boomboom, magsulat ka na ng module mo at inaantay ko ng Kuya Noy mo.
1: Aha.
0: Yung cellphone, may module din siya. Love you mga Junakias.
1: Ay, sana all.
0: Ito, si Celine, Lablosyo, Lavosya.
1: Lavosya.
0: Ito, aray. Para mo, bagong kapitbahay namin, nagpaparinig sabi niya, K-pop pala mga tao dito, K-pop pangit.
1: San yan? Saan yan?
0: Uy, baka ako yun ah.
1: Uy, grabe ka naman ganun kayo.
0: Sabi niya, bagong lipat daw kapitbahay. Sabi niya, sabi nung bagong lipat, wow, okay pa pala mga tao dito. Okay pa pangit.
1: Tapos dumagdag ka pa.
0: Sabi niya, ano ni Jeline, no? Sabi niyo, ganda yarn. Aray ko.
1: Ay, naka.
0: Awawa sa mga bungangang pasmado.
1: Ang hirap pag-uksama mo, puro pasmado.
0: Oo,
1: no?
0: Kaya ano ko nag-friends up nga ganyan.
1: Thank you so much sa mga nag-follow. Si Joanne Malinao, thank you. Si Joel Papayohan, pinaparambod daw si Habagat, umalis ka na. Oo, mag-ingat pa rin tayo ha, mga kapuso, mga kabarangay. Magdala pa rin ng payong. Si Ren, good morning Papayohan at Papa Ace. Pinaparambo ko naman po yung bagyo nang dahil po sa kanya, mas lumakas po yung trabaho. Maraming salamat. Ha, bakit? Paano?
0: Aray ko.
1: Ano yung
0: ito, si Adam Favela. Taray ng Fabela.
1: Fabela.
0: Parambo daw dito sa Lexus Speaker. Nakikinig dito sila Kuya Sonny, Kuya Nolly, at Kuya Adan. At Tita Merlinda, si Mang Jacinto. Parambo po kami dito sa trabaho. Nag-aabang po kami palagi sa inyo. Salamat po. Si Yvonne Parcon, Sherwin Dacles, si Joanna Marie, si Joe Javiles, Jen Torres, Isabelita, Maki, Asidera, William, si Van Gasco, Menda Ginabandal. Ayan, ayan. Salamat po sa inyo.
1: Si Jemmarie. Ah, kaboses talaga ng Team Rocket. Aliw eh. Sabi niya, tawan-tawan
0: sa. Si Jesse.
1: Talaga.
0: Jane. Kami ang Team Rocket.
1: Kami ang Team Rocket.
0: Dahil dyan, isang bansa.
1: Isang barangay.
0: Pull down kayo.
1: Rambo kayo.
2: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
0: Eto na ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
3: Hindi ba pwedeng nasa kanila yung problema? Na sila yung nagloko at nagsinungaling?
4: Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Romel. Mahalik ko kung totoo yung sinasabi mo. Kwento mo yan eh. Kahit ano, pwede mong sabihin. Pero hindi na ako tanga ngayon, Romel.
5: Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Iba-iba rin ng panahon kung kailan umiibig. Merong maaga, merong nahuhuli. Ikaw, kabarangay, natagpuan mo na ba ang taong nakalaan para sa'yo o patuloy pa rin ang paghahanap mo? Pakinggan ang kwento ni Marina sa Barangay Love Stories, #BLS sa wakas.
2: Barangay LS 97.1. 97.1. If all of the kings had their queens on the throne.
0: At yan po ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot. Mga kapuso, maraming salamat sa mga nakasama natin today. And ako mga kabarangay ha, pakinggan din tayo sa GMA News app. I-download na yan sa App Store or Play Store para makinig sa audio live stream ng Super Radio DZWB at Barangay Alas 971 or 97.1 Forever. Download nyo mga kapuso. GMA News app. Okay? Download din.
1: Download na.
0: Maraming salamat mga kapuso. Ako si Papa A.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Alas 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.

0: was brought to you by
1: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
2: Barangay LS
3: 97.1.
4: Stronger
2: forever.
5: Ang pinaka-challenge sa papayuhan nyo lately, yung pabalik-balik na itchy sore throat dahil sa panahon at pagod. Sure ako, guess nyo yung hassle na feeling itchy and sore throat na pabalik-balik. Sabay-sabay tayong mag-walling with matching emote line. Kailan ba ang ending ng itchy sore throat ko? Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmilk's throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan, tanggal pa ang viruses at bacteria na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmilk's throat spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmilk's throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, Easy Man.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan, at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: This program is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Basta usapang puso.
4: Sandali, gusto mo talaga akong ligawan?
2: Oo!
3: wala namang magagalit, di ba?
4: Ngayon nga lang ako umibig, makubuo kaya pa.
3: Kung may kwenta siyang ina, hindi niya kayo pababayaan ng ganyan.
5: Iisa lang ang barangay ng Pilipino.
6: After 8 years ay naging kami ni Attorney Romahan Papadudos.
7: Sa Barangay Love Stories.
5: Nasa TV na ang Forever.
8: Ang daming magagandang kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya lubos ang pasasalamat sa iyo ni Papa Dudut ng Barangay Love Stories. Sa dami ng pagpipilian, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang number one sa puso namin. Mahal ka namin, kabarangay. Dito sa Barangay LS, tayo ay stronger forever.
9: Number 1
10: Barangay Love Stories.
11: Barangay Love Stories.
12: Stronger.
3: Natiba!

0: Yes, 97.1. Forever. Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. It's been raining in Manila
1: and Nicapan, nilalamig. 97.1 Stronger Forever. Stay dry, kabarangay. Isang maulan-ulan na isang linggo na po tayong inuulan, mga kapuso. Si Papa Dudot pa rin ang inyong basang-basa, pero present na present po sa mga oras na ito para makasama po kayo, mga kabarangay. Kapag ganito nag-uulan, mga kapuso, hindi maiwasan ng traffic. Yan ang akin talaga namang napatunayan sa mga nakarang araw. Kaya nag-additional 30 minutes pa ako ng allowance para swabing-swabe sa pagmamaneho. At sobrang traffic kanina sa Commonwealth, mga kapuso, ano? Sa lugar ninyo, kumusta ang traffic? Medyo may pagbaga, lalong-lalo na kapag may mga area na binabaha, medyo naghihinto ang mga sasakyan dyan. Sa lahat ng mga kapuso natin, sana po relax lang po kayo. Kanina may nakasabay ako sa circle. Sobrang bilis magpatakbo. Alam na alam ko sa galawan niya, singit siya ng singit sa mga pwede niya masisingitan. Malilate na sa lakad niya. Kaya tulad nga ng sinabi ko sa inyo, pwede po kayong magbigay pa ng allowance ninyo sa mga may mga lakad para hindi po kayo mabulahaw sa traffic, mga kapuso. Para hindi kayo tumitimsong ng cool ka lang. Kanina nakasabay kong bilis eh. Sabi ko, nako, malilate na to. Anyway, pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang kwento ng ating Center for Today. Pangalan po niya ay si Marina. Ang ating kwento ngayon may hashtag BLS sa wakas. Baka kaya hindi pa binibigay ang taong para sa'yo dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Huwag kang magmamadali at mawala ng pag-asa dahil darating din ang tamang tao na hindi mo kailangang habulin, ipilit at pagdudahan kung ikaw ba ang pipiliin niya ang makasama sa habang buhay. Alamin natin kung anong wakas dito. Nagpasabi sa kanya ng sa wakas. Sa wakas! Hashtag BLS sa wakas! Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1, Stronger Forever!
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Hindi ba pwedeng nasa kanila yung problema? Na sila yung nagloko at nagsinungaling?
3: Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Romel. Malay ko kung totoo yung sinasabi mo. Kwento mo yan eh. Kahit ano, pwede mong sabihin. Pero hindi na ako tanga ngayon, Romel.
1: Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Iba-iba rin ng panahon kung kailan umiibig. Merong maaga, merong nahuhuli. Ikaw, kabarangay, natagpuan mo na ba ang taong nakalaan para sa'yo? O patuloy pa rin ang paghahanap mo? Pakinggan ang kwento ni Marina sa Barangay Love Stories, hashtag BLS sa wakas.
0: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

bawat tao ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Iba-iba rin ang panahon kung kailan umiibig. Merong maaga, merong nahuhuli. Ikaw ka barangay, natagpuan mo na ba ang taong nakalaan para sa'yo? O patuloy pa rin ang paghahanap mo? Dear Papa Dudut, ako po si Marina, 41 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang accountant sa isang pribadong kumpanya. Naglakas loob po akong sumulat sa inyo upang ikwento ang pinakamahalagang kabanata ng aking buhay. Bunso ako sa tatlong magkakapatid na puro babae, Papa Dudut. Kaya naman naging mahigpit sa amin ang aming mga magulang. Kaya lang, Papa Dudut, sa aming tatlo ay masasabi kong ako ang pinakakulelat. Dederechuhin ko na po kayo ha. Hindi ako pinagpala pagdating sa itsura. Ayaw ko namang sabihing pangit ako pero napaka-ordinaryo ng bukong muka. Walang napapadoble ang tingin sa akin. At hindi rin naman ang presensya ko ang nararamdaman sa tuwing papasok ako sa isang kwarto. Madalas, wala sa hulog ang mga pinagsasasabi ko. Lalo na kapag lalaki ang aking kausap. Para akong nininerbiyos na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Hanggang sa tinuruan ako ni Bianca kung paanong makipag-chat sa internet. Doon ko po nakilala si Samuel. Naglakas loob akong lumabas kasama siya pero umuwi rin ako kaagad nang malamang kong nagsisinungaling siya sa kanyang edad. 36 years old na ako noon at siya naman ay 26 lang pala, Papa Dudut.

0: Naku, Bianca. Kapal ng mukha ng Samuel na yun para paniwalaan ako sa mga pinagsasabi niya. Halos magdadalawang buwan po na rin siyang katsyat ni hindi man lang niya naisip na sabihin sa akin yung totoo.
1: Eh, tita, di ba nga sabi niya kaya hindi niya sinabi yung totoo kasi nga natatakot lang siya na hindi ka mag-reply sa kanya. Tita, to be honest with you, napaka-OA naman yata nung naging reaksyon mo sa restaurant kanina.
0: OA? Anong OA dun? Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, Bianca, yung sinungaling. Mabilis uminit ang ulo ko sa mga ganyan.
1: Oo, relax ka lang, tita. Ay, tita, si Samuel, tumatawag na naman. Panglimang tawag na yata niya yan eh. Sagutin mo na kaya.
0: Magsisinungaling lang yan.
1: Tita, huwag ka namang mapanghusga agad. Hayaan mo namang makapag-explain yung tao. Kung hindi yan nagsisi sa nagawa niya, hindi na yan mangungulit para makausap ka. Sige na, sagutin mo na.
0: Ay, sige na nga. Pero huli na to. Hello?
2: Hello, Marina?
0: Oh.
2: Mabuti naman at sinagot mo.
0: Eh, bakit ka ba tawag ng tawag?
2: Marina, gusto ko lang talaga mag-sorry at magpaliwanag.
0: Oh, di ba ginawa mo na yung kanina? May maiiba pa ba sa kwento mo?
2: Alam kong galit ka at alam kong hindi mo talaga nagustuhan yung ginawa ko. Pero Marina, gusto ko lang malaman mo na special ka talaga sa akin. Ngayon lang ako nakahanap ng kagaya mo sa tagal ko nang nakikipag-chat.
0: Huwag mo na akong lokohin.
2: Hindi naman kita niluloko. Hindi ko gawain yun dahil alam ko ang pakiramdam nun. Maraming beses na rin ako nakipag-date, nakipag-relasyon. Pero gaya nga ng sinabi ko sa'yo, palagi akong iniiwan at pinaglalaruan. Susuko na nga sana ako eh, pero nung nakilala kita, nabuhayan ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumaya ulit. Kaya ginawa ko lahat para magustuhan mo ako.
0: Kaya pinili mo na lang magsinungaling, ganun ba?
2: Lalo ko rin namang sabihin sa'yo ang totoo nung nagkita tayo kanina. Pero nawala na ako sa diskarte ko. Tsaka, Marina, kung gusto talaga kitang lokohin, edi sana hindi ko na inamin sa'yo yung tunay kong edad. Pero di ba nagsabi ako sa'yo ng totoo kasi seryoso ako sa'yo.
0: Talaga lang, ha?
2: Marina, please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Kaya sana, mapatawad mo na ako.
0: Sige na. Ibababa ko na to.
2: Teka, Marina. Marina, sorry talaga ha. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nararamdaman mo rin na may special sa atin. Huwag mo naman sana hayaang masayang yun.
0: Hindi ko alam, Samuel. Hayaan mo muna akong makapag-isip. Tatawagan na lang kita kung kaya ko pang ituloy ang kung anumang meron tayo.
3: Papadudot, aaminin ko na marami akong hindi gusto sa aking sarili. Dahil lagi akong napagkakatuwaan ng mga lalaki noong nag-aaral pa lamang ako. Naging mahirap para sa akin ang magtiwala, Papa Dudut. Nagdesisyon akong putulin na ang ugnaya namin ni Samuel. Pero kinumbinsi ako ng pamangkin kong si Bianca na bigyan pa si Samuel 2 pagkakataon. Sayang ho na ginugol ko. Kaya naman, pikit mata nila, tama naman. Natatangay niya ako sa mabokan niyang personalidad. Hanggang pero laking gulat ko nang dalis na hindi ka nais para sa akin.

0: imik ako. Para kasing napipilitan ka lang eh.
1: Hindi ako napipilitan, okay? Mahal kita noon pa. First time pa lang kita nakita, nagustuhan na kita. Ganda-ganda mo, ang bait mo, saya mo kasama, matalino ka, ano pa ba ang gusto mo marinig?
0: Bakit ka ba ganyan? Gusto ko lang naman malaman kung anong nararamdaman mo para sa akin, pero inis na inis ka na. Sabihin mo muna, ano na ba tayo?
1: Kung anong relasyon ang gusto mo, yun na ang masusunod. Gusto mo ba tayo na? O sige, tayo na, okay, sige.
0: Samuel, teka, para kasing hindi pa ako handa.
1: Ano?
0: Pasensya na. Alam kong pumayag akong magpunta tayo sa ganitong lugar. Akala ko kasi kaya ko na eh, pero hindi pa pala. Pasensya na, Samuel.
1: Ibig sabihin, ayaw mo na ituloy?
0: Hindi ko pa talaga kaya eh. Pasensya na, Samuel. Huwag ka naman magalit. Gagawin naman natin to. Mahalang araw. Huwag lang ngayon. Hindi pa ako handa. Pasensya na.

Papadudot, hindi ko alam kung bakit ko hinayaan ang sarili kong sumama kay Samuel sa ganong klase ng lugar. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Literal na nanginginig ang buo kong katawan at hirap akong huminga sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Yun ang unang pagkakataon na nahawakan ng isang lalaki ang aking katawan. Kaya naman tuliro ang aking isipan, buti na lang.

0: Pabalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.

Alam ba ninyo ngayong araw na ito, natagpuan kaninang umaga na masayang-masayang nagkakape si Sir Tony Siena. Sa mga nakakakilala po sa kanya, pakisabi po na siya po ay binabati ni Papa Dudut sapagkat siya po ay natagpuan kaninang umagang masayang nagkakape dahil birthday niya. Happy, happy birthday! Happy 57th birthday kay Sir Tony Siena. Ito po ay Budget Department Officer ng Alusis Design in Philippines. Mula sa Alusis Management and Staff kay Papa Fidel Celestino. Ayan na ang pagbating yan. Happy, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon, ha? Ano man ang inyong pinagdiriwang, kayo ba ay nakatanggap ng special bonus? Oh, Papa Dudut! Special bonus trabaho! Pambihira, no? Hindi pala monetary. Trabaho pala ang bonus. Ibig sabihin niya magaling ka. At balang araw, pagpapalain ka ni Lord. Yan. Anyway, sa ating episode ngayong araw na ito, mga kapuso, nako, kayo ba relate dito sa ating kwento? Meron ba kayong kakilala o baka kayo? Nasa edad na ng mga alanganin na dapat nag-aasawa na pero kinakabahan pa rin, ano? Napag-iwanan ba ng panahon? Napaglipasan ba? Ninenervyos na magtiwala dahil sa isang masalimuot na nakaraan? Si Marina ang ating sender ngayong araw na ito. Muntik nang sisirin si Marina, no? Pero hindi siya pumayag.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Taga-san ka?
2: Taga-Fairview!
1: Taga-san ka?
2: Taga-Barangay LS!
3: Nagagandahang vocal powerhouses ang magpapasikat ngayong Miyerkules. Live na live sa Sikat sa Barangay ang mga divas na sina Ana Katrina Lara, Camille Velasco at Champagne Morales. Kita-kits ngayong Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: The brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Uretex, because everyone deserves the best sleep.
7: And speaking of Uretex, binabati ko ang aming ninang Pinky sa Uretex office. Lagi nakikinig yan.
8: Nakiinig pa rin ang ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA Radio pa rin ang number 1. Super Radio DZBB, ang number 1 AM station. At Barangay LS, 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat, mga kapuso.
9: Barangay LS 97.1 97.1
10: Barangay LS
3: Stronger
2: Pinatibay
3: Forever
2: Habang buhay
9: Number 1
2: Forever
9: Ang karugtong na mga kwento ng buhay Sa Barangay Love Stories
7: Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang kumpiyansa ko sa aking sarili ay dahil na rin sa mga opinyon ng ibang tao. Partikular na ang sarili kong pamilya at mga kamag-anak. Siguro huling beses na nasabihan akong maganda o cute ay noong 5 taong gulang ako. Pero sa aking pagtanda kahit kailan ay hindi ako pinuri ng mga mahal ko sa buhay. Puro sila pamumuna at pagkukumpara. Wala na akong narinig kundi buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Kaya nga madalas ay ayoko nang pumunta sa mga reunion. Dahil ipaparamdam na naman nila sa akin kung gaano ako kaawa-awa.

0: naubos na mga panghimagas, ha? Magre-refill pa kaya yung caterer? Tanungin ko nga. Kuya! Kuya, may leche flan pa ba?
1: Apo, ma'am.
2: Marina!
0: Ay, Tia Sabel, diyan pala kayo nakaupo.
2: Oo. Eto, kasama ko sa lamesa yung pinsan mong si Honor.
3: Oy, Marina! Ikaw pala yan.
0: Oh, kumusta?
2: Nagkukwentuhan nga kami, tapos narinig ko boses mo, kaya tinawag na kita.
0: Ha, ganun ho ba? Eh, sige ho, kamusta na lang ho. Una na ho ako.
3: O, patalis ka na. Eh, dito ka muna sa lamesa namin. Baka hindi naman yung upuan, no? Halika, magkwentuhan muna tayo.
0: Aha,
2: Eto naman, ang tagal-tagal na nga nating hindi nagkakausap-usap po. Halika na.
0: Sige ho.
3: Eh, kumusta ka na ba?
4: Uy, ha? Huling balita ko, nung nakaraan may naniligaw daw sa'yo. O, ano nangyari doon?
2: Oo nga, kumusta na? Kwentuhan mo naman kami.
0: Oo. Wala na ho yun. Ilang taon na hong nakalipas.
2: Ha? Eh, matagal na ba yun? Abay, sayang naman. Baka naman sinupladahan mo kaya hindi na tumuloy sa panliligaw.
0: Hindi naman ho.
3: Eh, saan mo ba nakilala?
0: Sa ano ho? Yung dating app ho.
2: Dating app? Ano ba yun?
0: Ano po yun? Dapat hindi na ako umupo dito eh.
2: Ano yan?
0: Wala ho. Iniisip ko lang ho kung paano ko ipapaliwanag yung dating app.
2: Yan ba yung nauuso ngayon sa internet? Yung chat-chat na mga lalaki at babae?
0: Parang gano'n na nga ho.
3: Alam ko na yan. Eh, Tia Sabel, parang ano yan eh. Kumbaga, nung kapanahunan nyo, yung pen pal. Eh, ngayon kasi chat-chat na lang sa cellphone.
2: Gano'n baga. Eh, parang narinig ko na nga rin yan. Yan yung maraming foreigner, no? Yung naghahanap ng mga Pinay.
0: Parang katulad na nga ho nun, pero iba ho yung ginagamit ko.
3: Eh, mabalik nga tayo dun sa maniligaw mo. Ano nangyari? Nagkita ba kayo nun? Saan nagtatrabaho? Ilang taon na ba?
0: Matagal na yun. Huwag na nating pag-usapan.
2: Ay, sa bagay. Ika nga ng kabataan. Move on din, di ba? Maghanap ka na lang ng panibago.
3: Eh, total. Gumagamit ka rin ng mga dating app na mga ganyan. Lubos-lubusin mo na. Humanap ka na lang ng apam.
2: Abay, oo nga. Kilala mo yung anak ni Lucia. Di ba't nagka-boyfriend daw ng apam? Kaya gumanda ang buhay. Balita ko nga eh, dadalhin na raw sa Amerika.
3: O, di ba nga? O, yung gayahin mo, Marina. Eh, total. Eh, mukha namang bibenta ka sa apam. Pinay na pinay ang itsura mo.
2: Oo, yun ang hanap nila, ano? Yung malayo sa Miss Universe ang itsura.
3: Ay, totoo.
2: Aba, hindi ka ba nagmamadali, Marina? Eh, ilang taon ka na ba?
0: 39 ho.
2: Abay, tignan mo, 40 ka na pala. Nako eh, mataranta ka na.
0: May isang taon pa po.
2: Ganun na rin yun. Naku, ganyan-ganyan na nangyari sa Tia Marcia mo. Nagpakipot-pakipot pa dun sa nanliligaw. Eh, tignan mo ngayon, matandang dalaga na. Wala nag-aalaga, walang kasama.
3: Oo nga, no. Alam mo, kung hindi lang mapera sa Tia Marcia, hindi yun sisilipin ng mga pamangkin niya.
2: Kaya ikaw, Marina, magmadali ka na. Huwag ka na magpakipot pa. Hindi ka dapat maarte. Eh, kung pwede nga lang, magpabuntis ka na eh.
3: Ay, oo, tama. Sayang pag di ka nagkaanak, Marina. Mahahabol pa yan, 39? Ay, kaya pa yan.
2: Oo nga, tama ka. Ay, nako, Marina, sa totoo lang, napaglipasan ka na. Pero kung aarangkada ka ngayong taon, eh baka may pag-asa ka pa. Eh kung bakit ba naman kasi sa dating app ka pa naghahanap? Ayaw mo ba dun sa mga namin?
5: Kung sino pa ang mga buhay sila pa humila sa'yo sa mga pinagsasasabi nila ay parang galeto ko sa aking sarili para lamang may pumatol sa akin. Kaya naman muli akong sumubok na maghanap ng kachat sa tulong ni Bianca. Hanggang sa nakilala ko si Romel. 43 years old na siya nung mga nagkaroon na siya ng mga karelasyon dati pero tulad ko ay wala pa rin siyang. Mas magaan ang loob ko kay Romel kesa kay Samuel kasi mas bay ako sa panamin. At nung nagkita kami ng personal, mas lalo ko siyang nagustuhan. Kaya lang eh kung ano-ano namang mga sinasabi ng mga kamag-anak ko. Bakit daw sa edad ni Romel ay hindi pa siya nakasettle down? Baka raw marami siyang kapintasan Papa Dudut. At syempre, nadala na naman ako sa salita ng ibang tao.

0: Sabi ko, tapusin na natin to. Huwag mo na akong i-chat-chat at huwag mo na rin akong tatawagan.
1: Ano? Teka. Bakit naman? Saan ang galing yan? Ano bang nangyayari? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan?
0: Basta.
1: Paano basta? Pwede ba naman yun? Kasi Marina, kung akong tatanungin mo, wala naman ako nakikitang problema sa atin. Masaya naman tayo, nagkakasundo.
0: Sa ngayon? Pero sa una lang naman lahat ng to, di ba? Ano bang malay ko kung sa tatlong buwan nating pag-uusap at pagtatawagan eh, may itinatago ka pala sa akin o may kasinungalingan kang ginagawa?
1: Ano?
0: Posible naman yun, di ba? Malay ko ba kung totoong 43 ka na?
1: Eh di ba natanong mo na sa akin yan? Tinignan mo pa nga yung driver's license ko nun, di ba?
0: Ah, basta.
1: So?
0: Tsaka ito. Itong kotse mo.
1: Oh.
0: Pang ilang babae na ba akong naisakay mo dito? Ilang babae na ang nahalikan mo dito?
1: Ano? Ano?
0: Oh, mahirap bang sagutin yun? Sobrang dami ba? Hindi mo na mabilang?
1: Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Bakit parang ibang tao ka sa tono ng pananalita mo?
0: Ganun naman kasi talaga, di ba? Nag-iiba ang mga tao. Yung akala mong mabait eh, hindi pala. Nagsisinungaling lang pala. Gaya mo, 43 ka na pero wala ka pang asawa? Malay ko ba kung may anak ka na? Eh syempre dumaan ka rin sa pagkabinata at kapilyuhan. Sabi mo nga nagkaroon ka ng mga karelasyon o imposible namang walang nangyayari sa inyo, di ba? Kasi ganyan naman kayong mga lalaki. Hindi kayo papayag na nakikipag-date-date lang kasi ang gusto nyo, yung naikakama nyo.
1: Sandali nga Marina. Sandali. Ang gulo-gulo namang sinasabi mo. Ba't ka ba nagkakaganyan?
0: Sagutin mo na lang yung tanong ko. Ilan na ba ang panganay mo?
1: Panganay? Anong panganay?
0: Ilan na yung anak mo?
1: Sinabi ko naman lahat sa'yo, di ba? Na dalawa lang yung naging seryoso kong relasyon. Na yung una, naging kami ng 7 taon pero nagiwalay din dahil kesyo hindi raw ako yung lalaki nakikita niyang mapapangasawa niya. At nung kami nakilala akong bago, naging kami. Pero 1 taon lang yung tinagal namin. Tapos nun, ikaw na. Yun na yun.
0: Bakit kaya lagi kang iniiwan, no? Baka nasa'yo talaga yung problema.
1: Ano?
0: Eh, napapatanong lang ako kasi kung siguro wala kang ginagawang masama o kung loyal ka sa kanila o kung hindi ka nagsisinungaling, eh malamang hindi ka nila iiwan, di ba?
1: Hindi pa pwedeng nasa kanila yung problema na sila yung nagloko at nagsinungaling?
0: Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Romel. Malay ko kung totoo yung sinasabi mo. Kwento mo yan eh. Kahit ano, pwede mong sabihin. Pero hindi na ako tanga ngayon, Romel. Nag-iisip na ako kaya inuunahan na kita. Yung mga pinakikita mong maganda, alam kong lahat yan. May katapusan yan. May hindi

0: ako dyan. May gusto ko lang makuha sa akin, kaya ginagawa mo lahat ng yan.
1: Alam mo, Marina, medyo masakit na yung mga sinasabi mo, ha? Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? Tingin mo ba may gusto lang akong makuha sa'yo kaya ako nakikipag-usap sa'yo? Iniisip mo bang lahat ng sinasabi ko sa'yo hindi totoo? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo, pagpapanggap lang?
0: Oo. Lahat ng to, balat kayo lang. Kaya mabuti pa tapusin na natin to.
1: Pang-klasika. Akala ko pa naman iba ka. Sige, Marina. Kung gusto mong itigil na to, wala akong magagawa. Pero lilinawin ko lang, ha? Lahat ng pinaramdam, sinabi at pinakita ko sa'yo, lahat yung totoo.
2: Papa Dudut, sabi ko nga sa inyo ay uto-uto ako. Mabilis akong maniwala sa mga sinasabi ng iba. Kaya naman, inunahan ko na siya bago pa niya ako saktan. Nang mga oras na yon ay gusto kong patunayan na lahat ng mga pinapakita niya ay pagpapanggap lamang na parang gusto kong ipamuka sa kanya na bistado ko na siya, Papa Dudut. Sa ilang beses ko na kasing nabigo sa pag-ibig ay hindi ko maiwasang maging sigurista. Una kong pinoprotektahan ang aking Papa Dudut, kahinang emosyon ko sa pagrelasyon.

0: TILS 97.1. Forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
1: Papadudod, pagkatapos nga ng pangyayaring yon sa amin ni Romel, ay hindi na nga niya ako kinausap pa. Lalong bumigat ang pakiramdam ko at hindi ako makatulog ng maayos. Walang ganang kumain at parang lagi akong kinakabahan. Pati trabaho ko ay apektado na at minsan ay nahuhuli ako ng boss ko na nakatulala. Marahil ay dahil magkaiba ang dinidikta ng utak ko kumpara sa aking puso. Sabi ng utak ko ay tama lang ang ginagawa niya. Pero sa puso ko ay alam kong nasaktan ko ang isang taong espesyal para sa akin. Pakiramdam ko tuloy para na akong sinatia sa bell na basta na lamang makapagkomento at makapanghusga kahit na hindi naman lubusang kilala ang kausap. Sobrang nahirapan talaga ako ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Kinakain ako ng konsensya ko kaya idinadaan ko na lamang ang lahat sa pagdarasal. Ipinagdarasal ko na sana ay hindi pa huli ang lahat. Na sana kahit na isang beses man lang ay mabigyan ako ng pagkakataon na makahingi ng tawad kay Romel at makabawi sa naging mga kasalanan ko, Papa Dudut.

0: Ano? Gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo. Alam kong marami akong nasabing masasakit na salita nung huli tayong nagkita. Maiintindihan ko kung may inis ka sa akin at iisipin mong ipokrita ako at makapalang mukha na humarap pa sa'yo pagkatapos ng mga pinagsasasabi ko.
1: Ano ba kasi nangyari, Marina? Hanggang ngayon kasi gulong-gulo pa rin ako eh.
0: Ang totoo niyan, kahit ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko noon. Hindi naman ako ganun kasamang tao, pero masyado lang mataas yung emosyon ko nung araw na yun, kaya napagsalitaan kita ng hindi maganda.
1: Mataas ang emosyon mo? Bakit? May pinagdadaanan ka ba?
0: Ang bilis kong maapektuhan ng mga negatibong bagay, kaya parang hinahanapan ko ng butas yung magagandang bagay na nangyayari sa atin at lahat ng masaya natatapos din.
1: May ginawa ba ako para pagdudahan mo yung intention ko sa'yo?
0: Eh, yun na nga eh. Ikaw wala. Pero yung ibang tao sa paligid ko, meron. Ang dami kasing sinabi ng tiya sa bel ko. Kesyo pakitang tao ka raw. Eh, pero alam kong mali ako na nagpapadala ako sa mga udyok sa paligid ko. Kasi naman, buong buhay ko, hindi pa ako nakakilala ng tulad mo. Yung masyadong mabait. Kaya naisip ko na baka katulad ka rin nilang lahat.
1: Katulad nga ba ako ng iba?
0: Sa totoo lang, hindi ko pa alam.
1: Marina.
0: Pero handa akong alamin. Handa na akong sumugal. Eh, yan ay kung ayos lang sa'yo. Baka pwedeng bumalik tayo sa dati. Yung pagkakaibigan natin, yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Bakit natahimik ka?
1: Wala naman. Iniisip ko lang kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi mo.
0: Bakit naman hindi?
1: Marina, hindi lang naman ikaw yung natatakot masaktan eh. Hindi lang ikaw yung maraming pinagdaanan. Ako rin. Kaya sana maintindihan mo na kaya kitang patawarin sa nangyari. Pero hindi ko sigurado kung pwede na ba ako magtiwala sa'yo. Kasi baka mamaya, maayos ka ngayon. Pero bukas makalawa, magbago na naman bigla ang isip mo.
0: Hindi. Hindi na mangyayari yun.
1: Paano ka naman nakakasiguro?
0: Kasi sa pagkakataong to, alam ko na kung anong gusto ko. At hindi na ako papayag na sumuko na lang basta. Lalakasan ko na talaga ang loob ko. Kaya sana ganun ka rin. Kasi wala ring silbi yung gagawin ko. Kung iba naman pala ang nararamdaman mo.
2: Papa Dudut, hindi ko masisisi si Romel kung nag-alangan din siya ng mga oras na yon. Humingi siya ng panahon at nirespeto ko yon. Pero makalipas ang ilang araw ay bigla na lamang siyang tumawag sa akin. At doon na nga ulit nag-umpisa ang lahat. Unti-unti kaming bumalik sa dati, mas lumalim ang nararamdaman sa isa't isa. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko sa tuwing kasama ko siya. Pero merong katangian si Romel na nagpapakalma sa akin. Papa Dudut, habang tumatagal ay nararamdaman kong nagkakaroon ng pagbabago sa akin. Sa sarili niyang paraan ay tinutulungan ako ni Romel na kilalanin ang aking sarili at mahalin ang mga katangian ko na dati'y kinamumuhian ko. Papa Dudut, lumipas ang higit isang taon, inaya na ako ni Romel na lumagay na sa tahimik. Simple lang ang naging kasal namin. Ang pamilya ko lamang at si Bianca ang imbitado. Wala akong mga tiyahe na sinama dahil ayokong makarinig ng mga negatibong bagay tungkol sa amin ng aking asawa. Doon na nag-umpisa ang masasayang araw sa buhay ko.

0: ba't kakahintay sa'yo eh?
1: Gusto ko kasing malinis ako, tsaka mabango, para sa'yo.
0: Sus ko naman. Kahit naman di ka naligo, walang kaso sa'kin. Mas gusto ko nga yun eh. Mas may lasa ka. Maalat-alat.
1: Rommel naman.
0: Aray ko, all pa. Papa na. Umpisahan na ba natin?
1: Umpisahan na natin?
0: Oo. Oh, umpisahan na natin.
1: Hindi ka ba nagugutom?
0: Hindi.
1: Gusto mo kumain muna tayo?
0: Ayoko.
1: Ayaw mo?
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: Halika na. Doon tayo sa kama.
1: Sige. Kape, ayaw mo?
0: Marina.
1: Naniniguro lang.
0: Maupo ka na. Gusto mo ba maiga na agad?
1: Pwede kayang ano, pahina mo na nung aircon.
0: Yung aircon? Sige, sandali. Nasaan na ba yung remote? Ayun. Ayan. Ayos na?
1: Oo.
0: Halika na.
1: Ay, maganda rin ata kung patay yung mga ilaw.
0: Mga ilaw? Ano, lahat?
1: Oo.
0: Baka di tayo magkakitaan yan. Maubos oras natin, kakahanap sa isa't isa.
1: Iwan mo lang yung dito sa gilid ng kama. Kaya sige na, patayin mo na yung ilaw.
0: Sige, sandali. Ayan, pwede na yan. Okay, usig ka pa dun. Sa wakas, mahagan ko na rin ang misis ko. Ang bango mo nga.
1: Romel, tignan muna kaya natin yung mga litrato kahapon.
0: Ano? Ako, Marina, nakakaalata na sa'yo, ha?
1: Bakit? Anong ginagawa ko?
0: Marina, mahal, makinig ka sa'kin. Alam ko ang first time mo, pero sana magtiwala ka sa'kin. Hindi ako gagawa ng mga ayaw mo makakasakit sa'yo. Dadahan-dahanin kita. Huwag kang matawa. Seryoso ako. Gagawin ko ang lahat para masigurong maayos ang gabing to.
1: Pangako yan, ha?
0: Pangako? Mukha lang akong tigre, pero para sa'yo, magiging kuting muna ka. Ha? Oh, bakit? Ayaw mo ba?
1: Basta ngayon lang yung kuting, ha? Siyempre, gusto ko rin maranasan yung pagiging tigre mo.
0: Ah, ganun, ha? O, di sige, unahin muna natin ang tigre. Halika dito, ha?
1: Ha?
2: Papa Dudut, malapit na akong mag-42 nung una kong maranasan ng pakikipag-romansa. Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam para kong lalagnatin kinabukasan. Sobra kong saya, Papa Dudut, dahil alam kong hindi na ako mag-iisa sa buhay ko. Alam kong may hirapan kami ni Romel na magkaroon ng anak, pero sabi nga niya ay walang kaso yon. Ang mahalaga raw ay magkatuwa kami hanggang sa aming pagtanda. Papa Dudut, huli man ay nakahabol pa rin ako sa biyahe ng tren. Ang dating bulaklak na nakatago lang sa lilim ay ngayon ay namumukadkad na. Dahil yon, sa isang lalaking tinanggap ang lahat ng maganda at pangit sa akin. Kaya sa mga katulad ko ay huwag kayong mawawala ng pag-asa. Panatilihin ninyong bukas ang inyong mga puso at maging amoy bulaklak. Dahil malay ninyo, may biglang dumating na tulad ng asawa kong si Romel. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay, Marina.

maraming salamat po kay Marina sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa sa Barangay Love Stories. Pagdating po sa pag-ibig, iba-iba ng timeline ang mga tao. Minsan maaga nilang nakikilala ang kanilang the one. Minsan naman ay umaabot na ng dekada tulad ng ating letter sender bago matagpuan ang kanilang pinakamamahal. Pero ano't ano paman, lagi po nating tatandaan na maniwala lamang sa perfect timing ng Panginoon. Sabi nga eh, trust the process. Basta huwag isasarado ang puso at isipan. At huwag mong parusahan ang taong dumating ng tama dahil sa mga taong nanakit sa'yo at sa mga sinasabi ng ibang tao. Yan ang isa sa mga aral po ng ating kwento ngayong araw na ito. Dapat maging bingi ka sa mga paninira ng ibang tao sa taong minamahal mo, di ba? Paniwalaan mo kung ano ang sinisigaw ng iyong puso. Maraming salamat po. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito naman yan sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: sabaw pa lang, panalo na with North Sinigang Mix.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, direk, kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Taus puso ang pasasalamat namin sa inyo, mga kapuso. Para sa inyong monthly love and support sa first half ng 2026. GMA pa rin ang may pinakamalawak at pinakamalinaw na reception sa bansa with 115 stations nationwide. Dahil sa inyo, number one tayo sa ratings sa buong Pilipinas. Habang 26 out of the top 30 programs na Nielsen ay kapuso shows. Sa online, GMA Network ang number one media company in the world sa tubular leaderboard with over 7.5 billion video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo rin ang media network sa bansa na may highest total engagements with over 462 million total engagements sa Facebook, TikTok, and YouTube. Thank you rin sa inyong patuloy na pakikinig sa radio. Ayon sa Nielsen, number one AM station ang Super Radio DZBB at number one FM station naman ang Barangay LS 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy naming pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programang para sa inyo. Ito ang GMA, isa sa puso ng Pilipino.
0: Nagagandahang vocal powerhouses ang magpapasikat ngayong Miyerkules. Live na live sa sikat sa barangay ang mga divas na sina Ana Katrina Lara, Camille Velasco at Champagne Morales. Kita-kits ngayong Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
8: Natatangi at walang kapantay. GMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, solid number 1.
9: Barangay LS 97.1 97.1
10: Barangay LS
11: Stronger
12: Pinatibay!
11: Forever.

Yes, 97.1 Stronger Forever, Stay Dry Kabarangay. Talaga naman, paano ka mag-stay dry kung hindi humihinto ang pag-uulan? Dalawang linggo na po tayong inuulan. Mga kabarangay, basang-basa na, Papa Dudut. Never nang natuyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, stay dry. Dala kayo payong. Dala kayo ng protection pananggalang sa ulan. O kaya mag-jowa ka na, handa kang sunduin sa trabaho mo para hindi ka mabasa. Yeah! Anyway, sa ating episode ngayong araw na ito, hashtag BLS sa wakas. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, ay nagkaroon na mo ng love life itong si Marina, mga kapuso. Wala po talaga yan sa mabilis ang pakikipagrelasyon. Nasa quality po yan. Kahit na matagal ang panahon, para mahanap siya, ang importante eh sulit na sulit ang natagpuan mong lalaking mamahalin ka. Genuine na genuine ang pagmamahal. Sabi ni Steph D, hashtag BLS sa wakas. Napaka-inspired niyang story. Halimbawa ito ng okay lang na late basta tama kaysa madaling end pero nasa maling tao ka at nasayang pang oras mo sa mga taong yon. Oy, para yung sinasabi ko kanina, di ba? Hindi yan sa pabilisan, sa pakwalatihan yan. Si Nelia Linatok, sadyang ang kapalaran ng isang tao, eh hindi natin masasabi. Kaya sa may mga edad, eh huwag kayong nagmamadali, darating ang taong para sa'yo na tinadhana ng ating Panginoon. Malay mo naman, ano ngayon kung hindi dumarating, ngayong ikaw ay 59 na, baka dumating kapag ikaw ay 60 na, at least meron ka ng senior card. Pag magde-date kayo, may discount na. Tama ba ako? Tapos may tagalagay ka na ng ano, ng liniment, yan. Pakilagay naman yung ano, mga pantapal ko sa likod, sweetheart. O, diba? At least eh, mahal na mahal ka. May taga-tapal ka na, may jowa ka pa. Maraming salamat for joining us. Ito po ang kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito lamang yan sa Barangay Love Stories sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1 Forever!

0: Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Forever.
2: Forever.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer.
2: 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalant. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalant.
3: Taga saan ka?
4: Taga V Mapa.
3: Taga saan ka?
4: Taga Barangay LS.
5: Basta usapang puso.
3: Sandali, gusto mo talaga akong ligawan?
4: Oo, wala namang magagalit, diba?
3: Ngayon na nga lang ako umibig, makubo ko kaya pa.
4: Kung may kwenta siyang ina, hindi niya kayo pababayaan ng ganyan.
5: Iisa lang ang barangay ng Pilipino.
6: After 8 years ay naging kami ni Attorney Romahan Papadudos.
7: Sa Barangay Love Stories.
5: Nasa TV na ang forever ang intern at boss na magkaiba ng work ethic.
8: Bilang marketer, dapat mabuting tao tayo.
9: Kung gusto mo ang pakaraychus, umalis ka na sa mundo ng marketing.
5: Pero dahil sa isang kiss, magkakapalit sila ng katawan. Habang nakikilala ang isa't isa, magka-feelings rin kaya sila. Ang bagong K-drama na aabangan tuwing hapon. Branding in Song Su. Ngayong Lunes na. Weekdays, 5:10 p.m. sa GMA.
10: Mga kabarangay,

0: kagantian.
1: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Adam Orellar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
3: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st.

0: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
1: Really?
0: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in sari-sari stores nationwide.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Fucking

0: ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-Rexitol Forte.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Adam Orellar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Tipet na tipet sa bahay. Budget muna. Ito na lang mag-LC Donald's ka na para order sa chicken and rice at soft drink. Para kainin na. Sarap. Mas chicken, mag-lack Donald's ka na ng chicken sarap. Price may vary. Mag-lack Donald's ka na para chicken. Promo runs to June 1st to August 31st, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number 285258, series of 2026.

0: Dado Cola is available in all leading supermarkets, convenience stores, drug stores, and sari-sari stores nationwide.
1: Aloado Cola,
0: gawa ng JA Products Corporation.
2: Alojado Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Alojado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
3: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Tulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
0: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Burr Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized, tibay pagod nasa trabaho.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi. Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Don't you wish your soap did more than just stopping you smelling musky? Need something bigger so it doesn't easily lose its grip? Your biggest wish has come true. Introducing XXL Soap Bar, the biggest soap bar you could ever have. It's 33% bigger than regular soap bars, so it's easier to grip on and glides on your body much more smoothly.

0: Adam or Alarco, Pumunta Saronic para Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Ang Burr Brand Jr. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
3: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito, Maglido 3 Plus, para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito, DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
4: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na. Para tanggalin ang sakit ulo. Binat. At tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho. At magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
0: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
0: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
3: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: yun. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po na
0: maglaka. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs!
2: Come on, game ba?
3: Okay.
2: One,

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay. Kalokohan!

Ada Moreller po mga sa basketball player na. Mag Milo Choco Powder para lagay ng yelo, tapos timpla ng Choco Powder na. Kaya mag-champion na, mag Milo Choco Powder, iyong ng baso ng Choco. Mag Milo Choco Powder, mag energy gap ka na with 3 balanced meals. Malansang tuloy! Put inang ipis na yan! Mag New Zerp Ultra Power Dishwashing Liquid para tanggalin ng malansa sa plato at kutsara, para walang sebo sa hugas, para walang lansa, based on technical test. Calamansi and Lemon Dishwashing Liquid, no brand X. Mag New Zerp Ultra Power Dishwashing Liquid, 35 piso lang.

Mas lakas ang katawan at walang pagod. Mag-Pyramid Sterilize Milk na. Para sa sustansya sa sterilize yung exercise. Para sa vitamins, calcium, vitamin B12, iron, at protein. Masiglang gatas na. Mabibili na rin sa groceries, supermarkets, at sa tindahan sari-sari stores. Manufactured by Pyramid Products Corporation.

0: sa buhay ay
1: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na minamahal.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay ahalasarap na apayap.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: iyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
2: Namiss nyo na ba ako?
3: Namiss ko na rin kayo.
2: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga. Pero yan, pagdating kay Boss Yung hindi,
2: is na yan.
5: MNL 48
6: with that.
5: Setting ay, napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Plak-plak.
5: Sagada po na maglaka.
2: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Net.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: There's me, Chad!
9: A monoblock Mips! Monoblock...
10: Wait! Let's go!
7: Get into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: PBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. YouTube via @BlueWay5.
13: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Kalokohan!

0: A one-eyed. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga

0: mula sa panahon ng mga Egyptian pharaohs hanggang sa iba't ibang panahon ng sangkatauhan. Fun na! Educational pa! Time Warp Adventure!
1: Time Warp Adventure! Ngayon din!
0: Isama na ang buong pamilya at barkada! Dito lang yan sa Star City! Masaya dito!
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo.

aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Teka, itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
1: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rest Time. Sa kabag ni baby, Simeticone Rest Time to the rescue.
6: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan, yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya? Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi ito imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simeticone Rest Time Drops. Rest Time, ang Mospedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa MAT December 2025. January 2025 to December 2025. IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, Mospedia prescribes Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wow! I feel good!
8: Mga misis! Amay araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand at may shea butter pa na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit.
9: Ang himpilan, ang himpipila.

mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas.

0: na dapat hindi mag-party.
1: Gusto ano? So, mag-party?
0: O, ano? Sige, party. Oh, good evening.
1: Good evening.
2: Kasama nyo?
1: Kasama nyo, syempre, certified Playboy Uncle Dagol. Itaas ang kamot sa mga angkol.
2: Itaas ang kamot sa mga angkol. Present ang mga angkol. Eh, how about ang mga titas natin dyan?
1: Present!
2: Syempre, nandito ang ating... dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Tita Max Tanya Chinita.
3: Tanya Chinita. Siya ang sexy hot yummy natin natin.
1: With Mangkanor. Talaga.
0: Hindi pa rin natutuyo yung brief ko,
1: kaya
0: guys.
1: Kaya tayo pinaparusahan, alam mo, sa mundo.
0: Bakit?
1: Buhay ka pa kasi. Nadadamay kami mga malilinis at angelic.
0: Wow! Napakalinis nyo, guys.
1: May tanong ako.
2: Ano yun?
1: So, tuwing 9:30 mga kabisyo, magtatanong ako ng mga yung kung ano yung topic natin mamaya. Briefing natin tong lahat, ha? Briefing ito.
0: Guys, dito pa tayo mag-briefing, guys, ha? Oh, mga drivers.
1: Hi, Sir Ivan.
0: Hoy, Boss Ivan and I, Boss.
1: Ito, Sir Ivan, yung tanong ko. Kay ano? Kay Uncle Dagol, tsaka kay Mangkanor. Si Mangkanor muna yung sasagot, ha? Dilililin mo ba sa hanggang effects? Ayan, assignment, ha?
0: Sige, tanong.
1: Katas question of the night. Saan mas masarap? Sa kwarto o sa kusina?
0: Oy.
1: Go. Bibigyan ko kayo ng 20 seconds to answer.
0: Ako? Sa kwarto? Sa kwarto.
1: Kwarto? Bakit?
0: Kwarto para... safety. Safety.
1: Safety. Bakit? Ano bang panganib ang meron sa...
0: Mga maninilip. Yung mapasilip. Baka makita nila yung aking... For adults only.
1: So sa kwarto ka. Hindi ka sanay sa kusina. Ayaw mo sa kusina.
0: Ay, may masakit yung likod ko eh.
1: Sa sandal sa lababo.
0: Hindi na kaya yung mga...
1: So si Mangkanor at... si Mangkanor sa
2: kwarto.
1: Kwarto kasi gusto niya safety. Ayaw niya nasisilip ang kanyang Winnie the Pooh.
0: Sabi naman sa Winnie the Pooh.
1: Ba si Winnie the Pooh?
0: Ha?
1: Wala siyang ano.
0: Nasa likod.
1: Weird. Sabi ng ng Road Warriors, kusina daw sila. Sabi ni Bong Villamor.
0: Nabuhay. Ako, kusina
1: ako,
0: din.
1: Ako, ikaw.
0: Kusina din.
1: Kwarto,
0: parang ganyan.
1: Bakit? Bakit kusina?
0: Kasi nandun ang pagkain, nandun.

0: Pagkain na ng si ano si Mang Conro sa kwarto, ayaw mamigay, madamot.
1: Siyempre, akin yun, ibibigay ko ba? Hindi ko isi-share yun. Ako lang uubos nun.
0: Kala ko ba mayaman ka?
1: Oh. Kahit mayaman, ganun sila sa kwarto. Hindi magsi-share yan para yun ang tinatawag na... basta security. Ayan, basta secure.
0: Mm. Ako sa kusina.
1: Kusina. O, ewan
0: gusto ko
1: lang.
0: Kasi yung ginaganon sa lababo eh. Dugsh.
1: Okay guys, maniwala na sana. Hindi ba stainless yung lababo nyo?
0: Tiles.
1: Tiles yung lababo kasi nasugatan yung feet ko eh. Kaya yung
0: kulang. Yero.

0: Hindi doon siya.
1: Bakit? Ayun, sa kwarto yan o sa kusina maganda. Yung ganyan dugdog.
0: Doon sa ano?
1: Sa harap ng salamin.
0: Yung may salamin, yeah. Tapos may ano, aray ko. May pole.
1: May LED light.
0: May bakal
1: light.
0: Yung may bakal.
1: May LED light.
0: Ayan, yan.
1: Sabi ni Jobert Bertudaso, sa parking ako.
0: Why? Ayun, sa ganun.

ang natipid namin na punta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick.

0: Unisilver, ang paborito kong watch and silver jewelry.
1: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
2: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
4: May mga tao, Doc, na matagal ng pre-hypertensive o kaya talagang nandun na sila sa lumapas na sa borderline, hypertensive na talaga gamot. Kaso, Doc, ayaw nila o kaya for a time, tapos nung medyo umokay, tinigil na ang maintenance. Okay lang ba yun?
5: Actually, ang binabanggit mong ganyan, yung mga taong 130 over 80 na umakyat na ng 140 over 90 and then above. May mga tao nga, medyo mayabang. Sabi nila, 170 over 100, kinakaya ko yan. Hindi ko iniinom ang aking gamot. Maaaring may danger doon. Kasi ang danger doon, kapag napakataas ng presyon, kamukha na rin ba ng tubo ng ating tubig sa bahay, pwedeng pumutok ang ating mga ugat. So, pinapayo ko na habang mataas ang kanilang blood pressure, continue with their medication, magpapakonsulta sa kanilang doktor, at isabay ang pag-inom ng suplemento. Yung suplemento na MX3 Plus, sa tingin ko maganda yon, kasi may L-carnitine, may coenzyme Q10, mayroon ding alpha, beta at gamma nutrient. Ang lahat ng ito, tumutulong to help stabilize the blood pressure.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With rest time drops. Basta kabag,
12: rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rest time. Sa kabag ni baby, Simeticone rest time to the rescue.
16: Shem!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right Med.
2: Ang himpilang. Ang himpilang. Ang himpilang kasama mo. Sa kulitan. Harutan.

Magagalit ba ang pulis pag dinagaw ko ang puso mo?

0: face pain with long lasting relief after 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskelan!
1: Unilab quality yan.
2: Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Eskelan. Sarap ng gumalaw pag walang aw with Eskelan.
4: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with rest time drops. Basta kabag.
5: Rest time to the rescue.
1: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rest time. Sa kabag ni baby, Simeticone rest time to the rescue.
8: Ang healthy naman ng anak mo.
9: Naku, sakitin din yan.
8: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Selene Plus. Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus araw-araw.
12: Let's get it's get it to ramble is now 10:30.
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga. With regular use, tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
14: ACS! Kaliwat kanan ng ingay! Kundi politika, krimen!
15: Kalibre 38 baril, maharap sa trigo.
14: Kundi krimen, kalamidad! Pati stress, next level na din! Kabisyo, sa gitna ng lahat ng to, mga bagay na hindi natin kontrolado, pwede ka pa rin ngumiti. Tumawa at magpatuloy. Love Radio.

0: kwento ng kinabuhi na kumatas at bumakas.
1: Go walk away!
0: Swerte man o minalas.
2: Sinasabi ko na ginagamit
0: ko na naman. Gisuyop man ang lakas.
3: Tama man itong ginagawa natin.
0: Makalingaw man o nakakabanas.
4: Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama.
0: Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas.
3: Baka mahuli ka ng asawa mo.
5: Uncle Dago
6: and Tita Tanya Chinita. Magandang gabi po, Colindits. Tawagin niyo na lang akong Celine. 23 years old mula sa Zamboanga City. Lumuwas po ako ng Maynila para matustusan ang pangangailangan ng aking anak. Noong 19 po ako, nabuntis po ako. Pero ayun, di ako pinanagutan ng tatay ng anak ko. Kaya po, namasukan po ako sa isang kamag-anak na si Tita Mariana. Isang matandang dalaga. Dahil medyo senior na, kaya kailangan daw po ng makakasama at mag-aasikaso sa bahay. Pagdating ko sa bahay niya sa Santa Ana, ay dito na nagsimulang tumagas.
7: Ang mga katas ng aking nakalipas.

0: Buti naman na nakarating ka. Kasi pag hindi ka dumating, di ako makakaalos dito. Mag-abroad na kasi ako.
1: Happy, diba? Happy po ako Tita. Para sa'yo. Oo nga eh. Welcome dito sa... medyo hindi ko naman kalakihan na bahay. Medyo malaki. Marami nagsasabi. Malaki daw.
0: Pero, malaki naman talaga malaki dito. Kasi
1: 47 kwarto lang, malaki na.
0: Hindi rin mayabang tumang dandang
1: ko. Ano yun?
0: Sabi ko, ang ganda mo talaga. Malaki pa yung bahay
1: mo. At saka, hindi naman kalakihan. Meron lang naman 3 CR lang naman. Tsaka...
0: Di ba? Isang kwarto ni Tita, 3 CR niya.
1: Oo, kasi ano, yung ano ko, pagsasabon dun sa isang CR. Pag-shampoo sa kabila, lilipat ako magpupunas. Na gusto ko kasi may walk-in closet pa ako.
0: Ay, sosyal!
1: Ano po talaga ng bahay niyo?
0: Kaya ako, maalis na ako. hindi ko na kaya ginising. Stress ako. Kaya good luck, girl. Ang ganda mong yan. Talaga sambuang gawait. Ewan ko na lang pagdating dito.
1: Pero masipag naman po ako, tsaka para sa anak ko po, yung inspirasyon ko talaga. Kaya gusto ko po mamasukan sa inyo, Tita Mariana. Trixie, good luck sa ano mo. Pero gusto ko iturma muna ako ano yung mga kailangan kong gawin.
0: Okay, tara, sabay na tayo. Samahan
1: dito tayo,
0: natin.
1: Kwarto number 1. Okay, this is the main bedroom. Dito ako natutulog. Dito ko lahat ng ginagawa ng pagbabibrate sa gabi.
0: Guys, matanda na yan ha. Take note.
1: Bakit? Katas nang nakalipas.
0: Kaya nga, sabi ko nga.
1: Katas eh. Katas pa. Latak-latak. Pero pwede na rin yan. O, so dito yun.
0: Uy, may sa nilaki ng uod mo, tita.
1: Yak!
0: Yay! Sayak!
1: Okay, ito. So, kailangan mo lang naman pahira ng Star Wax, Floor Wax yan. Okay. Marmol yan, pero dapat lagay mo ng Star Wax. Okay. Gusto ko bubunutin mo. Gusto ko kasi, doon pa rin ako sa traditional eh.
0: Marmol okay. Yan eh. Papabunot pa, guys.
1: Oh, kaya ka
0: nasa katinuan pa itong matandang to. Kaya nga ako aalis, diba? Marmol, ipa Star Wax, tapos ibubunutin.
1: Tapos yung ano iskaparati ko, mag-ingat ka lang sa alauna na madaling araw. Oo.
0: Kaya ako aalis kasi tumutunog yung ano, ng tao.
1: Okay, doon na tayo sa... Saan naman tayo?
0: Ay, ang kwarto na yan. Yan kay...
1: Eto.
0: Hindi na ba si Maynard?
1: Eto yung tinutulugan ng anak-anakan ko, si Maynard. At... Kala ko po, single po kayo. Madandang dalaga po. Anak-anakan nga eh. Ikaw mag-explain it.
0: Kumare kasi niya yung nanay. Tapos na, nawala na. Iniwan sa kanya ng bata pa yan.
1: Ay, ang bait naman po pala ni Tita Mariana.
0: Eh, don't siya tumaran sa kanila eh. Nung nandito siya sa Maynila, diba tita?
1: Oo, dito, etong kwarto ni Maynard, medyo amoy lalaki yan. Alam mo na mga lalaki kung ano-ano ginagawa.
0: Ano kaya yun?
1: Yan. Pero ito, ito yung isa sa i-maintain mo dahil dyan nga nagtitigil yung aking anak-anakan, ha? Kung may mga makikita ka man dyan, hayaan mo na.
0: Ay, parang nakikita ko si Kuya Roger. Pero,
1: Okay.
0: Sige na nga, basta.
1: Saan, Trixie? Ay, ito, doon tayo sa labahan. Sa labahan tayo, sa labahan. Okay, ito yung dishwasher area.
0: Oh, dishwasher. Labahan! Guys, mali. Kaya talaga ako
1: washer alis ka. Ano ba yun? Washer area. Oh, dito yung labahan, dyan mo lang isasampay eh, yung mga damit-damit. Pero gusto ko ha, dapat...
0: Damit-damit!
1: Ayusin mo ang paglalaba kasi si Trixie yan, magaling yan. Talagang ang blue na papaputi niya.
0: Totoo yan!
1: Ayun nga. Kaya
0: nga ako alis. Mga di kolor niya, puti
1: na
0: lahat.
1: Noted po. Malinis naman po ako maglaba. Na-train po ako ng nanay ko. Yun nga lang po, ano, baka hindi, mukhang konti lang naman po yung damit ni Tita Mariana. Yung kay Maynard po, Sir Maynard po ba, lalaban ko din yun?
0: Ay,
1: syempre, amo mo yun eh. Lalaban mo din yun.
0: Antay mo kasi pati brief na pinapalaban, may mga katas.
1: Iniigit.
0: Grabe na, masabihin mo kay Maynard, tita, na huwag na siya painumin ng tuba. Kasi ang tuba, layo, malayo sa sakit, malapit sa igit. Ah, sige, oy, ingat ha. Mag-ingat ka dyan sa Maynard na yan.
1: Bakit, Trixie?
0: Kahit ako, ganito. Naku, papantasyahan ako nun.
1: Ay, oo, medyo.
0: Eh, mas lalo ka maganda ka, girl.
1: Hindi po, nakafocus lang po ako sa pamamasukan po bilang kasambahay kasi yung anak ko po, naasahan ako, hindi na para lumandi, hindi po ako ganun.
0: O, dapat lang.
1: O, meron na pa po ba? Eh, yung tanong ko lang po, yung pagluluto po.
0: Ikaw din magluto.
1: Ikaw magluluto. Kailangan, bibigyan kita ng halimbawa, Lunes, Adobo, Martes, pritong itlog.
0: Ayan, may listahan yun. Si Tita.
1: Tapos, ikaw din mamamalengke, pero sasamahan naman kita sa mga unang linggo ng pamamalengke. Mm-hmm. So, yun. Trixie, saan bang abroad ka? Ano?
0: Madam, mag-Dubai na ako.
1: Dubai.
0: Makahanap na ako ng Arabo doon.
1: Oh, sige, good luck ha.
0: Habibi.
1: Oo, good luck, happy
0: salamat,
1: ako.
0: Salamat, Tita. Ha?
1: Di pa ako tapos magsalita.
0: Aray ko, kaya nga ako aalis talaga, guys.
1: Ano, eh, galingan mo and I'm happy for you. Malungkot ako na haalis ka, pero masaya ako dahil malayo ang mararating mo. Proud ako na naging party ako ng success mo.
0: Salamat din, Tita, sa lahat ng mga pahirap.
1: Training yon, training.
0: Sa bagay.
1: Oh, ingat ka, Trixie. Sige,
0: ikaw,
1: salamat. Pag may tanong ako, pwede ba kitang i-chat?
0: Oh, chat ka lang. Basta reminder ko, ha? Yung Maynard din, maingat ka dyan.
1: Hindi, wala yan.
0: Maldito
1: lalaki
0: yun.
1: Lalaki lang yan.

po yun. Hindi ko naman nakita yung Maynard po na sinasabi ni Trixie at Tita Mariana. At ako na nga po yung gagawa ng mga gawaing bahay at pag-aasikaso kay tita. Hindi naman po siya mabigat kasama sa bahay. Mabait po siya. Naantindi niya lagi yung pagkain ko. Binibigyan niya ako ng mga vitamins. Hinahayaan niya ako magpahinga sa tanghali. Napakabait po na amo. Pero sinabihan niya din ako na mag-ingat ako dun sa anak-anak niya, si Kuya Maynard. At isang gabi po habang naghuhugas po ako ng mga pinggan,

0: Ay, okay, tapos na. Pabawang tapunas.
1: Magandang gabi. Ikaw pala yung...
0: Ay, hello po, sir.
1: Bago dito. Sir. Sir, sir, kuya lang. Masyado namang matanda yan, sir.
0: Hindi po ako sanay, pero sige po, Kuya Maynard.
1: Ang pangalan mo?
0: Ako po si... Celine po.
1: Apo. Dandaon ka na.
0: Ano po, 19 na magto 20. Ito ma. Hindi na briefing. Ilan sa'yo ko ngayon?
1: Sabi mo 23 ka.
0: Ay, 23 na po ako. Sorry.
1: 19 ka. Tapos di ba may anak
0: 19
1: na?
0: Po ako nung nabuntis. Tapos hindi na po ako pinanagutan nung tatay. Kaya signal man po ako ng almost 5 years na po.
1: Di alata ha. Batang bata ka pa. Tapos kala ko nga wala kang anak eh. Tsaka ganda ng kutis mo. Pag galing sa Buanga, mapuputi talaga, no?
0: Hindi naman po. Wala nga po kung ginagamit sa katawan ni.
1: Yun nga. Wala ka pang ginamit niyan.
0: Po, kasi wala
1: mo, bibigyan kita ng mga...
0: huwag na po. Sure. Baka magalit po si Tita Mariana.
1: Bakit nang magagalit si Mama?
0: Eh, katulong lang po ako dito eh.
1: Teka. Huwag sabihin katulong ka. Hindi ka katulong dito. Oo, tumutulong ka. Pero parte ka na ng pamilya. Ano ka ba?
0: Nakakaya naman po.
1: Sino man nagluto? Nagugutom ako eh. Pwede mo ba ako paghain?
0: Opo, actually po, dahil alam ko hindi pa kayo kumakain. Ito, init ko na po yung adobo. Ay. Medyo marunong po akong magluto. Sana po magustuhan niyo, Sir. Ay, Kuya Maynard.
1: Adobo? Ano yan? Po. Chicken? Chick-boy?
0: Chicken po. Tapos, ang alam ko kasi kung adobo maraming luya para maalis po yung lasa ng manok. Sana po magustuhan niyo yung sauce lalo.
1: Sige, tikman ko.
0: Sige po.

0: Sir, ito po yung tubig.
1: Ano, sir? Kuya, ay, na nga.
0: Kuya, ayan po yung tubig. Gusto niyo po ba ng soft drinks?
1: Okay na, masarap. Masarap ka magluto ah. Sarap mo. Magluto.
0: Binubola niyo lang po yan.
1: Hindi ko nga. Ang sarap ng adobo mo. Grabe, nasira
0: tayo. Sir, naubos niyo po.
1: Oo. Huwag ka na, mag-sir ka, kikis kita.

0: medyo may edad din eh.
1: Opo, ha? Nakakalimutan niya nga po yung nasusuot niya nga po yung brief mo. Minsan ganun na siya kaulyanin. Pero,
0: so hawak mo yung brief ko?
1: Wala naman pong mali siya yun, sir. Kasi siyempre,
0: kaya
1: ako
0: sir, din. Ka, kiss. Kiss. Sir, ka.
1: Sir, bakit mo?
0: Oh, sir, pa. Gusto niya talaga. Isa pa, ayan. Oo.
1: Baka po magagalit sa akin yung
0: mama. Ganyan na isilusa lang yan. Pero okay yan.
1: Pero amo ko po kayo, kaya ako po kayo sinasir.
0: Shhh! Ah, sir, ulit! Da. O, ano, magsasir ka pa ba? Ha?
1: Sige po, liligpitin ko na po yung kinainan nyo.
0: Salamat,
1: thank you, Kuya Maynard, na gustuhan nyo po. Good night po.
0: Good night.
1: Magsasarap pa po ako ng mga ilaw at mag-check pa pinto at bintana.
0: Okay, sige. Pahinga na rin ako.
1: Okay po, good night
0: nice
1: po.
0: Nice to meet you.
1: Nice to meet you po.

0: Nakita nga po kami ni Kuya Maynard Colentitz. Nagkwentuhan sa buhay-buhay. Tapos ang dami niyang tanong tungkol sa buhay ko. Kasi nga, ang bata ko daw naging single, ma'am. Tapos tinanong ko din siya kung paano yung buhay niya. Siya naman po daw, ayaw niyang mag-commit. Gusto niya jowa-jowa lang. Kaya siguro ako pinag-iingat ni Trixie at saka ni Tita Mariana. Kasi matinig po sa babae nung gabi yun, tatlong kisagad eh. Tinawag ko lang
1: sana all!
0: Pero hindi naman ako, hindi ko alam kung magsusumbong po ako kay Tita Mariana kasi baka sabihin ni Tita Mariana gusto ko naman. Ano po ba? So ito na nga po. Isang araw raw, nakikita po kami ni Kuya Maynard. At halos araw-araw niya na po akong dinadalo sa kusina o kung may mga ginagawa ako sa labahan. Tapos, pag maaga siyang uuwi, gusto niya sabay kaming maghapunan. Isang gabi po,

0: Sir Maynard. Naku, parang lakas ng amoy ng alak. Sir Maynard. Sir, na Kuya Maynard.
1: Narinig ko may utang
0: kisa. Ka, diba?
1: May utang ka isang kisa. Sino bang lasing? Ako, ikaw.
0: Kuya Maynard, halika na po.
1: Dahil lang di kaya. Wait lang.
0: Teka po, alalayan kita. Suka ka, sir? Sige lang po, ako na po bahala dyan. Huwag nyo nang intindihin niyang ano, tapon ng suka nyo.
1: Grabe yung tendong namin.
0: Puro ano, crispy pata po yung pulutan nyo, ma.
1: Sama ko sila Roger eh.
0: Ay, kasama nyo po yung
1: Brandon.
0: Ay, mga kaibigan nyo po na lagi yung kasama. Kuya Maynard, ano, para ma yung para hindi ka mahangover, sakto, may sabaw pa ng sopas, dalang kita sa kwarto, sunod na lang ako doon.
1: Oh, sige, sunod ka. Sakit ng ulo ko eh, pasensya na.
0: Opo.
1: Salamat ha. Pasok!
0: Pasok na po ako, kuya. Ay, teka lang po. Nakatapis lang po kayo.
1: Oh, ganito ako matulog.
0: Sorry,
1: eh.
0: Kuya. Sorry. Iaabot ko lang po tong sopas. Andiyan na po yung kutsara.
1: Aliga, higupin kita.
0: Po?
1: Ay, yes, yung sopas.
0: Tumatapon po. Sige, subuan ko po kayo.
1: Sige. Subuan mo ako.
0: Ayan. Ala, nalaglag yung towel. Kuya, teka, ibabalik ko po, kuya.
1: Huwag na. Ika dito.
0: Kuya, teka lang po. Dalawang sir lang po yung ano ko, utang ko. Bakit parang tinatagalan niyo yung kay?
1: Kasi mali ka pa rin eh. Nagsisir ka pa.
0: Kuya.

Magagalit ba ang baboy kung mas mabigat ka pa sa kanya?

0: us 0916-529-5595.
1: Sa Viber. Usap tayo, may gusto kayong ipagawas. Gawas na na sa tawag ng
0: kausap
1: katas.
0: Kausap niyo ako.
1: Makakausap niyo si Tanya Chinita, of course. Oras na to, alas 11 na.
2: Tuloy ang ligaya.

Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari

0: para sa ating tawag ng katas, tawag lang po sa ating Viber number 0916-529-5595. Para kung may gusto kayong ilabas, hingin ng payo kay Tita Tanya Chinita, go lang. Again, kabisyo, maulan ang ating Wednesday.
1: Kumakatas ang Wednesday natin.
0: Aray ko. Ito po, 90.7 Love Radio.
1: Kailangan pa bang i-memorize yan?
0: Basic!

0: Wednesday. Grabe. Hanggang ngayon, di pa tumitigil
1: yung makatas ang Wednesday natin, makatas. Mga kabisyo. Oh, sa mga nakatuto kanina sa katas ng nakalipas, may part 2 po yun, kaya abangan mo bukas.
0: Abangan bukas yung part 2 ni Celine mula sa Zamboanga City. Mm-hmm. Shout out!
1: Single mom.
0: Mga Chabacano na to niya, Buenos Dias.
1: Oo, kasi taga Zamboanga si ano eh, no? Ni si Celine eh.
0: Oo, maputi. Basta taga Zamboanga eh.
1: Oo. Ay. Tapos ito ang magandang balita kasi bukas, dahil may part 2 yung ating katas ni Celine, pwede kang magbigay ng title at ang may pinaka-creative na title mananalo ng limited edition katas ng nakalipas shirt.
0: Mula po sa Tigas Tito Clothing. Mm-hmm. Ayan, salamat. Oy, mga nagpapa-shoutout dyan from Las Piñas, Ed's Cute, hello sa inyo.
1: Oo, naka-live kasi tayo sa TikTok and sa Facebook ng Love Radio.

0: Hello, magandang gabi. Magandang gabi.
1: Magandang gabi, ba't gising ka pa?
0: Ay, bumawi ako kasi ilang gabi na natulugan ko kayo
1: Pero okay lang yan.
0: Alam mo naman na may edad na, nabilis matulog.
1: Ilang taon? Oy, kalabaw lang tumatanda. Tayo makatas pa.
2: Aray ko.
1: Makatas pa tayo.
2: Ilang taon na nga si ate?
0: 46.
1: Hindi naman tayo nagkakalayo. Ate Lina, ikaw, anong itatawag mo sa tawag ng katas?
2: Tita, may kwento kasi siya, Tita Max, na teats na iano lang natin. Yung, ano yung gusto mong ilabas, ate?
0: Ilabas na
2: yung katas mo.
1: Katas
2: kasi,
1: mo.
2: Ito, ano yun eh. Pero nawalan siya ng brother lately, di ba ate?
0: Oo, tama. Kuya ko.
2: Kuya. Pero yung kuya niya ay ang kuya niya ay gay. Pero matanda na, no?
1: LGBTQ.
0: 56 na ang edad niya, bayot.
2: Noon
0: magkasi.
2: Sige, ikaw nagsabi niya na. Oh, sige. Bayot daw, bakla ba, Becky?
0: Bayot.
1: LGBTQ.
2: Pero ano bang naitulong ng kuya mo na yun sa'yo, ate?
0: Ay, sobra-sobra. Parang pangalawa kong magulang siya. Kaya hindi, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan yung kuya ko dahil nung isa pang anak ko, nandyan na siya, tumutulong na sa akin. Pangalawang anak ko, hanggang tatlong anak ko, siya na yung tumutulong, bumili ng gatas, pag-sirilak, lahat-lahat. Kaya nahirapan akong mag-ano sa kanya.
2: Ano tawag mo sa kuya mo? Kuya pa din?
0: Ayun, hindi na. Tita.
1: Tita.
0: Ay, ano?
2: Ano ba?
0: Nahirapan ako mag-ate. Yung pangalan lang niya tinatawag ko kasi nahirapan ako talaga.
2: So,
0: bawal mag-bisaya, sir.
2: Okay lang. Konti. Okay lang. Huwag problema na mag-bisaya. Gamay, oh. Basta, ito lang tanong ko kasi. Ano bang trabaho ni kuya mo? Bago siya namatay.
0: Home service, manggupit, massage therapy. Tapos dati nag-ano siya ng ballroom. Tutorial, ganun.
2: DI? Ano ba? Dance instructor?
0: Oo, yun. Marami siyang, naghan siyang nebawan.
2: Tapos, anong nangyari? Paanong nangyari na nawala siya? Paano niyo nalaman?
0: Ganito kasi yun. Natutulog lang siya nung Semana Santa. Natutulog siya ng Webes.
2: Bago lang Webes ba yan?
0: Bago lang talaga yun. Nung Semana Santa lang nangyari yun.
1: April.
0: April lang. Tapos, nung gabi na yan, nag-massage pa siya. Tapos yun, nagparami pa siyang pinapatawa nung time na yun. Tapos, nung natutulog siya, akala nila tulog lang. Hindi na nabantayan talaga.

0: kumikibo.
1: Tapos ang ginawa ng mga pamangkin niya ay sinisipa yung pinto. Pag sipa nila, wala, ala, parang ano na siya, nang lanta, ano, nagmana, ano na yung
0: mukha niya, iba na.
1: Agnas pala, agnas, may amoy na.
0: 3 days na eh. Oh. Ilang araw siya bago natagpuan, te?
1: 3 days. Ayong mukha niya parang masakir na, parang binugbog, parang ganun, parang kaya ang dami naming katanungan eh, ano ba talaga yun? Ano ba siya or tulog lang ba siya? Kung marami kaming tinatanong eh, kung bakit na ganun eh.
0: Anong, anong naramdaman mo nung nalaman mo yun? Nasaan, malayo kayo nung nangyari yun?
1: Nasa Manila ako, sa pasamantala siya, nasa Digos, Davao del Sur.
0: So, nung nalaman mo, anong naramdaman mo?
1: Ang nalaman ko, doon pa kami anon sa ano, sa outing na tapos na nawasama kasi pa nag-iinip ko. Talaga, nag-iinip akong inip, maganda. Yun siguro talaga yun. Nagparamdam talaga yun siya kasi nga close na kami na magkakapatid eh. Parang sobrang close namin ba. Yun, parang kuhala, ano ba yung panaginip ko? Akala ko, ano lang. Tapos, biglang tumawag yung ano ko, yung tita ko. Sabi niya, di daw nila nakikita yung kapatid ko nasa ano daw. Kung sabi ko, puntahan ninyo doon sa bahay. Baka natutulog lang. Tapos, pagpunta nila, nang kakagulo na sila, narinig ko sa video call ko. Sabi niya, la, patay na yung kapatid mo. Ay, doon na. Di ako, sabi, sinabi ko na, no, wag kayong magbiro. Ano, patay. Puntahan nyo doon. Huwag kayong magsabi ng patay. Parang nabuang ako eh.
2: Kailan ang huling usap nyo, Ate Lina? Kailan ang huling usap nyo ng kuya?
1: Birthday niya, nagpadala pa nga kami ng kunting tulong sa kanya kasi birthday niya. Tapos pinicturean niya yung pera, tapos pinasa niya sa messenger, tawang-tawa siya, nagpapasalamat pa siya noon eh. Tapos noon, may last kaming video call nung sabi niya, sabi ng anak ko, lama, ang sarap ng tita, ni tita na magluto ng lauoy, pero ikaw di man ka, masarap man niya. Tapos nakita ko siya na ano, yung lumuluha siya sa tawa.
2: Oo. Last, pero may, may sakit na ba siya, nararamdaman, pasumbong-sumbong, ganun?
1: Nung bago ako umalis, sabi lang niya na, parang sakit yung dibdib ko. Parang minsan hindi ako makakahinga, sabi niya. Marami na talaga akong naramdaman. Sabi niya sa akin, bago, ayaw niya talaga akong umalis. Sabi niya, bakit ka umalis? Sabi lang niya sa akin, kung sabi ko, kailangan eh, aaral pa yung mapamangkin mo. Eh, sabi mo, matanda ka na, di mo na talaga kaya, marami ka nang ramdaman eh, sino mo mapapaaral ng mga pamangkin mo kung hindi ako pupunta doon sa Manila? Sabi ko sa kanya. Ayun.
0: Yun na pala yung last.
1: Yan, no, video call pa kami last nung birthday niya at yung last na mga katapusan ng Mars, yun ang katapusan naming ano, yung umiyak siya sa tawa. Yun nung last naming ano,
0: tawag.
1: Tawag. Tapos sabi ko, nakita ko talaga siya, ang saya niya ba, parang umiiyak siya. Siguro paramdam na talaga niya yun.
2: Oo.
0: Ate, kung alam naman natin na sa langit na yung kuya mo ngayon, ano bang, anong mensahe mo? Kung sakasakaling makarating man yung mensahe mo, makaabot dito sa iya?
1: Ang masabi ko lang na, kung ang tao, ano kasi pag namatay tayo, di ba, may mga espiritu naman tayo, di ba, angkol? O kung nakita naman niya ako, nakita niya yung mga pamangkin niya, ang buong pamilya, ano na lang niya, yung parang igagaya, ano na lang niya, parang
0: i-guide
1: niya, tapos huwag niyang pababayaan na lang ngayon. Kasi alam ko naman nasa kamay na siya ng Panginoon ngayon, at saka pinagdasal ko naman na ang buong pamilya lahat na sana makamit kami ng yung salvation, yung kaligtasan para yung kaluluwa natin pag namatay tayo mapunta tayo sa langit. Yun lagi kong pinagdasal talaga.
0: Ate, kumusta naman yung pakiramdam mo ngayon? After how many months?
1: Ano, yung di ko talaga minsan napigilan, pero mag-iyak ako. Maalala ko talaga siya sa sobrang ano ko talaga

0: hinayang din naman ako. E sasabi ko naman, naisip ko naman, lahat naman tayo pala, no? Mamamatay talaga tayo. Hindi tayo pwede na hindi mamamatay kasi nasa Bible naman talaga yun na mamamatay talaga tayo. Sabi ko, Lord, tulungan mo lang ako natanggapin ang katotohanan na wala na talaga ang kuya ko. Kasi gikan mo na sa imuhang pulong na dapat mahitabo yun na siya. Kaya mo nang akong ginahinahinay na lang og dawat nga dili na ko masakitan niya. Dito na ko na kontento nga ginamgo na ko siya, nakita na ko siya sa damgo nga happy siya nga nakita minduhan. Mo nang so, tusugod ato di na kay ko tanto magsige na lang taud-taud hilak kay murag kato akong gipangayo nga makontento nga ako ang pagkamingaw sa iya. So nagihatag man sa kuha nga ginagdamgo ko nga makita na ko siya sa damgo.
1: So na naginip ka na masaya siya, parang yun na yun.
0: Ang taba mo, sana vitamins ako, tapos nakita ko yung bahay niya, simbahan. Parang ang saya ko talaga kasi sabi ko, Lord, alam ko na sa kamay mo pala, ang kuya ko, kaya di na ako mag-alala. Dati ko.
1: Atelina, salamat ha.
2: Salamat sa pag-share mo. Salamat, sinagot mo yung tawag namin.
0: Ako ngayon kasi,
2: alam natin nasa mabuting kamay na siya ngayon. At alam mo, Col, yun yung isa sa magandang maranasan kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, makasama mo ulit siya. Hindi man physically, pero spiritually, like, sa panaginip. Ang importante nun eh. Kasi feeling mo, totoo yun eh. Subconscious yun eh. Thank you, Ate Lina.
1: Ate, salamat ha.
0: Bye, God bless sa inyong dalawa. God saka bless. Sa Love Radio 90.7.
1: Salamat.
2: Thank you. So, mga kabisyo, pwede po kayong tumawag dito. Bukas i-announce na meron tayong panibagong hotline na aabangan para hindi lang, halimbawa wala kang internet, may option ka. So, bukas i-announce po namin yung hotline sa tawag ng katas kasi deserve mong mapakinggan dito sa Love Radio.
1: Nakakalungkot man yung kwento ni Ate Lina, kasi avid listener din natin si Ate Lina Tits, no? Na parang nung panahon daw na nagchat nga siya, paano daw siya maka-move on.
2: Lalo kasi hindi niya kasama eh.
1: Oo, tapos kapatid niya. Alam mo yung kapatid mo na tinutulungan ka, lalo na may mga anak siya, tinutulungan siya.
2: At saka hindi lang yun, sabi close daw sila magkakapatid eh. Sa panahon ngayon, ang hirap ng ng ganyan, close family ties kasi marami nang nasa abroad.
1: Oo. Na, shout out sa brother ko nasa Australia.
2: Yung mga babaero na nga eh,
3: nanahimik lang ako dito. Nadamay na
2: naman yun. Sabi ka ni Lina, diba tayo, lahat tayo pupunta sa kabilang buhay. Alam niyo po ba meron sa mundong nag-iisang tao na hindi makuha-kuha. Naniniwala ako masamanda mo matagal mamatay, hindi na mamatay si Mang Kanor.
3: Jot, ikaw na Jot! Let's get it to rumble is now.

0: 0988-326-1163. Again, that's 0288-326-1163. Simula bukas na yun ang tatawagang mong numero para makasama ka namin sa...
1: Tawag ng Katas.
0: Yes. Ulitin mo nga, Mang Kanor, kung marunong ka magbasa. Kasi alam niyo po, tagal lang sinasabi ni Mang Kanor sa akin na magaling siyang marunong siya magbasa. Pero nadududa talaga ako kung mayaman talaga siya. Sige nga, basahin mo yon.
2: Number lang yan eh. 02 8832 6163 in exact order. Visit.
0: Ang galing.
2: Ala, irambol so, nila yan.
0: Tama. Tawag na sa Tawag ng Katas. So, kanina nakasama natin si Atelina. Atelina, Atelina. Gabo, shoutout sa'yo pati sa mga kasama mo dyan and condolence again sa pagkawala po ng inyong kapatid na nasa piling na ng ating mga, ng ating creator, diba?
2: Maraming salamat and mainit, mainit maulan.
0: Shoutout natin yung sa mga ing mga nasa ano, nasa TikTok.
2: Hi!
0: Facebook. Hi, Mama Eileen Joy!
2: Rose.
0: Oh, di ba natuwa sila, may other option tayo. Kasi hindi lang nagva-viber, katulad nung kachat ko na lalaki nung isang araw.
2: Ha? Sino ba yan?
0: Sabi ko, ano, Viber lang tayo. Sabi, hindi, Telegram lang.
2: Oy!
0: Ayaw mag-Viber. Gusto niya kasi Telegram. Pag Telegram na, alam na.
2: Yan
0: so,
2: kasi...
0: meron tayong landline. Para, ano yun, pwede nyo po tawagan kahit naka-mobile kayo. Konting load lang. Tapos,
2: yun. Yan. Tignan natin, ha.
0: O, yan o kung makapag-provide kami ng mobile phone para kami rin yung tatawag para wala na talaga kayong gastusin. Ayaw namin kayong gumastos eh. Diba?
2: Yan na, text lang kayo. Tatawagan
0: oo,
2: namin
0: tatawagan
2: kayo.
0: Namin kayo.
2: Okay?
0: So, abangan nyo po yan bukas. Maraming salamat mga kabisyo. Ito po ang mga katas ng nakalipas.
2: Nakasama nyo po.
0: Oo, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama nyo po ang Certified Playboy Uncle Dagol.
2: Ang dahilan ko bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita.
0: With Mang Kanor.
2: Uy, umabol pa si, ano, si Pastor Billy Joe. Sayang, hindi nakapayo kay Maringlin ako. Bayong gabi, salamat guys.
0: Nakasama nyo po dito yan sa 90.7 Love Radio.
2: Kailangan pa bang i-memorize yan?
0: Basic.

sa prayers ko. Pero ang ginawa mo, sumama ka sa iba.

0: Melo de Mar Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mar to try our newest delicacy.
1: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old,
4: the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. DO51CA number 02, 1 series of 2026.

0: ko.
1: Meron ba kayong ulalo?
0: Ubusan mo.
1: Meron ba kahit na ano?
0: Wala.
1: Wala? Hoy! Wala na bang... Ah!

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
4: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Chad!
5: A monoblock Mips! Monoblock...
4: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support football in this country.
7: TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
8: Halo Kohan!
9: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Pamayang kwadro.
8: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: pero yan. Pagdating kay Boss Yung hindi,
11: is na yan.
13: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Klak-klak.
13: Sagada po na magagawa.
11: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
14: TGON Radio.
15: Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs!
2: Abangan tuwing hapon! Branding in Song Su. Ngayong Lunes na, weekdays, 5:10 p.m. sa GMA.
3: Barangay LS
4: 97.1.
5: Stronger!
3: Forever!
4: Stronger!

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ay po ay araw ng Huwebes, August 13, 2026. At narito na mga kabarangay ang Buena Manong Balita. Paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, nakitaan ng irregularidad ng State Auditor ng Commission on Audit. Confidential operations hindi umano sa klaw ng mandato ng OVP at ng Department of Education. Prosecution at Depensa nagkasagutan sa gitna ng cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Post sa social media ni Attorney Amanda Virgil Ligutan ng prosekusyon hinggil sa misleading questions pinuna ng depensa. Leadership fund na abot sa 500 million hanggang 1 billion pesos na tanggap umano ng mga senador noong 19th Congress ay kay ex-DPWH Secretary Manuel Bonnoan. O ilang senador, pinabulaan na ng aligasyon. Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste, humihirit umano na makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng investigasyon ng NBI laban sa kanya ayon kay NBI Director Melvin Matibag. 12% VAT sa system loss charge. Target na alisin muna ng ERC para makabawas sa bayarin sa kuryente ng mga consumer. Pag-develop ng mga pasilidad para gawing enerhiya ang basura, isinusulong ni President Marcos Jr. Environmental Group na Oceana, iginiit na hindi ito masusolusyonan ang ugat ng problema sa basura. Labinang isa sa apat na kabataan na tumalon sa rumaragasang ilog sa Marilao, Bulacan, natagpuan na. At pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa, suspendido pa rin ngayong

balita kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or i-download na ang aming GMA News app. Bagong app yan, mga kabarangay, ha. I-download na yan sa Apple Store or Play Store para makinig ng audio or makinig sa audio live stream ng Super Radio DZDD 594. At syempre, quality entertainment, mahanap nyo, mga kabarangay. Mapapakinggan nyo rin dyan, ha, sa Barangay Alas 97.1 forever. At dito po ang programa ang Potpot and Friends, mga kabarangay. Kasama ang Team Kapoy ngayong umaga until 9 o'clock. At pwede na mag-message. Pwede na magpa-shoutout. Message lang sa aming official page, Barangay Alas 97.1, or sa aking FB page, Papa Carlo 08. And Instagram, Papa Carlo 971 LS. And TikTok, Papa Carlo 1. It's now 6:05. Ito po ang Potpot and Friends sa Barangay Alas 97.1. Stronger forever!

longer, forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Kilos na. Kilos na. Pasok ka.
3: Ganda ng lineup namin tapos ganyan ka. Hindi mo ba alam? Thursday is the new
2: Friday.

0: capital ng South Korea?
1: Seoul?
0: Eh, ang North Korea.
1: North Korea, pagkasimple eh. Use your mind, pare. North Seoul.

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Ano yung naabangan mo?
4: Ha?
3: Kanina pa kami nagano dito ah.
4: Panisal, taho. Umiling. Umiling oh.
3: Hindi.
4: Hindi daw. Hindi daw taho, hindi daw panisal. Ah, alam ko na.
3: Parang may iba kang inaabangan
4: ah. Oo nga. Tingin ang tingin sa cellphone ah.
3: Ano na inaabangan mo? Hindi na taho.
4: Hindi rin pandesal.
3: Hindi na pandesal.
4: Oo. Tingin ang tingin sa cellphone, no?
3: Anong inaabangan?
4: Ha?
3: Anong inaabangan?
4: Yung good morning mo.
3: Yung good morning?
5: Oh. Anong magagawin?
4: Nahulog ka na.
3: Walang good morning.
4: Sayang naman yung tattoo mo. Sayang yung tattoo.
3: Walang good morning.
6: Aray ko.
3: Oh, sige na, kami lang magbabate. Good morning.
4: Good morning. Mwa mwa mwa.
3: Mwa mwa mwa mwa.
4: Nagkaong ka na lab. Nagkaong ka na lab.
3: Walang nag good morning. Pa-commercial lang tayo. Mag-good morning, wait mo lang.
7: Kaya pa, ganyan.
8: Sige lang, direct. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
10: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po. Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mmm, tofu sisig?
18: Huh? With mayo?
17: Pwede sa ulam yan?
19: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
20: Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
21: Alam mo yung papasok ka palang kabarangay? Ready ka na sa araw mo. Tapos biglang, tulo sipon. Sabay bahing. Hachim! Bad trip yan. Dati, hinahayaan ko lang. Tubig, natural remedies, laban lang. Pero na-realize ko, habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalala. Kasi yung sipon virus, dumadami na pala sa katawan. Humihina ang resistensya ko at pwede pa akong makahawa sa iba. Kaya ngayon, bago pa masira ang araw ko, sa unang sign pa lang ng sipon ng Papa Jepoy nyo, Neozep Z Plus with Zinc agad. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling o galing uminom every 6 hours. Kaya tuloy ang trabaho, tuloy ang good vibes! Phenylephrine HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Barangay LS 97.1 Number

0: Shanghai LS 97.1.
1: Stronger forever. Radio.
0: 6:31 na oras, maulang umaga.
1: Maulang umaga, tinapik lang gumulong.
0: Tinapik lang gumulong.
1: Oh, ano yung pinitik lang eh. Di ba, halos di nga dumampi eh.
0: Tapos pinag-uusapan ng mga ano doon ah, tricycle driver ah.
1: Oo, ganun.
0: Nagtatalunan, Paul yan, sabi, Paul daw.
1: Oo.
0: Piling ko hindi eh.
1: Paul, pinagsasabi nyo.
0: Pinagsasabi nyo.
1: Halos hindi nga dumampi doon sa jersey. Tapos nadulas, paano yun?
0: Gumulong pa eh, no?
1: Ang hina mo naman, Brad. Napaka-weak mo.
0: Nana.
1: Nabutan niya yung ano, Michael Jordan, Dennis Rodman. Hindi kayo tatagos dun. Tapos sasabihin nyo, mas magaling yung generation ngayon.
0: Tinaya gumulong. Ano yun? Tapos lakas mo mag-gym? Nag-gym ka?
1: Nag-gym ka?
0: Ano binubuhat mo? Nung ginanon ka?
1: Gumulong, dumulas, ano natumba.
0: Ano ka, Maya?
2: Aray ko.
0: Magandang umaga sa inyo, 6:32 oras sa ating Webes, August 13 na.
1: August 13 na.
0: Opo, ako si Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Ito yung pot-pot.
1: May nakikita na ba kayong sumisilip dyan sa bintana nyo or sa bintuan? Malapit na eh. May mga nakikita na ako, sumisilip na.
0: May mga apparition na.
1: Oo. Grabe no?
0: Kamusta kayo? Sana lakad nyo today. Pwede nyo kaming message, nakalive din ako sa TikTok, Papa Jeps. Oy, may nag-comment dito. Good morning, Papa Jep, Mr. J. Ano masasabi nyo yung retirement ni Westbrook? Wala na si Westbrook?
1: Nag-retire na yata.
0: Okay naman ha. Saan ba huli niyang team? Sacramento?
1: Sacramento Kings. Pero magaling pa rin, no?
0: Oo.
1: Lakas pa rin.
0: Hello, Veronica.
1: Ilang years na ba siya naglalaro? 16 years? 18 years?
0: Nauna pa ata kay ano yun? Durant.
1: Durant. Pwede rin, pwede na rin naman. Kota na naman siya.
0: Oo.
1: Ano lang siya, no? Hanggang finals lang, no?
0: Oo.
1: OKC, tama ba?
0: OKC, yung kila Durant. Kila Harden.
1: Sino kalaban nila doon? Miami
0: LeBron?
1: Heat. Miami Heat.
0: Oh, LeBron.
1: Ano? LeBron.
0: Harden.
1: Oh, Dallas.
0: De LeBron.
1: LeBron.
0: Bata pa sila noon. Durant, Harden.
1: Pero lakas yung team na yun, no? All-star yun.
0: Aso bata pa. Parang yung San Antonio.
1: Oo, San Antonio. At saka ano.
0: Veronica, pwede mo pa shoutout? O naman, tahian namin kila Ma'am Labs. Laging bukas daw radyo dun. Randel Bernabe, good morning. Shoutout sa inyo. Nakalive ako TikTok, Papa Jeps. Anyway, kamusta kayo? Ano ginagawa nyo today? San lakad nyo? Kumain ba kayo? Mga nasa pamilihan, mga suke. Paalala ko lang ha. Baka magulat kayo, nagtaas ang presyo. Dahil sa walang tigil ng ulan, yung mga pangunahing bilihin ha.
1: Pero yung gas ngayon medyo bumaba.
0: Bumaba, 4 na piso.
1: Oo.
0: Tignan mo next week, times 2 yan. 8 ang itataas. Kabig pa rin eh.
1: Kabig pa rin. Jesus ko Lord.
0: Oh, kabig pa rin. Pinadama ka lang eh. Kumbaga sa ano, pinakain yung pon, kakainin yung bishop mo.
2: Aray ko.
0: Maulan sa amin ngayon. From Sual, Pangasinan, Power Plant, Odesius Deligin, magandang umaga. Welcome to Pot Puten Friends. Asawa ko, papasok daw. Oh, ingat sa biyahe, maulan po ngayon. Ha? So, baka nagluluto, anong ulam natin ngayon? Sa mga nag-almusal, good morning. Maulan umaga, Liit Kiano. Sa Bayugo, shoutout sa inyo dyan. Greetings from in-drive driver Andre Bonifacio. Babiyahin na naman ng mga immortal. Suspended ng mga class.

0: Athletic.
1: Yung Lakers, binenta sa halagang 12.5 billion. Talaga?
0: Alin, yung mismong franchise?
1: Lakers, o, 12.5 billion. Sino na may-ari?
0: Boss Atan.
1: Sino?
0: Boss Atan.
1: Nabili na ang tanyag na NBA franchise Los Angeles Lakers sa panibagong record, 12.5 billion.
0: At ang nagmamayari sa kasalukuyan ay si Long Bump.
2: Aray ko!
0: Boss Long Bump.
1: Isang malaki surprise sports dahil 14 months. Kakabili lang to, di ba? Ay may-ari ng LA Dodgers. So, binili niya 10 billion.
0: Ngayon, binatungan.
1: Binenta niya. Kumita ng 2 billion?
0: 2.5 billion.
1: Good business.
0: Good business. Mabili nga.
1: No. Hindi. Wait.
0: 12.5, di ba?
1: I-minus mo yung gastos mo sa loob ng 14 months.
0: Baka break even lang.
1: No.
0: Baka break
1: even. Tapos, di naman nag-champion. Gets mo?
0: Kasi hindi naman ganun din kalaki yung ano eh, yung
1: pero gagastos ba ng 1 billion a year ang NBA team? Parang hindi naman. Kay LeBron ang 30 million ng sweldo, kay Luka 30, mga 60, mga 300 million dollars ang gastos sa isang taon.
0: Kaso yung mga nanonood din, aabot ba ng ano, kaya ba yung sambutin din
1: ticket
0: sa
1: sales?
0: Ticket sales? Hindi no? Hindi ubra no?
1: Hindi aabot. Aabot ng million pero
0: wala. Yun lang asahan mo, ticket sales. Wala.
1: So, kunwari, ako yung may-ari, yung dati may-ari, LA Dodgers, 14 months ago, binili ko 10 billion. After 14 months, binenta ko sa'yo 12 billion. Kumita ako ng 2 billion. Minus yung gastos ko. Sa loob
0: baka
1: ng...
0: yun yung computation na yun, mga gastos, gusto lang niya mag-break even.
1: Ginastos ko dyan. Nag-invest ako, blah, blah, blah.
0: Ito na lang.
1: Pwede.
0: No?
1: Pwede. Pwede. Pero good business pa rin. Kaso binili. Sino bumili? Si Long Bump.
0: Long Bump.

0: Pusong Ride Guardian San Jose del Monte, Bulacan. Shout out sa inyo. May buntag, Papa Jepoy. Sa mga bisdak, may buntag. Asa ka man dapita ka ron. Dagan salamat. Padayon lang. Ingat ka ha, sanang lakad mo today. Message nyo kami, Facebook, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Or kung ikaw ay nanonood sa TikTok, Papa Jeps. Kay Mitch. Hello, Mitch. Nakahiga pa daw si Mitch.
1: Yahaya.
0: Hello from San Mateo, Rizal. Kamusta ang weather dyan sa Rizal? San Mateo, yan. Marikina, kamusta ang weather dyan? Pasig. Violeta, siya no, nakikinig ngayon. 84 years old. May mas babata pa pa dyan. 84 years old nakikinig sa atin.
1: Batang bata.
0: Ano gusto? Bigyan natin ng maganda-ganda. Yung 84 years old. Para ganahan. 6:40 ang oras. May buntag. Ako si Papa Jepoy.
1: At Papa Carlo.
0: The Pot Pot and Friends, number one.
1: Forever.

0: Let's all have a good time. Let's all have a good time. 6:45 oras. Walang tigil ang ulan. Nabati kasi noong isang araw eh. Clivey, magandang umaga. May nag-comment dito sa TikTok. Ano daw balita sa panahon? May habagat pa rin, kaya ganyan ang ulan. Habagat yan, habagat. Sound trip tayo. May mga lugar pa bang ano, binabaha? Message nyo kami ha, Facebook, Papa Jepoy. Mga rider sa Valenzuela, MacArthur, nako, ingat kayo, napakadaming lubak. Diyos ko, para kang naglalaro ng ano, Takeshi's Castle. Bigla ka nalang lulubog. Gasto sa piyesa, Bengkong. Oh, ingat kayo ha, huwag kayong mapasiguro sa mga dada, akala nyo tubig ha. Ha, ingat kayo. Ah, harurot, pero hindi harurot. Sampalala mo lang sa Potput and Prince.
1: Aray ko.
0: Nakalip pa rin tayo sa TikTok. TikTok ko, Papa Jepoy.

0: ito'y rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang pangis ng layon.
5: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
2: Si Sex Bomb Rochelle po ito.

0: yung kakapasok ka pa lang, kabarangay, ready ka na sa araw mo. Tapos biglang tulo si Pon, sabay bahing, achoo! Bad trip yan. Dati nahiyaan ko lang. Tubig, natural remedies, laban lang. Pero na-realize ko habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalala. Kasi yung sipon virus, dumadami na pala sa katawan, humihina resistensya ko. At pwede na pala akong makahawa sa iba. Kaya ngayon, bago pa masira araw ko, unang sign pa lang na sipon ng Papa Jepoy nyo, Neozep Z Plus with Zinc agad. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mas mabilis na paggaling o galing uminom every 6 hours. Kaya tuloy ang trabaho, tuloy ang good vibes! Phenylephrine, HCL chlorpheniramine maliit paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep. Symptoms persist, consult your doctor.
1: Barangay LS 97.1 Forever Number

0: Kung kakatunin mo lang o first time mo makinig, maraming salamat. Barangay LS, ang napili mong radio station. So, saan ang lakad mo today? Good morning, Kiko Jack. Off to QC. Kasama doon si Juna. Nasa Montalban. Coach Kojak Meligrito.
1: Uy, magandang umaga, Coach.
0: Kahapon lang, kinukwento kita. Mm-hmm. Takal mo na naglalaro, wala ka pre-shooting. Hindi naman binago yung ring. Hindi naman binago yung ball. Tawa ng tao si Coach Chris. Yung pinsan ko nakikinig din. Marlon Garcia, magandang umaga pinsan. Hello kay Hannah. Hatid sa school. Shoutout sa mga taga Perpetual. Yung estudyante ko taga Perpetual. From Perpetual, lumipat ng ano, San Sebastian.
1: San Sebastian.
0: Oh, communication. Mm. Hello kay Hannah. Lipat ka na sa Baste. Mga estudyante papasok, magandang umaga. Parang masama ang loob nyo ah. parang hindi good ang morning nyo ah.
1: Grabe naman.
0: Papa Jepoy, baha dito sa amin. Baha ba sa inyo? Naku po, Diyos ko. Tinanong mo pa. Baha din sa amin.
1: Oh, aray, kaya nga tinawag na siya na Bahamas.
0: Aling kanta ni ano? Ito.

0: Ano kaya yung hindi nababasa?
1: Siya sa tubig. Ay nabasa. Lumusong siya sa tubig.
0: Maulan na umaga sa inyo. Nabasa. Papa Juanito. Ah, dinahawag ako sa pangalan. Sa Aling Celias. San yan? Elio?
1: Nabasa.
0: La Union?
1: Ang bigas na binili. Ngayon ay basang-basa.
0: Aray mo.
2: Aray ko.
1: Ikaw ay nakatutuwa. Ulong nanginginig ay parang tutuka-tuka.
0: Ano yung masarap pagbasa? Isip nga.
3: Masarap pagbasa.
0: Masarap pagbasa.
3: Ano, Papa Jepoy? Yung...
0: Masarap?
3: Pansit na ano, alanganin.
0: Yung sa Bukawi yun.
3: Oo, sa Bukawi. Yung sinasabi mo.
0: Sarap?
3: Sarap nun. Mamasa-masa.
0: Mamasa-masa.
1: Marami ang nadadapa kahit pagkabukol ay hindi nadadala.
3: Tanin. Oo, yung ano, yung bahaw. Lagyan mo nung sabaw, mamasa-masa.
1: Lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Ngunit ang...
0: Ano?
1: Ay hindi...
0: Tuyo daw, masarap pagbasa.
1: Tubig ang binti ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang binti ay nabasa. Lumusong siya sa tubig.
0: Noong unang panahon pa man pala, Papa Carlo, may mga lugar na... binabaha.
1: Pa rin nababasa.
0: Dahil yan sa geographic mapping.
1: Tubig sa...
0: Ibig sabihin may mga lupang mababa talaga. May nangyayang nakita akong picture 100 years ago, binabaha na. Alimbawa yung Taft Avenue sa may PGH.
3: Binabaha na yan?
0: Noong unang panahon, 100 years, may picture baha na.
1: Sa tubig ang hita.
0: Yung Marilao.
1: Lumusong siya.
0: 100 years ago.
1: Basa.
0: Marilao, may kawan. Baha din.
1: Tubig ang hita ay na.
0: Binabaha na.
3: Yung, wala pa silang ano dati.
0: Wala pang tao.
3: Wala, tsaka wala pang flood control for sure.
0: Oo. Oh. Pinabaha na.
1: Tubig ang tiyan ay nabasa. Lumusong siya sa tubig. Ang tiyan ay nabasa.
0: Dahil yan sa...
1: Tiyan ay nabasa.
0: Ang geographic mapping, yung level ng lupa ay mababa talaga.
1: Ang bigas na binili.
0: Eventually din kasi, may mga tumira ng tao, nagkaroon na ng community, dumami.
1: Ikaw ay nakatun.
0: Nagawa ng paraan na
1: ulong nangingi.
0: Taasan, lagyan ng tulay.
1: Kumakalog-kalog.
0: Para sa mga tao, kasi dumadami na ang mga nakatira. Ngayon, yung kinagis na natin ngayon, maraming tao, siyempre dagdag mo pa yung basura. Ay, paalala lang po mga kabarangay, kitang-kita naman natin yung epekto ng basura, pagtatapon ng mga wastong pagtatapon. Ay, paalala lang po mga kapuso, ha? Tapon po natin ng wasto. Kitang-kita naman, taon-taon na lang sinisingil tayo. Dahil po yan sa mga naiipon, mga waste na nakabara, di ba? Ganun din naman po, maging responsable tayo, yan. Paalala na. Alamat ng baha ba yan?
3: Kaya nga sabi nung isa na itong mga basura ngayon ay mapapakinabangan na.
0: Oh.
3: Gawin nating enerhiya.
0: Ah, talaga?
3: Oo. Oh. At wala na rin baha dahil ang tubig gagamitin na rin natin.
0: Saan?
3: Sa panahon ng tag-init.
0: Bah! Ba't di ka pa tumakbo? Masyado ka maraming ano. Masyado ka maraming ano.
3: Hindi naman ako may sabi.
2: Aray ko.
3: At,
0: iipunin daw ang tubig ulan.
3: Oo, iipunin ang tubig ulan. At sa panahon ng tag-init, magagamit din yan. At sa mga susunod na araw, magpapalipad na rin tayo ng...
0: rocket.
2: Aray ko.
0: Saan ko kuha pang gas ng rocket? Ang mahal ng gas ngayon, 85.
2: Aray ko.
0: Yung Mio nga, hindi mapultang yung Mio. Rocket pagus mo,
2: Aray ko.
0: N-Max ko, hindi ko mapultang. Dala-dalawang daan lang eh. Gusto ko pa mag-rocket. Hindi ko mapultang N-Max ko eh. 200 lang pa-arga ko eh. 2 bars lang eh. Ay, na yan. Tapos gusto mo pumunta sa outer space.
3: Iunahin mo talaga yun. Tsaka anong gagawin mo dun?
0: May banggaan, 16-wheeler truck at bus sa Valenzuela Fat. Ay, nako.
3: Okay. Ah, nandyan ang ating news report. Nakabang naman yung ano natin dyan.
0: I-verify natin.
3: I-verify natin yan.
0: Verify natin kung talagang
3: legit ang balita. Hindi naman tayo basta-basta nagbabalita.
0: Kasi meron tayong mga ano tayo dyan.
3: Legit check muna, yes. Papag-Epoy.
0: Be-verify muna natin.
3: So, nandyan ang ating kapusong si Rolly Retana. Yan. Para magbigay ng news update sa mga ganap ngayong araw. Kung meron bang mga banggaan, may mga disgrasya, para ma-verify natin ng maayos.
0: Hindi pwede yung basta-basta tanga.
3: Hahatid tayo ng balita na hindi naman
0: tama.
3: Totoo.
0: Oo, ngayon, i-verify muna natin.
3: Kailangan may kredibilidad, katotohanan, at serbisyong totoo lamang. Walang kinikilingan.
0: Kung ano na sinabi mo.
3: Rolly Poly? Wala pa rin si Rolly.
0: Rolly! Saan na si Rolly? Wait lang ha. I-verify legit ma. I-verify natin kung talagang ano, may nagbanggaan.
3: Oo.
0: Tingnan natin. Hanapin natin yung... Wait lang. Hanapin ko lang ha. Hindi ko ma... Wala naman daw eh.
3: Ah, wala.
0: Wala pang...
3: Balikan natin mamaya, Papa Jeff.
0: Tingnan natin si Rolly ha. Tingnan natin kung... Ayan. Napin natin si Rolly ha. Okay na tayo.
3: Padahil mga
0: update tayo kay Rolly. Nasaan yung music natin? Okay.
3: At live tayo sa mga oras na ito, 7:15 sa Barangay LS 97.1. At nandyan ang ating news reporter para magbigay live update sa mga ganap. Kung anong nangyari sa mga oras na ito.
0: Rolly.
3: Rolly, pasok!
4: Ano po, nagbangga po yung truck sa tao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ayun, nabangga po yung truck. Nabangga, nakabangga po yung driver ng truck.
5: Tao.
4: Ng tao.
5: Hindi
4: po pala, dalawang truck lang ang nagbangga. Wala pong kasamang tao.
2: Aray ko!
3: So, legit po. Maraming salamat sa...
0: At least...
3: balita.
0: Na-verify.
3: Na-verify. Na truck lang pala ang nagkabanggaan.
0: Sabi rin sa TikTok, ang gulo. O nga eh, ang gulo. Ako, parang ako yung bumangga eh.
6: Nanom game. Nanom game. Game start. Pa-da-pa-da-pa-da.
0: Ako si Papa Jeboy.
3: Ako naman si Papa.
0: Ako si Papa Jeboy.
3: Ako naman si Papa Carlo.
0: Metro and Mega Manila. Pot Pudding Friends. Number one forever.

0: Sabaw pa lang, panalo na with Norsinigang Mix.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya

0: nagpalik-RiteMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
5: It's Belly Friends.

0: clear ng arthritis pain with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Escalan!
1: Unilab quality yan.
2: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
4: Ang lamig!
5: Tika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
6: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
3: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Hello there, Mama Halins. Malamang like your Mama Emma. Ready kayo lamang like your Mama Emma. Ready kayo sa product. Bago ako makarating sa radio booth, marami muna akong ginagampan ng road. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance. Napansin ko na parang lagi akong pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala, poor blood health o iron deficiency anemia na. Buti na lang, may Hemerate FA. May 60 milligram of iron recommended for Filipinos per DOHHAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Masanda na akong harapin ang bawat role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-Hemerate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have sipon. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Atong pang.
13: Kaya ko pa.
11: Atong kilang.
14: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy birthday!
17: Happy birthday!
16: Sino ba na birthday ngayon? Batiin natin. Ngayon po ay Thursday.
18: Happy birthday.
19: Papa Carlo 08.
18: Sayo ang inumin, sayo ang pulutan. Happy birthday.
16: Walang iba kundi sa aking mabuting kaibigan, ang alamat ng gasak. Happy birthday, Air Jobis, ang commissioner ng patio. Air Jobis, happy birthday! Mula dyan sa binabahang isla ng gasak. Happy golden birthday! Di tumatanda pero pumuputi ang buhok.
20: Ano bang preferred mo? Maputi buhok pero bata pa rin yung mukha. Maitim naman yung buhok pero kaso yung mukha ma-wrinkles na.
16: Ah, matanda ang mukha. O gusto mo black hair pero panot. Aray ah.
21: Aray ko.
20: Kalbo. Pero pogi pa rin.
16: Kalbo.
20: Oo.
16: Kalbo na lang.
20: Kalbo na lang, no? Pogi pa rin.
16: Hindi na panot, hindi pa puti.
20: Bagay. Di ba? Pero pogi pa rin.
16: Oo, pogi.
20: Wala ka nun. Lahat pero marami kang pera.
16: Ah!
20: Ano?
16: Pera pa rin.
20: Ah, pera pa rin.
14: Pray ko.
20: Sabagay. Kasi pag may pera ka, popogi ka eh.
16: Pera pa rin.
20: Tingnan mo nga yung iba dyan, no? Mukha ng penguin, pero... Gaganda ng mga asawa.
16: Pera pa rin.
20: Ah, pera pa rin.
16: Pera pa rin. Huwag na tayo maglukuhan. Pera-pera lang yan.
14: Pray ko.
16: Kamalik ang pot pero si Alice.
21: Ang healthy naman anak mo.
22: Naku.
21: Di naman ang anak mo.
22: Naku.
21: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
1: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag,
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Simeticone Rest Time to the rescue.
15: Alam mo yung ganito, kabarangay? Galing ka sa labas, sobrang init. Tapos, pagpasok mo sa studio, parang Antarctica. Ayun, after ilang oras, tulo ng sipon ng Papa Jepoy nyo. Sabay bahing ng bahing. Sa pabago-bagong panahon, mas mabilis palang kinakapitan ng sipon virus. Dati, hindi ako umiinom agad ng gamot. Tubig, pahinga, natural remedies. Pero habang pinapatagal ko, mas lumalala. Kasi pala, habang hindi ginagamot, dumadami yung sipon virus sa katawan. Humihina resistensya. At worst, nakakahawa ka pa. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inom agad ako ng Neozep Z Plus with Zinc. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Kaya ako, walang delay. Tuloy ang trabaho, tuloy ang stay. Tuloy ang trabaho, HCL Chlorpamine Maleate Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Barangay LS 97.1
17: Number one.
18: Stronger.
19: Matibay.
18: Forever.
19: Habang buhay.
20: Number one.
21: 7:39 ang oras sa buong barangay.

0: 7:14 oras, Sabong Barangay. Good morning, James C. Padua. Mga kasamahan doon yung sa work, lalo na sa plastic department. Araw-araw nakikinig. James C. Nang Marilao. Di ba mayor niya si James C? Ikaw yun? Banji, magandang umaga. Kapatid ko, birthday niya ngayon. Happy birthday, Rogelio Abal. Happy birthday. Si Air Jobis, birthday din ngayon. I love you, Air Jobis. Speaking of Isla ng Gasak, napagkwentuhan natin kanina na noong unang panahon pa man, binabahan na. Hoy, makinig ka. Wala na namang kooperasyon tong hype na to. Paano tayo matitv niyan?
1: Aray ko. Ha?
2: Hayaan mo na, ang daming may mga may TV ngayon.
1: Aray ko.
2: Pagamot na kayo.
0: Paranyak eh, binabaha. Bulacan, binabaha. Nabotas, Malabon, binabaha. Las Piñas, binabaha. Cavite, binabaha. Alam niyo ba noong unang panahon, taong 360 before Christ. Naisulat ni Plato, kilala niyo si Plato, isang philosopher. Merong isang syudad na napakayamang syudad. Napakayamang syudad. Na lumububog at hindi na nakitang muli. At doon matatagpuan ng kaharian ni Poseidon. Papa Jeppo, yung kasama mong ngiting aso ah.
1: Aray ko.
2: Ano eh, yung alam mo yung okay naman ako dito. Meron akong mga pinapanood. Tapos gusto niya makinig ako sa kanya. Hoy, sabi niya, hoy, makinig ka.

0: Wala ka na namang kooperasyon. Ngayon, nakangiti ako sa kanyang kwento. Tapos parang binibigyan mo ng meaning itong ngiti ito.
1: Aray ko.
0: Hindi mo na-appreciate na habang nagkukwento ka, nakangiti ako ganito.
2: Sabi dito, nakakatawa kayong panoorin dalawa para kayong nasa impeachment.
1: Aray ko.

0: sometimes you have to bend.
1: Aray ko.
0: Brian De La Cruz. Sabi ni Brian, kami rin naman pinagloloko nyo dahil din sa pera. Wow!
2: Wow, ah.
0: Bakit, nagbayad ka ba?
2: Nagbayad ka ba, Brian?
0: Sinigil ka ba namin?
2: Tsaka Brian, may pera ka ba?
0: May pera ka? Kumita kami sa'yo? Wow!
2: Wow!
0: Wow! Umalis ka na sa harap ako, baka tampalin ko ang mukha mo. Nagbayad kami, ticket? Siningil ka lang barangay. Libre to, ah. Libre. God!
2: Palabasin to. Palabasin.
0: God, may ano dito. Maoy!
2: Kalad ka rin mo to.
0: God, may maoy! Wow! Pinilit kita.
2: Pinilit kita.
0: Get out! Get out! Mr. Cheer, sometimes...
1: Aray ko!
0: Sometimes you have to get out.
1: Aray ko.
0: Ngayon mo sasabihin sa akin na natagpuan yung Atlantis?
2: Mm. Muling natagpuan.
0: Hindi nga nakita yan eh.
2: Ha?
0: Wala nga nakapagpatunay.
2: Mali,
0: na...
2: kulang yung research mo. Kumbaga kulang ka pa. Kumbaga bagito ka pa lang. Rookie.
0: Rookie? Sinong rookie? Si Harry?
2: Oo, Harry rookie. Harry rookie.
0: Si Brian, sabi ni Brian, affected kayo.
2: Ha?
0: Hindi masyado.
2: Brian, kami affected sa'yo? Who are you anyway?
0: Yaman na. Okay na yun. Pinatulan ka na. Onti lang ha. Okay na ha. Okay na tayo.
2: Brian, Brian, you can never make it.
0: Napansin ka na. Okay ka na. Okay na tayo.
2: Okay na tayo ha.
0: Sige, bukas ulit ha. Okay na tayo. Napansin ka na eh. Good. Okay na. Umubo na tayo ha.
2: You can never make it, Brian.
0: Okay na tayo, ha? Sige. Pansin ka na eh. Ano pa gusto mo? Coke? Asit Canton?
2: Burger. Bigyan mo burger.
0: Ano gusto mo?
2: Ha?
0: Soft drinks? Kape? Kape tayo dito. Kape, gusto mo? Hindi, papansin ka eh. Ano gusto mo? Wheelchair? Gusto mo wheelchair?
2: Wheelchair. BP, bigyan mo BP. Tumaas ang ano eh, tumaas yung blood pressure eh.
0: Kulang lang sa lambing.
2: Hmm.
0: Okay na tayo.
2: Okay ka na Brian na. Umiyak.
0: Okay na tayo.
2: Umiyak.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ano si Bumbrengay? Alas 8 lang alam at susunod na orte chati lang.
2: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Bakit RitePed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: It's a Ballet Friends.